0: Saka Libua Clan. 94.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold.
1: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan. Kung wala kwanti para, hindi

sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS, retinoblastoma, cancer, nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sa Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drug.

0: Bayo.
1: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bayo ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
0: D3 Bayo. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
2: Kapoy.
3: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Parato na, swabigit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
0: Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tatino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Madalas na pag-ihi. Pagdabo ng mga mata. At mamamanhin ng mga paa. Baka may diabetes ka na. DTX 500. DTX 500. Ito'y gawa sa pinag-along ang paraya at the sugar.

0: DTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas ang ako nga sugar na batuhan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiin nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnumbo ang ako sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka mga butiga.
0: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Mugali si baby. Masami ko gina-allergy. Kaya magwalang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Kagrabing epekto inuras lang nadula na dayo ng ako nga allergy.
0: Mababaka sa mga butika.
4: Sport Biotics na ginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Sport Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Sport Biotics, you're always in good health.
5: Nagabaho ba lang ilok mo?
6: Yucky!
5: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok.

0: ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyong lugar.
1: Extend Food Supplement for Men.
2: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang Extend Food Supplement for Men. Daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akon pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men.
3: Lagi bang matamlay?
4: O mahina ang memorya ng anak mo?
3: Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum

0: base natin ang ating memoria.
1: Memory Advanced Serum.
0: Araw-araw,
1: mabibili sa mga butika.
0: Memory Advanced Serum.
2: Kapoy.
3: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang parelax. Parato na, swabe kitang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga

0: Isang gabi sa Burol. At ito ang nangyari.
1: Ako si Brother Damaso. Alam ninyo, itong namatay ay napakabait na tao ito. Walang kasing bait. Wala itong nilulukong mga babae. Wala itong sinaktan. O anuman, itong taong ito ay mapagmahal. Mapagmahal sa kapwa, lalaki. Mapagmahal sa kapwa.
2: Anak.
3: Bakit po?
2: Tingnan mo nga sa loob ng kabaong. Kung tatay mo ba ang nakahiga dyan?
4: Kampyon! Kampyon! Na istasyon!
5: K5 News FM!

0: News D3 Bio.
1: Ako si Jomer. Tumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ng pamilya para maligawan ng infeksyon, tuga sa mga virus kag bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
2: Pumakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
3: Kadto ta sa mga added benefits, Sir Boy. Mm-hmm. Isa sa rason nga gainom ko D3 Bio, Sir Boy. Especially morning, wala ko gakaon sa akon nga breakfast. Mm-hmm. Hindi ko na mayo kay wala ko na pagkaon yung brain. Paano wala pagkaon nga brain? Nga may ara ko ya D3 Bio.
4: Correct.
3: Oh. And that D3 Bio, ang ketones nga ara sa D3 Bio, amo na ang ma-provide pagkaon sa akon nga brain.
4: During the morning.
3: Kag the only food nga less ang free radicals.
4: Atak ang free radicals.
3: Tinloan pa niya ang mga amyloid plaque da. Mm-hmm. Isa pa gid, nga nga wala ko gapamahaw para hindi ta magdako, Sir Boy. Okay. Hindi ta magtambok. Puno sang medium chain triglycerides ang D3 Bio. Kay siyempre may ara siya kuan mo, extra virgin coconut oil, no? Kag makabulig siya nga mag-lose weight. So meaning pa, kung may MCT ang isa ka food supplement nga ara sa D3 Bio, Sir Boy, gina-stimulate niya ang mga leptin, mga ghrelin, kag cholecystokinin. Ini nga mga hormones amo ning ga-control sa imong ops, untat ka na kaon. Gutom ka na. Ops, puno ka na. Hindi na ka pwede. Kaya nga man, amo na ang gininom mo. D3 Bio.
5: D3 Bio, no?
6: Yes.
5: For ketogenic diet.
6: Yes. Another benefits ang D3 Bio, Sir Boy, no? Ginapromote niya ang apoptosis, ang cancer cell. Mm-hmm. No? Silingon, hindi ka dyan maglala o kung hindi magtubo ang cancer. Mm-hmm. Katon nga lawas, basta
3: nagka-D3 Bio. Dali mapatay ang cancer.
6: O dali mapatay.
3: Kung palainom ka D3 Bio.
6: Kag at the same time ginapadamo niya nga aton nga NK cells ako natural killer cells,
4: oh.
6: No? Bala naman kita kung anong ginapatay sina including na ang ginatawag cancer cells.
3: Ang lauric acid sang D3 Bio ang gasimento sang cancer cell.
0: D3 Bio.
7: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang kay wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Buwex ko pa lang ang pag-inom. Mabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
4: Mm. Ano ginaubras ang lauric acid?
8: Una, gina-coat niya ang mga cancer cells. Pagkita iya nga may cancer cells, pag inom mo D3 Bio, siya nito yung manultol, Sir Boy. Iya ni palibutan, not just one cancer cell. Damo blang cancer cells, sometimes hundreds of thousands ang cancer cells. That's why damo dapat ni D3 Bio gininom mo, Sir Boy, kung may cancer cell ka na.
4: Correct.
8: Pero mas nami, ga prevention ini si Doc, kay bisan pa wala ka pa cancer cell, if may ara ka to isa nga nag-mutate, kag nagmango nga cellula, i-coat niya dayon kag ang nami pa, Sir Boy, ginatrap niya ang free radical sa sulod.
4: Uy!
8: Causing cancer cell death.
4: Kung hindi kagwa ang free radical sa sulod sa cancer cells,
8: amo to mapatay siya mismong free radicals?
4: Free radicals, kiginputo siya ni lauric acid nga linka D3 Bio, mapatay si cancer cell.
8: Gusto.
4: And that is proven by research and studies, no? By NCBI, that lauric acid has the ability to coat cancer cells. Bali, gina-inhibit niya ang cancer cells to release free radicals sa sulod sa cell. Amun, mapatay siya.
8: Saan bali, Dr. Melblad?
3: Sir Boy, hindi na madala sa isa lang kasof.
4: Correct.
3: Hindi. Sige-sige lang.
4: Continuous.
3: Before ka pa magka-cancer, inom ka na D3 Bio. Meaning pa, di ka gusto magka-cancer.
8: Ang balito, Kramil, sa inyo, it only lasts 8 hours. Kaya nag-inom ko ligad si Mana. Puhay ko na isubong.
4: And D3 Bio has another weapon against cancer. Cancer cells does not have the ability to use ketones as a source of energy. Glucose lang niya mausar nila.
3: Hindi nila paborito ang ketones, Sir Boy, sa cancer cells.
8: Correct. Baralan niya to.
3: Mapatay na lang sila.
8: Hindi kasulod ng glucose eh. Ginapalibutan niya eh.
4: Kabalo naman kita kung ano katakaban sa cancer cells sa glucose. Damo-damo ba ang cancer cells to accept glucose as a source of food? Pero kung ketones, kinag D3 Bio ka, ketogenic diet ka pa, hindi nila kaya i-process. Cancer cells has the inability, wala sa ability, maghimo another kind of mitochondria to process ketones. Ang normal cells lang may ara sina. So, kung gusto mo pagutuman ang imo cancer cells, ang imo tumor, mag D3 Bio ka.
3: So, kung pala inom ka adlaw-adlaw sang D3 Bio, gusto mo nga hindi ka magka-cancer. Amo na nga, tingala ko sigo inom D3 Bio, Sir Boy. Kaya hindi ko gusto yan magka-cancer.
4: Correct, no?
3: Pati bulsa ko, hindi ko gusto makancer. So, dapat ya, kung may cancer, ragin man siya, Sir Boy, go for a ketogenic diet, then damoa inom sang D3 Bio.
0: D3 Bio!
9: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo, loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ng D3 Bio, 3 kabisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuhan ang lingin sang ulo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3!
2: Mga butika.
0: D3 Bio Health News.

sa balita, kampyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. K5

0: sa Kalibwa Clan. 94.5 K5 News FM. News FM. High Care Gold Capsule. Ang kapsula gagit hugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. High Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin papaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag High Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang High Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang eye care drops ato at ang High Care Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo. High Care Gold.
1: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangunin ni siguro sa akon nga edad. 55

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.

0: Dahil ko pala ang imo dugo.
1: DTX 500.
0: Masamit ka pala gina allergy.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang nagatimlo sang imo mahigko nga dugo.
0: Nga sa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalida sang mga nagkalain-lain nga allergy.
1: DTX 500.
0: Masalika DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mga sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.

0: VGC, alkaline nga vitamin C.
1: Mugali si Bibi, masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, kagrabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
0: Mighty C, mababakal sa mga butika.
2: For Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics.
3: Nagabaho ba lang ilok mo?
4: Yucky!
3: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magapot

0: ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
1: Pretonyote, musta ang bulang kape, pre?
2: Ah, wala git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
3: Performance mo pala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-vabuwas ka. Garag kapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas matukay nga performance.
1: Di, pre. Musta ang bulang kape, pre?
2: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
3: Extend Food Supplement for Men.
4: Tikasin.
3: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Iniaisa ka neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunauna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ila panghunauna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
5: Miss si Alana Pacardon Marapa.
6: Ko si Joshua Darin de Lovior.
7: Ni si Kirby John Panes Agraban.
3: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2.
8: You're listening to 94.5

0: may pulubi na matanda.
1: Alam na.
2: Iho! Palimos naman, no. Pahingi naman ng limos, kahit 5 piso lang.
0: 5 piso? Baka ibilin nyo lang ng sigarilyo.
2: Ay, hindi, iho. Wala akong bisyo.
0: Tara, manong, sabay tayo sa bahay.
2: Bakit?
0: Magkikita ko sa nanay tatay ko na ganito mukha sa taong walang bisyo.
2: Ay, ay, ay.
3: Estación
4: K5 News FM.

0: with Dr. Ramil Uy.
1: PTX 500.
2: Diyan na mag-aso, taga Alibabay, Mabigo.
3: Ang imong sugar sa una, pila man?
2: 300.
3: Kano sa ama ka nag-start og inom og DTX 500?
2: Mga duha pa kasi man na kapin.
3: Pila imong nainom DTX 500?
2: Pag-yod ka sub.
3: Duha ra ka start? Yun sa man yung pag-inom?
2: Tumultag og gabi eh.
3: Mga pulo. Mga pulo ra kaadlaw imong tumar.
2: Oo.
3: Diyan pila na may sugar ni mo ron?
2: 126 na lang taong kaluis Ginoo.
1: DTX 500.
3: Storyanta karon, ano bala ang epekto sa lawas sa pagkaon sa paborito niyo nga pula nga mga karne? Kaupod sila karon ng dedikasyon aton CEO si Dr. Ramil Uy. Dr. Ramil.
4: Sir JP, maghambal tag pula nga karne, but silingon mga karne or unod ni sang baboy. Baka pula na. Karabaw, kabayo, kanding. Amo na, especially kung katayon na Sir JP, kita mo gina mga pula gina ilapan.
3: Pula ya ila kulor.
4: In contrast sa white meat, ti manok eh, pato. May isda, mostly puti. Pero may isda, mga kanya kuha na.
5: May pula.
4: Pula-pula.
3: Oo, may araman na, no? So, correct you, Doc. Ang mga nutritionists, kag mga health experts, ang wala untat sang debate about sa benefit kag risgo sang pagkaon sang red meats, kung bala, ini ang makamaayo o makalain. May malaing idulot sa aton ikayang lawas.
4: If hindi mo ginmalikawan nga magkaon karne, ti sa imong nga diet, mas maayo nga damuon mo kaon prutas.
3: Correct.
4: Damuon mo kaon gulay. Because the only thing kaya nga mo neutralize ang malaing nga epekto sa nga karne, prutas ka gulay malang mo. It's all about antioxidant. Kung sa kaon pa, sir boy, sa isa ka kahoy, para mabatuan niya ang mga kontra niya sa palibot, ginapadamol niya yung bark para hindi siya dali mapatay. Tilaway black ka kasi bark ang kuan ang kahoy.
6: Patay.
4: Kaya wala na sila antioxidant. Kaya mostly ang storage sa antioxidant ara sa bark. So, same na. Kung di malagawan ang kaon karne, inom ka DTX, inom ka Mighty C, inom ka taas-taas nga source ang antioxidant. Amo na ang permina mo di ginabalik-balik para nga hindi dali magtigulang imo selula, hindi dali magbalatean imo selula, hindi ka dali magmasakit.
1: DTX 500.
7: Ako si Rosel Acuyan, taga-Kabankalan, 32 years old. Sang una, kadamos ang ako niya ginabatsyag. May ulcer ako kag nagapalpitate ako.

0: TTX 500.
1: So may mga researcher nga nagambal nga ang red meat ang mayara sa importante nga mga nutrients including protein, vitamin B12, kag iron.
2: Actually ang B12 is importante pero masugot kag sa hindi. May mga researcher man nga nagadepende nga combination of 2 to 3 kinds of plant protein makuha magyapon mo bastante nga B12. Pero amo ning malain. Although iron, B12 makita mo sa mga pula ang karne, sa mga pagtuon, mas madamo ang risgo kung nagkaong kaya karne. Pula ang karne. Kuy ba, kanto ka sa kwan, mga Egyptian, sila nang grabing nag-introduce ang kaong karne mo. Even ang mga chosen people na latnan. Pero ang balat yan, grabe ang balat yan, sir boy, TB. Cancer, amo na ang mga kwan mo, amo na ang mga risgo gid kung gakaong kakarni.
1: So, paano gibala Doc Ramil makaepekto sa ikang lawas sang tawo ang pag-aon sa red meat?
2: Ang sige kaon karni nga wala ka gainom di TX500 kag may TC, pwede ka makancer. Pwede ka ma-TB, pwede ka mag-fatty liver, pwede ka mag-cardiovascular disease. Damuda mo nga may tuga nga balatian, Sir GP. So, inumiga di TX500. Krispiskan paano, Blau? Ang mga destructive nga ginahimo sa ano, sa karni, man-neutralize sa DTX. Pero mas the best gyapon ang ginasiling, prevention is better than cure. Kung kaya mo nga likawan ang mga red meat, kung occasion man lang ang ang imo schedule, di bang guro problema. So, I suggest, hindi kanya malikawan ha. Kaya siyempre, yawan ka mo. This is an appetite. Grabe niya kaaway sa aton nga lawas. Inom gigaya damo di TX kung pala kaong kakarni. Inom ka damo vitamin C kung pala kaong kakarni. Amo na ang permi na ton ginabalik-balik.
3: TX 500. Si Catalina Habagat, sang puro kang tabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
1: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
3: Ang left ko bala nga mata, inang may nag-asapdol, kag domicho may nag-ano na, hindi na ko kakita. Nagbakal ko dahil sa DTX, inang pulo kabilo.

0: 맞다.
1: GTX 500. GTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalipo. 94.5 K5 News FM Champion.

0: sa Kalibuatlan. 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
1: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanag sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahayang suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawong nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol. Mag Eye Care Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold ang mas ginpabaskog nga kapsula para sa mga mata. I Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold.
2: D3 Bio.
3: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuman ang ginkamalipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
0: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
0: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
0: Mabakal sa mga butika.
2: D3 Bio.
0: With Vizio.
4: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag saman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaro sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
2: D3 Bio.
0: Ang D3.
2: Yung may Vizio.
0: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
0: D3 Bio.
5: Kapoy.
6: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Parato na, swabig kitang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.

0: MTX Coffee Mix.
1: Gusto ko na.
0: Gusto lang ang isog, iditamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
2: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.

0: HTC, ang alkaline ng vitamin C.
1: Pugali si baby, masami ko bina-allergies. Kaya magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, kagrabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C, mababaka sa mga butika. For Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics.
2: Nagabaho ba lang ilok mo?
3: Yucky!
2: Tama na nga palupok. Mang Clinica Dio Fresh. Kada tapos ligo, Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Sa Clinica Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
4: Pre Tonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
5: Ah, wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
6: Performance mo pala. Maluya na. Mag-extend ka. Extend food supplement for men. May maka, kag-vabuwas ka. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madukay nga performance.
4: Di pre, musta ang bulang kape, pre?
5: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
6: Extend food supplement for men.
7: Tikasin.
6: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ila panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
8: Kapoy.
9: Rana! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pamparelax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
10: You're listening to 94.5. 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
11: Hey! Five! Galing!
12: Sweet Joe.
13: Ya. May dugo sa tudlo ko.
14: Hay amaw. Anong natabo sa imo? Abi, dala din ang tudlo mo kay supsupon ko na. Mau, ikaw ba lang ang bata ka mo? Wala kang nagapahimo yung. Ano ba lang nakapila sa imo?
13: Ha? Wala ko yan napila, Yaya. Gintudos ko lang ang kutos ang ido.
15: Sweet FM.
16: How sweet.

0: Isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mapakas mga butika.
2: Ano ang mga bintaha kung sige ka inom sang D3 Bio sa boy?
3: For me, ang bintaha is nubo gid ang akon viral load.
4: Yeah.
3: Nubo ang viral load, layo kasi ginatawag ng mga masakit nga may hepatitis, layo kasi ginatawag ng mga masakit ng mga virus, gatag si mukataro, langkaso, kikinatapta ni D3 Bio. Adlaw-adlaw ginatapas.
2: Ang likod sa D3 Bio, sir boy, ano gani? The monolaurin.
3: The monolaurin.
2: Hindi na ma-produce ang lawas.
3: Hindi na ma-produce ang lawas.
2: Kaya kung tugutan man tani nga pano, i-produce na sa lawas to fight against army lang gidiyang i-provide sa lawas, sir boy.
3: That's the reason siguro, Doc Camille, nga damo-damo gidlubi sa kalibutan.
2: Correct.
3: No?
2: Kaya kabano, ang rason nga ang lubi is tree of life.
3: Tree of life. That's the reason. Ang monolaurin, makita mo lang sa D3 Bio, hindi mo na makita sa ordinary nga vitamin D3. That is the advantage of D3 Bio. Kilometers away from ordinary vitamin D3.
2: Kina ba lang may ano ka, imnon ka nga, ano, nga pangkontra kagaw, nga ang imo lang nga mga soldado sa lawas, ga relax-relax.
4: Oo, gapahuway.
3: Kanami, no?
2: Amo na mga beneficyo lang kung gainom gikaya D3 Bio. Kag naghatag sa aton sang trust blaster boy, nga, miskan, wala mas da. Kay tungod sa protocol nga ginasulat.
3: Gafalo kita.
2: Gafalo ta. Especially kung aras buwa.
4: Correct.
1: Alright. D3 Bio.
2: Another benefit sa Sir GP.
5: Ang bintaha sa D3 Bio is ang iyagidya again nga virgin coconut oil. Ano ang pinakagrabe nga virus bilog kalibutan na? Not the COVID-19 na. Again, balik kita sa HIV. Hasta subong wa'y panayapon bulong.
2: Correct.
5: Wa'y panayapon vaccine. But do you know nga ang pinakauna nga clinical trials for virgin coconut oil is in San Lazaro Hospital. Kinsi ka HIV patients gitagaan nila, Sir Boy, virgin coconut oil. Kung pwede pala ngalanan ko subong ni D3 Bio, kay same component, naging painom sa ila. Sa kinsi sa ila, after 2 weeks of study, napatay ang isa, Doc Sam, kinsi sila gintunga. Ang iban, placebo. Ang pito, may ara. Ang tatlo, traas ang concentration nga nahatag. Isa sa ila napatay, sa tatlong grabe ang hatag sang virgin coconut oil, napatay ang isa after 2 weeks. Kay man, ulihin na siya natagan, lala na siya nga daan. Ang duwa naka-recover. Ang isa, Sir Boy, kakas ang iya nga viral load sa virgin coconut oil. Wala sang bulong nakahimo sina. It's only virgin coconut oil nga ara subong sa D3 Bio kag wala sa plain D3.
1: D3 Bio with Physio.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko dugay mag-ayo, pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
2: So, amo na nga sa ako niya, adlaw-adlaw gigo gayon ng D3 Bio, sir boy. Number one nga namiyaan gigo na ako sa D3 Bio. Nablang dugay man ko mag-ulian nun. Lang, at least blabi sa edad ko 80, sir boy, CEO niya po kumpanya. Ha? Healthy ang imo nga mga brains.
3: Oh. 6 ko ba?
2: Tama na bintaha kung nakainom ka D3 Bio.
3: Nabudol ko sa
2: 106. Ganami ang imo nga mga brain cells. Meaning pa, kung nami imo brain cells, decision making, mga plano, mga nami nga himuon mo, ara na, sir boy. Hindi bla sila nga
3: hindi aburido ka
2: nang ulyano na si boss. And take note, ang D3 Bio pagsulod, sir boy, si D3 makadto na niya, no, sa imong army. And the BCO, mauna na siya daan.
3: Sa mga cells.
2: Sa simo cellula. Para magdipinsa na nga daan. Grabe, no?
3: Kung baga, pag inom mo, Doc, may mga shin kakatrack nga army, marikta sa kampo. Ang mga polis, amo na si D3. Ang another shin kakatrack, marikta to yung mga cellula. Yan dito kami, taugong ka lang namon kung
2: kinangalan na mo backup, kinangalan na mo support.
3: Hindi na kinangalan support, sir boy. Kaya to na sa field mismo.
2: Manghimos na lang.
3: Himos na lang.
1: D3 Bio.
3: Ang imo adaptive immune system will take around 4 days to react to a certain viral infection. 4 days. Imagine mo, pila na nakasilula, tuwa na sudlan sa mga virus.
2: Ang replication, grabe na.
3: Grabe na replication to. Hindi nakasalang si macrophage. Asta lang dahil si macrophage. Si D3 Bio, pag tumal mo yan, hindi na 4 days. 8 hours, anak ka na monolaw. Rin mo, anak na.
2: So, amo nang bintaha. Kung adlaw-adlaw ka gainom D3 Bio. Wala sang matabo nga matamaan ka sa infection.
1: D3 Bio.
7: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo, Doko, naibaluan ko nga taas. Nagali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio. 3 kabisis sa isa kadlaw. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio. Health News.
4: Mga kaka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: ang kakampyon ng estasyon sa Kalibo Atlan. 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
1: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan kung wala akong antipara. Hindi na ako makabasa kag hindi makakita sang eksakto. Testing ako nga magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drop. Sa sunod sang isa kabulan, ako natalupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Kapano ba na kamo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang Aton Irene lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulang o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sa Eye Care Gold.

0: Bayo.
1: O si Rosita, Gapangluya ang lawas, nabantian ko sa radyo ang D3 Bayo ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako, sa isa kabula, nabatsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
0: D3 Bayo. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas ga antioxidants. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo atay. Happy kanunay. DTX 500. Masalikat. Epektibo. DTX 500. Madalas na pag-ihi. Paglabo ng mga mata. At mamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na. Mag DTX 500. DTX 500. Ito'y gawa sa pinaghalong ang paraya at the sugar. Sugar cane extra. Kung may pinakamata.

0: DTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas nga ako nga sugar na batuhan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Mabali si baby. Masami ko gina-allergy. Kaya magwalang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Kagrabing epekto inuras lang dula na dayo ng akon nga allergy.
0: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
4: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
5: Nagabaho ba lang ilok mo?
6: Yucky!
5: Tama na nga palupok! Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
0: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang napilawan, ang Extend Food Supplement for Men daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akon pagkalalaki. Gani, salamat git sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo git.
0: Extend Food Supplement for Men.
8: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo?
9: Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum, ito ay isang neurobiotic

0: sa natin ang ating memoria. Memory Advanced Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Serum.
1: Kapoy.
2: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
0: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
3: Hey, five! Galing!
4: Daddy.
5: Ay, anak.
4: Birthday ko ngayon. Gusto ko pong marinig yung mensahe nyo na nakakaiyak. Talagang iiyak ako sa mga sinasabi ninyo para sa akin.
5: Alam mo, ampon ka namin.
4: Nakakaiyak nga. Ayayangay.
6: Station
7: K5 News FM.

0: Mil Uy. TTX 500.
1: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyan ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin siyang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
2: Sugod lang nag-inom ka
1: DTX 500.
2: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
1: Almost 3 months na.
2: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
1: 3 times hindi.
2: Kamusta ang alay sa kamot?
1: Wala na.
0: TTX 500.
2: Istoryahan ta karon, ano bala ining telomerase o nagapalaba, nagapabakod, tag nagapahubin sa aton. Kaupod ta sina karon nga diskusyon si Dr. Mil Uy, aton CEO. Before pa magkita magsugod sa aton diskusyon, ibaloon ta nay anong kinalain sang chromosomes, DNA kag genes para maintindihan ta gid. When you say RNA, isa lang ka strand. When you say DNA, duha ka strand.
3: May longgo sa strand.
2: Kamulayan ko no.
4: Halayan.
2: Physically daw mo na do isa ka higot no.
3: Isa ka higot.
2: Isa ka tinting. Kon DNA duha. Ining duwa, kun laba na siya ginatawag na chromosomes. Amo nang ara sa aton selula. Ang chromosomes is laba nga DNA nga double helix. Ang satunga sina, included dira ang genes. So in other words, a chromosome is a DNA with genetic informations or genes sa sulod. So ara na. Last time, Doc, inistoryahan naton ang nanungod sa telomeres. Ang pinakapunta nga bahin sang chromosomes. Nga amo ang nagabantay nga hindi maguba ang double helix DNA strands during cell division. Aton man ay baluan nga kada cell division, ang telomeres ang nagakaupod. Nagabuhin kag matapos ang pila ka dekada, kun ini ang tuma na kagamay, nagasugod na ang malfunction sang mga cells leading to old age.
3: Amo nang matigo lang, Sir JP. Hindi ka nga sa bacterial chromosomes, ang iyasang tao, ang rad shape, Sir JP. But silingon, may mga punta sila. Diri kasugod ang problema during DNA replication. Ang DNA or genetic instruction, Sir JP, nga yara sa puntang, hindi maubos kopya.
2: Husto.
5: Ano, nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginibatsya ko, sir, ang ako niya UTI, kasakit git sa ako niya puson, kag sa ako niya baywang. Pagka bati namon nga may DTX 500.
2: Sa kapila ka mag-inom?
5: Sa pilmero, katatlo, sa subong kaduan.
2: Subong kamusta?
5: Huwain niyo ginibatsya at maskin gamay.
2: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumara sa DTX 500?
5: DTX 500 lang amugin na ang makaayo sa aton.
0: DTX 500!
3: Do pareo bala, Sir JP, nga magpaputokopy ka. Ang punta sa litras ang bond paper, di ba dala?
2: So hindi na mo ang information?
3: So meaning pa, sa sige-sige ang cell division or kopya sang cell, sulod sang 50, 60, 60 katuig. May kung kaabot ka 60 katuig. Kung ginom ka DTX 500,
2: Hosto.
3: Sure na ya?
2: Oo.
3: Inom ka DTX 500, may ito si? Kaya, Sir Boy. So, amat-amat nga gagamay ka galipot ang genetic information.
2: Sang bago sang mga cells, ano?
3: Kung maubos siya, Sir GP,
2: tapat
3: amat-amat talagid madula, maubos tanan.
2: Kag hindi na siya among information niya, lain na, basi makancer cell.
3: Kung wala
2: na
3: gindi information, among mapatay nga mapatay na lang.
2: Hosto. So, maayo na lang, Doc, nga may isa ka specialized DNA caps, no? Kag ginatawag telomeres. In real sense, Doc, ang telomeres amo ni siya ang hundreds or thousands, damo-damo ni, replica or repeats.
3: Kung sa pisa pa, damo ka spare.
2: Husto. So amo na, Doc Ramil, in real sense, ang telomere siling ko, repetition lang ni siyang pariho lamang nga DNA sequence bilang preparasyon nga kung hindi makopya ang portion sini, may ara sa gihapon sang parihos nga information nga nakareserba.
3: Ang mangin problema, Sir JP, amo ni, ti normal may oxidative stress.
2: Husto.
3: Target niya ang telomeres.
2: Ay!
3: Meaning, kung wala ka kaon utan, wala kaga kaon prutas, ito maranta, kisa mahal guro.
2: Oh.
3: Kaglabi na, wala kaga inom DTX 500, ang matabo, dali maupod ang telomeres. Kag, wala nakasang protective extra copies ang imo nga DNA.
2: Husto, Dr. Ramil.
3: Dari na ito mention dan, Sir JP, nga ang cellular probes ang aton, permigin na sulit-sulit, nga mag-inom giga DTX 500, kung hindi ka gusto dali magtigula. Bangod sa, ginaprotektahan niya ang telomeres from oxidative stress.
0: TTX 500.
6: Imo pangalan na, partner?
7: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
6: 41. Nagpa-check up ka sa mga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw, kina tong score gani?
7: 470.
6: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
7: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad. Bali, 2 times a day.
6: Bila na lang imo nga blood sugar sang last mga nagpa-check?
7: 160.
6: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
7: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo. Tested and proven, the best get ang DTX 500 para sa
0: akin. DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan. kabilang na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo, 94.5 K5 News FM Championing.

0: sa Kalibwa Clan. 94.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold.
1: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka-office clerk. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sa eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sa akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. Dry eye? Pirmig katol imo mata? Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sang mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule. May aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc,

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang medical registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsanon.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3. D3 Bio.
2: Ako si Boys, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton, itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang pamilsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Physio, ang Physio yung may D3.
3: Kapoy.
4: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Parato na, swabid kit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
5: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castaño. Ang morning ko extra special. Kaya nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.

nag Mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago mapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag Mighty C kayo. Mighty C, alkaline-based vitamin C, available nationwide.

0: Food Supplement for Men.
1: Tigasin.
2: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
1: Ay, ga, gabasa na naman.
2: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
3: Always nagabasa.
2: Kag nagabaho ang kilikili.
3: Mag Clinical Dairy Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Clinical Dairy Fresh.
1: Nagabasa na naman bala ka.
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
3: Clinical Dairy Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Lagi bang matamlay?
5: O mahina ang memorya ng anak mo?
4: Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum

0: memorya ng Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum.
1: For Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imocellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics.
2: DDX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Ang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DDX Beauty Soap.
0: Mamakang sa mga butika.
2: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto?
0: Clinica, Delta Nativo, Medicina, and Wellness Center.
2: Kumpleto sa mga suplemento.
0: Clinica DTX 500.
2: Clinica D3 Bio.
0: Clinica Sport Biotics,
2: Mighty C,
0: DTX Coffee Mix,
2: Free Bio Coffee,
0: DTX Beauty Soap,
2: DTX Herbal Oil,
0: Clinica Deo Fresh Roll-On,
2: and many others.
0: Plus, sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center,
2: may free check-up ka pa
0: every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
2: Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center.
4: Kapoy.
5: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe kit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
6: You're listening to 94.5 K5 News FM.
7: K5 News FM.
8: Hey, five, galingawan time.
9: Sweet Joe.
10: Okay, class. Ano-ano ang mga negosyo sang ginikanan nyo?
11: Ning mais, ma'am.
10: Abnoy?
12: Ning lubi, ma'am.
10: Aba, very good. Ay, ikaw, Istoy?
13: Ning puto, ma'am.
10: Ha? May putuhan, gali ka mo?
13: Hindi, mama. Gamay lang at tiyanggi, ah. Pero puto na to sa utang, ma'am.
14: Sweet FM.
15: How sweet.

0: Ether Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 gamay Physio. Ang Physio gamay D3. D3 Bio.
2: Kadto ta sa mga benepisyo sa D3 Bio. Nga, adlaw-adlaw ka mag-inom D3 Bio. Nga every 8 hours ka mainom D3 Bio.
3: Arang.
2: Okay. Sa mga pagtuon, dapat every 8 hours, sir boy. Mm-hmm. Kaya ang monolaurin, ang monocaprin, nga mo na ang tagapatay sa mga kagaw sa sulod sa lawas, ma-expire after 8 hours.
3: Mahimo siya ketones.
2: Mahimo siya ketones, mahimo siyang energy.
3: Puslan
2: siya
3: po.
2: Wala sang ano mo?
3: Wala tak.
2: Puslan siya. So dapat every 8 hours ka, inom sang D3 Bio.
3: Bio.
2: Isa lang ang pwede nga hindi mag-inom D3 Bio, sir boy. Wala sang upod.
3: Ikaw lang isa.
2: Wala ka risgo.
4: Correct.
2: Pero palalagaw ka.
3: Ay,
2: kinanglan mo. Pero may upod sa mga tao, kinanglan mo.
4: Kinanglan mo D3.
3: Be responsible.
2: Before pa 8 hours, inuman mo na. Amo nang nakanami.
0: D3 Bio,
2: isa sa mga pinaka-the best gid nga mga pangkontra sa kagaw because of monolaurin and monocaprin. Ang hindi ko lang gidya ibaylo sa D3 Bio, it's the oil pulling. Kay kaya niya patyon ang kagaw nga ara sa nagasuksok sa imong mga unto, sa imong mga gums, layo ang gitawag gingivitis. Ang inflammation nga gakatabo sa imong nga mga ngislo.
3: Correct.
2: Diarrhea. Makakurig sa ano sa oil pulling through D3 Bio. Mga kagat ka lang tatlo ka D3 Bio kag imumog mo.
3: Kampion.
2: Mga 20 minutos nga mumog after sa imong mga pagtoothbrush, dako gid niya makabulig.
5: Ako si Richard, isa ka tricycle driver nang galingin mo loko na ibaluan ko nga taas nang dali akong blood pressure. Bayan ang paninisis ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa ka adlaw. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka.
6: Ari Doc nga ma D3 Bio. Kay ang virgin coconut oil among ginhatag ni Carlo Nograles sa mga ospital hindi kay D3. Nagkadto sa mga ospital sang April 15 nang distribute sa virgin coconut oil. Ano nga ambalya do kayo? Nya the clinical trials nagapakita nga ang virgin coconut oil could be used to prevent COVID-19. Gobyerno nagambala.
2: Prevent.
3: Government na.
6: Oo. And as patients who regularly took virgin coconut oil, naka-experience sang panubo nga COVID-19 symptoms.
2: Alang-alang hindi magnubo, sir boy.
6: Because of the monolaurin.
2: Sa sige tuyok sa monolaurin and monocaprin, matamato niya patay ang mga ano viral load mo. Tubtub nga makarecover ka. Pero, mas grabe gid ang epekto sa wala pa ka na COVID ya, wala pa kaya na trangkaso nga nagainom ka. Kay wa gid chance ya ang kwanya. Di maka first base ang kagaw.
6: Aryo, i-quote ko ang hambalya mismo do ka. More importantly hambalya, there are zero risk involved. Virgin coconut oil may help them and certainly will not endanger their lives. Tema kun mo. Gobyerno mismo nagambal boy, makabulig gid ang virgin coconut oil nga tiara na sa D3 Bio.
2: Tama, pero minato balik-balik lang, Sir GP. Kung hatagan mo ko D3, pigaw na. Paimnon mo ko D3, pigaw na. Paimnon mo ko BCO, pigaw gyapon. Pero paimnon mo ko D3 kag BCO, kampiyon na.
4: Kombinasyon.
2: Gi-combine ang D3 kag BCO. Kaya pwede mo lang ta mag-recommending nga vitamin D3 lang. Diba? Pwede man ta maka-recommending nga BCO lang. Pero lain gidya nga gi-combine mo ang D3 kag BCO, sir boy.
6: Kag-arido ka, gi-preparasyonan ta na para nga makamassive dose sila. Kaya nga aton nga D3, hindi mo niya kataas nga ma-overdose ka. There is no overdose with D3 Bio.
2: Wala. Biskan pulo pa. Biskan 20 pa.
6: Okay, hindi mo nakatasan D3.
3: Ka borderline ka lang. Layo ka sa ginatawag nga toxicity sa vitamin D.
6: Distingi mo inoms damo sang ordinaryo nga plain D3 kay tapos kagid ma-toxicity if kay taas kayo.
2: Sige. It's not all about sa padamo-damo, sir boy, sir GP. It's all about the frequency sa pag-inom.
6: Proper timing.
2: Dapat ya hindi magnubo 8 hours. Kung maara ng trangkaso, sir boy, dapat every 4 hours.
4: Correct.
3: Ako ya, nga gusto ko D3 Bio. Kay may butika ako sa Lodbalay. Kay kung masakit ang ulo ko, migraine, D3 Bio ko na. Gilanat ko, trangkaso, D3 Bio ko na.
2: Sir boy, malis ang kadamuon sa imubulong.
3: Correct.
2: Kung may D3 Bio.
3: Halog,
2: D3 Bio. Instead nga, gainom ka sa una, tagpulo, tub-tub, kinsi ka, no? Klase nga bulong. Malipot na lang, majutay na lang, magamay na lang.
0: D3 Bio.
7: Ako si Jomer. Kato-market ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News.
8: Mang
0: mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: sa Kalibo Clan. 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
1: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol. Mag I Care Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold ang maskin pampasko nga kapsula para sa mga mata. I Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold.
2: T3 Bio. Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa T3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa T3 Bio.
3: T3 Bio.
4: Ang T3 Bio.
3: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
4: Mabakal sa mga butika.
3: T3 Bio.
4: With Vizio.
5: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag sa man kalagestor nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsanon.
3: D3 Bio,
4: ang D3,
3: yung may Vizio,
4: ang Vizio,
3: yung may D3.
4: D3

0: dahil ko bala ang imo dugo.
1: DTX 500.
0: Masamit ka bala gina allergy.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang nagatimlo sa imo mahigo nga dugo.
0: Nga sa masami,
1: amo naman ang ginahalina sa mga nagkalainlay nga allergy.
0: DTX 500.
1: Masalika DTX 500.
0: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix panamig isang pamatyag. Natula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.

0: Nangapalupok? Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
1: Preto nyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
2: Ah, wala. Git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman ng sick?
3: Performance mo pala. Maluya na. Mag-extend ka. Extend Food Supplement for Men. May maka. Kag vabuhas ka. Gara ka pataas ang energy kag stamina. Para sa mas matukay nga performance.
1: Di, pre. Musta ang bulang kape, pre?
2: Ah, apat gigasultada, pre. Biyag si misis.
3: Extend Food Supplement for Men.
4: Tikasin.
3: Pinapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagaburik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunauna sang aton kabataan. Nagaburik kayo sang neurological disorder. Nagaburik improve sang ila panghunauna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
5: Kapoy.
6: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Parato na, swabig kitang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
7: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
8: Miss si Alana Pacardon Marapa.
9: Ko, si Joshua Darin Villavion.
10: Ni si Kirby John Panes Agravan.
7: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines. This is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. Antayan!
11: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
12: K5 Galing!
13: Sweet Joe.
14: Meg. Ano, Meg?
15: Ano nang ginasulat mo nga daw kaina, kapada?
14: Gasulat ko sa hinablos ko.
15: Oh, tinga kadugay, gitsi mo pa sulaton, how?
14: Mahinay man bi siya magbasa mo.
16: Sweet FM.
17: How sweet!
18: Kampyon! Na istasyon!
19: K5 News

0: Camille Uy. TGX 500.
1: Imo pangalan na partner.
2: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
1: 41. Nagpa-check up ka sa mga free clinic. Imo nga blood sugar test. Nakita ko daw, kinatong score ganit?
2: 470.
1: Saan ka nagsugod inom na DTX 500?
2: Nagtiko duwa sa gabi, duwa sa agad. Bali, 2 times a day.
1: Bila na lang imo nga blood sugar sa last mga nagpa-check?
2: 160.
1: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
2: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo. Tested and proven, the best get ang DTX 500 para sa
0: ako. DTX 500.
1: Istoryahan ta karon ang about sa aton mata. Kaupod ta si nakadiskusyon si Doc Ramil Oy amon CEO.
3: Kung pala inom gid man ka DTX 500 kag mighty si Sir GP, ti layo ka sa kuan i bulag i.
1: Oh,
3: kita mo mga maayo nga butang. Sa palibot. Ang astigmatism, Sir GP, ang hindi gid man seryoso nga problema sa mata.
1: Gusto, correct.
3: Kung ikumpara sa mas seryoso nga mga balatian sa mata, ka nga isang gatarata, inang glaucoma, high blood na sa iyong mata mo, nga lunsay gid na makabulag. Ang astigmatism, Sir GP, isa na siya ka refractive error. Hindi ini makabulag, apan, amo na ang rason nga magburo ng iyong mga panulukan.
1: Correct, no? But silingon ni Abi, ang cornea or front surface sang imo mata, daw kurti itlog. So meaning naglain ang iyang shape, kinaglain ang iyang shape, ini ang may problema sa refractive error, no?
3: Namigida ang kan, Sir GP, ang prevention. Kamu na permi na mo balik-balik ang kan, ang pag-inom sining DTX 500 kag Mighty C or Pure C, dako gidya makabulig para nga hindi ka biktima sining astigmatism. Kalabanan sa astigmatism, Sir GP, ang yara nga daan halin sa pagkabata.
1: Oo, do in the inborn, no?
3: Siguro
1: pagkabata
3: ang nanay, sige lang ka onjang po, Jay. Wala gid ya kaon-kaon da kalabasa, kaon-kaon karot, kag iban pa nga mga yellow foods. No? Kag usually, ini naga kinahanglan sang koreksyon. Ang mga sintomas ang astigma, amo ang pagburons panulukan, kisa sa RGP, gasakit imo ulo.
1: Oh, abi mo migraine, kasi mata mo na, no?
3: Oh, nabudlayan ka, makita akong gabi.
1: Gabi, mag-drive ka nga gabi, doon di akita.
0: TGX 500.
4: Ako si Herminia Titong, 53.
1: Tila ang imo blood sugar sa una?
4: Sobra 300.
1: Sa pagbakal mo sang DTX 500, paano mo ini ginainom?
4: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
1: So, 4 ka kapsula sa isa kadlaw?
4: Oo.
1: Mga ano nakadugay ka naginom?
4: Mga sobra na isa kabulan.
1: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
4: Oo.
1: Anong resulta? Pila na?
4: Sobra na lang 100.
0: DTX 500! TTX 500! TTX 500!
3: Even ang simple nga pagsakit sang tissue sa palibot sang mata or eye strain ang isa sa mga sinyalis nga mayara ka sang astigmatism.
1: Posto.
3: So before pa matabo ina, tiinom na ko na DTX 500, Mighty C or Pure C.
1: Ang cornea, Sir Kevin, isa ini ka transparent avascular tissue. When you say avascular, matamudahan isang A, ang isa ka word, meaning not. No? None. Wala sa sang blood vessels. Meaning, wala ni sang blood supply. Gani mas vulnerable ini sa ultraviolet rays, no? Kag rason nga ikaguba sang mata mo kung magtulog ka directly sa silak sang adlaw, magtrabaho nga nag-atubang sa computer, paglantaw sang TV nga malapit, kaping pasang una mga picture tube pang TV, kag paghampang sa imong cellphone, maguba sa mata.
3: Sigurado na mo na subong nga cases.
5: Isa lang ang common sa ila sa TV. Free radicals.
3: Gapabata ang kwan. Ang kaso sang astigmatism. Tungod sa cellphone. Grabe ang radiation. Computers, grabe, Sir GP. Bago din ina, Sir GP, tuman kataas ang oxidative stress.
1: Radiation.
3: Free radicals. Tugas ang radiation nga gaapikto sa imong corneal health. Attention sa mga office workers like Sir Kevin, Sir Boy. Bilog lang adlaw ya. Tubang sa computer para lang makadulong sa ano sa mga
6: information,
3: mga information. Ti gin sacrifice nila ilang mata para sa mga information. Kung gagamit ka mga anti-radiation ano,
1: glasses
3: yan, mas nami pagid nga magamit ka mga antioxidants. Inom ka gid DTX 500 Mighty C or Pure C para nga ano, hindi magubay mo mata.
1: Correct. Correcto, Camille, no?
3: Damor nga kung office workers ka, sige, atubang cellphone, dapat painumon. Mga nanay, sige mo lang pa cellphone nyo yung mga bata. Kung may budget, may mo bata sa cellphone, dapat may budget na DTX 500 kag Mighty C kag Pure C.
1: Otherwise, kaguba sang mata.
3: Ang kakulang sang antioxidants, agod batuan ang sobra nga oxidative stress, tugas ang radiation, amo lang dyapo na mga guba. That's why, importante nga mainom giga sa iyong mga DTX 500, Mighty C or Pure C, kung gusto ka, hindi dali mabulag.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: Calibo Atlan 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
1: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sa eye care drops. Nami siya kinadula ang pagpula sa akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag eye care drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitunghut obra para sa mata. Mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma. Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang Eye Care Drops ato-ato. Ang Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
2: E3 Bio.
3: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio.
4: Yung may Vizio.
0: Ang Vizio.
4: Yung may D3.
0: Mabakal sa mga butika.
4: D3 Bio.

0: Ang durong pala ang imong panulukan.
1: Magalingin pala ang imong nga uhaw.
0: Masami nagkapangihi.
1: Masami ginauhaw.
0: Kasi may diabetes ka na.
1: Ang DTX 500 na.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compound.
0: Nga nagkapanubo.
1: Sang imong blood sugar.
0: DTX 500.
1: Garantisado.
0: DTX 500.
2: Sa mga palahubo.
3: The only thing.
2: Tama na ang pagkastigo sa atay nyo. Mag DTX 500 kag mighty sina ka mo. Samtang wala pa ma-damage ang atay nyo. Ang pag-inom sang alcohol ang nagaresulta sa cirrhosis of the liver, kani dapat DTX 500 kag Mighty C ang imnon nyo. DTX 500 Mighty C. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
0: DTX Coffee Mix.
4: Eric Ledis, mas mataas ang ako nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape intilawan guman eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Erina. Firmi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Brid Domingo. Extend Food Supplement User. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay. Pero may himala pamatyag. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
0: Extend Food Supplement for Men.
8: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mums 4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika Spore Biotics na.
0: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, saka sales rep.
10: So na.
9: Good day, magid ako sa akong body odor.
10: Buya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong,
9: sadya nagid ako sa budig sa DTX. DTX Beauty Soap.
10: Kag
9: naghamis ka nagputik gid akong nga panit.
10: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
5: Mabaka sa mga butika.
11: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
12: Ay, ga, gabasa na naman.
11: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
13: Always nagabasa.
11: Kag nagabaho ang kilikili.
13: Mag Clinica Dayo Fresh.
11: Para sa maputi at mabangong kilikili.
13: Clinica Dayo Fresh.
12: Nagabasa na naman bala ka.
11: Ah, lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
13: Clinica Dayo Fresh.
11: Para sa maputi at mabangong kilikili.
13: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto.
0: Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento.
13: Clinica DTX 500.
0: Clinica D3 Bio.
13: Clinica Sport Biotics.
0: Mighty C.
13: DTX Coffee Mix.
0: Free Bio Coffee.
13: DTX Beauty Soap.
0: DTX Herbal Oil.
13: Clinica

0: 27 lo, 57 akong edad.
1: Ano kinabatsyag mo sang una?
0: High blood gid ko, magasuka ko, tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
1: Pagkumar mo sang DTX 500 sa isang adlaw kapila ka
0: magino. 3 times a day ginakon ang DTX.
1: Okay.
0: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
1: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
0: 180 over 100.
1: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
0: 120 over 90.
2: DTX 500.
3: Istoryahan ta ang mga sekreto sang lawig ang kabuhi.
4: Hmm.
3: Wala sang tao nga hindi mapatay. That's why ginatinguhaan ta nga himuon ang tanan agud masugpunan ang aton kabuhi. May mga tao abi nga blessed gid man sila with excellent genes nga ang ilam na mana probably halin sa ilang mga ancestors with outstanding longevity, tagas kabuhi. Wala genetic defects.
4: Hmm.
3: Very resilient ang ilang vital organs.
4: How much more kung naka-DTX 500 guru to kung naka-may TC, no?
5: Sana.
4: Tindi tanan nga tao ang blessing na genetic gifts or GP mo. Ang problema, hindi na nga daan maayo ang family health history.
3: Mm-hmm.
4: Gabisyo pa. Wala nagakaon sa pagkaon sang taas nga high antioxidant. Meaning pa, wala gakaon utan, wala gakaon prutas. No? May tani kung nagainom siya DTX 500 kag may TC. Bisan paano, Blau? May mag-neutralize sa mga free radicals nga mahimo sa ilawas. Kay kini makabuli gid dako sa pagpalawig sa kabuhi.
3: Husto. Isa sa mga dako nga health issue, Dr. Ramil, is obesity.
4: Na.
3: Kag ini ang ginakabig nga public health threat sang modernity.
4: The more nga dako ka, the more nga damo free radicals mo.
3: Husto.
4: Maitani kung gainom ni si DTX 500 kag may TC kay mabuligan maglasig ang metabolismo. Pero kung wala man gainom DTX 500 kag may TC, di kulang pa exercise, siyempre tambok kag mag-obese. Sa obesity pa lang, Sir JP, nagalin niya na ang madamo nga seryoso nga balatian.
3: Gusto.
4: Imagine lang, pag-cancer mo, nagalin niya na.
3: Diabetes,
4: high blood, heart problem, aratanan sa mga tambok kaya nga pag gusto kaon.
2: DTX 500.
1: Imo pangalan na partner.
6: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
1: 41. Nagpa-check up ka sa mga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw, kinatong score ganit?
6: 470.
1: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
6: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad, bali 2 times a day.
1: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
6: 160.
1: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
6: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo. Tested and proven, the best get ang DTX 500 para sa ako.
2: DTX 500.
4: So, tun-an ta Sir JP ang mga lifestyle sa mga tao nga kampiyon sa longevity or pagpalawig sang kabuhi. Why pa di sila nakainom di takes 5 siya. On the top is Iceland. Kung blok ang ila life expectancy Sir JP sa Iceland, 79 sa mga lalaki, 83 sa mga kababayanan. Average ha, ang sekreto, manggaranon sa antioxidant. Palakaon prutas, palakaon gulay.
3: Oh, ang mga hapundok has the life expectancy ang mga Hapones, 79 sa lalaki, 86 sa babae. Pinakadako nga consumer sang isda ang Japan. Oh, mahilig sila sa raw food.
4: How much more guro nga naka-DTX 500 kag naka-may TC ni? Ambot pa ni 90 mo. No?
5: Correct.
4: No? Iba abi ang suplemento. Ang suplemento, extracted concentrated. So, amo na, nami sa mga puno, less ang carbohydrates, ha? Isa sa mga namian sa mga Hapon, seaweeds. Pero dako man ang bulig sa isda, Sir Boy. Kung hindi kaya mag-go for a vegetarian, at least isda ka na lang.
3: Gusto. Ang Sweden, may life expectancy, Dok Ramil, nga 78 sa lalaki, 83 sa
4: babae.
3: Ang sekreto, wala nagagamit oil.
4: Yeah.
3: No? Kalamilig sila, steam.
4: Mga cold press oil lang gamiton instead sa mga ginapainit nga mantika.
3: Sa lugar sa mga tita ko kag tito sa New Zealand, yara ang life expectancy boy sa 78 para sa lalaki, 82 sa babae. Ang sa Finland naman sa mga cousins ko to, 76 ang life expectancy sa ang lalaki, 82 ang babae. Ang sekreto, sining tatlo ka mga nasyon, prutas, utan, tumalagsak ag malaka lang magkaon karne, no? Ang source nila protein is fish and tofu.
4: Grabe. Wow. Now, sa kabilugan, Sir JP, amo na ang sekreto sa mga nagkalawig ang kabuhi. Ang mga tao sa Japan, Finland, New Zealand, lakat ang ilang mode of transportation. Nubo ang ilang stress level. Gatulog timprano. Mahilig sa bakasyon. Kag mataas ang antioxidant from vegetables and fruits.
5: Kaya
4: nakainom lang DTX 500 kag may TC. Amo na yung rason kung mag-inom ka DTX 500 kag may TC? Daw gakaon lang kasang damo ng gulay.
5: Kinilok-kilok.
4: Damo nga prutas, sigurado magalawi gid ka buhi.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Mang
5: mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Oras sa K5 News FM Kalibo, may 3 minutos yun na nakataliwan sa oras nga alas 3.
8: Sentido Kumon! Sentido Kumon! Mga pinakamainit na balita at importanteng pangyayari, mga nangungunang problema sa kabaranggayan. Sentido Kumon! Mga pulisiya at batas na nakakaapekto sa karamihan at mga impormasyon na dapat ninyong malaman. Ating hihimay-himayin punto por punto dito sa programang Sentido Kumon! Sentido Kumon!

0: Good afternoon. Dahil gin nga hapon sa aton nga mga soke, sa aton nga mga pinalanga karangatag pagamati. Iya sa kabilugan itaton nga Banwat Kalibo kabilugan nga probinsya Taklan, Western Visayas. Adlaw nga Domingo as usual. Pisa 13 sa bugan nga September 2026. Magay liliba man kita iya sa aton karang programa every Sunday. Aton nga rang legal segment. Sentido Common. Sentido Common. Feel free ka mo nga magpadaga ko inyo karon nga mga mensahe, feedback, opinion, at siyempre mga pangutana na gustong ipangutana sa aton karang mga legal expert. May mga problema ka mong legal, hindi ka mo mahuya nga magpadaga. Pwede mo magsaka ka mo ya sa aton karang broadcast center. Aga personally, no, nga makipag-coordinate. Iya sa aton karang istasyon, mga kakipaybe. Pero bago rong tanan, ato na ipagtamyaw sa aton yung sa tagsa ka mga panimuhay nga nagapupahuway sa makarang Domingo. Konsin man ka mo sa parkingan, sa parkihan, sa mga plaza, sa mga beaches, swimming pool, o konsin man ka mo nga mga okasyon, family bonding, mga friend, alaw nga Domingo. Sa gihapon, padayon kita iya sa aton karang pag-ililiba. Sa gihapon, yung amigo sa kahanginan, K5 Romy Kahilig. Of course, sa aton karang amangin legal partner, Attorney Plaridel Moranya. Aton nga batikan kilala nga abogado niya sa probinsya Taklan ag kilala man nga politiko. Sa aton nga mga negosyante, sa aton kilala nga mga transport sector, may daigid nga hapon sa mga nagabiyahe makarang pangorason abo nga mga panahon ha. Abo nga mga adtunan ay siyempre Domingo nga adlaw. By the way, happy birthday galing na kay Camille Pradihas nga naga-birthday ka 7th birthday makarang adlaw na sa Barangay Mina, Leso. Atong sambilog sa mga estudyante ra sa Taekwondo. Thank you kid sa pag-invite pero it's sad to say hindi kita makaagi. Oh. Hindi kita makaadto bangod may trabaho. Happy birthday kid, no? Reyes aga Pradihas sa family na sa Barangay Mina, Leso, Makara. Hindi magdukay, hindi magbuhay kara aton karang amangin kamanumanungon. Iya sa aton karang programa, aton karang abogado. Era aton karang last week, huwag kita ka arangkada sa aton karang pag-plastar. Ita aton karang legal segment ay it so happen. Nga sigidas ro ginatawag nga dry run itaton karang mga student sa aton nga rang kwan talent kwan baga broadcast contest nga mga K5. Hindi kita nagbuhay aton nga welcome Attorney Plaridel Moranya. Attorney, may dad nga hapon, happy Sunday.
1: Oo, mahina ang masabi mo nga limog eh.
0: Okay, dalangin aton nga dalang attorney aton nga pa dugang-dugangan na aton karang audio no na sa imo karang linyada. O kamusta attorney? Okay siguro. Okay attorney. Imo nga pagtanmyo attorney it pag welcome attorney at pagtanmyo man it may dai karang hapon sa aton karang mga listeners.
1: Abong salamat madai nga hapon sa atong mga katimanwa nga pumati sa stationera. Si Attorney Duroy Moranya, inyong amigo, nung kigambit kinyo makarong hapon. Dahil hapon kinyo tran.
0: Okay, agreed. Of course, Attorney, ibang partner, ka K5, Romy Kahilig, no? Adlaw kita nga Domingo, aga sa gihapon ay iyon kita sa pag-ililibang man sa atong nga rang legal segment nga sentido komun, Attorney, no? May mga pangutana kita karan, no? May mga kaso nga atong tawaan it sabat, no? Rara ay mga pangutana sa layi nga usually kakatabo man iya sa Pilipinas. Attorney, atong umpisahan di ka, attorney, saron tayo karang una karang pangutana, raya nga Congress pass a law imposing taxes on income earned out of a particular activity that was not previously taxed. The law, however, tax incomes already earned within a fiscal year when the law took effect. Is the law, kung attorney, is valid?
1: Okay, but mga katumanwa, though power of taxation na rahay, inherent ra sa puder sa tumbilog ko estado. Primero ko na, police power, power of taxation, power of eminent domain. So ito ni Suyan, makaunay power of taxation. The Congress, immoral lawmaking body, inorot autorisado ra ito ang tripartite form of government na inorot mag-imponer if wish. Pero mga kasumano, mangawa kita ng hamandog kongreso nga ray masyado mag-imponer mga buwis pag pero hayos din natin matakdan niya bayaran.
0: Mabukat.
1: Pero gusto mo ba yun? Pero poder na na taxation ay most pervasive power of taxation na among all the three inherent powers of state. Bangod nga, pero pagbuwis ay ginatanaw natin sa mga hubaton at mga magulang na ito. Pero pagbuwis ko no ay shot from womb to tomb. Ginanagos po yan ro nga ay
0: may utang
1: respeto na yung mga buhisan mo. Basta yung mga matay. Mani mo na tawag na masyadong pervasive medyo malisog yung limitaan mo. Dahil yung tawag na money derived from taxation constitute the lifeblood of the nation. Gusto mong baon ay hindi nato tagsugdan ng gobyerno ng magbuwis. Ay palin, yuan ang gastuhon ng gobyerno para katon. Palin, makapangsyon ng gobyerno para nga i-deliver ng mga servisyo para katon. Do, ang proter ko peace and order. Tanan-tanan haos ng mga pasabi ko, mga ginatao nga rin ayuda sa mga purpose, kung ano pa.
0: Mga bagakon.
1: Kasi mag-uwis, wala. Kung do kongreso ay limitantan, hindi mag-ipunan at buwis. Di man natin masingahan sa question na double taxation. May ginatawag na kita nga criteria. Para matawag ta nga double taxation mauna. So double taxation constitute one that the tax was imposed by the same taxing authority. Mahalwa, it is imposed on the same fiscal year. Tapos for the same purpose. Hay mga ni nga kung kulang saan ang kriteriya nga ra ay pwede sa gapong dubuhis na i-impose. Basta tandaan nato na the tax can be considered double taxation kung nung nagabuhis ay the same authority. Pangalawa, the same purpose. Pangatlo, ay same authority for the same purpose. The same fiscal year. Okay. Mga kasimanwa, ay sa makarong panahon, halos nagatiis atong gobyerno. Bukot atong naging creer ng problema. Dahil ang kagulo sa Middle East na. Dahil ang pag-araway ko United States, Iran, Israel, pati unang ano may linaway yun do Saudi agraya ang mga Houthis Yemen kana na ay contributory sa problema natin sa Pilipinas. Bangod, na kung ba magtaas rong pag-ipuner buhis na kanungod sa gasolina ay apetado rin kanan. Kita ninyo, isang pamasahin natin. Sa presyo kumabarak doon. Tanan-tanan halos at taga-tilinaas. Mga meron nga. So, problema nga na gin-create o iran nila ko United States, generally speaking, ay maura na magdagat kalisod na masyado kato niya sa Pilipinas makaroon. Not only here in the Philippines, but likewise in other parts of the group. Mga meron mga kasama na bahay. Kung ato nga o si Saon, ayro poder at kongreso can always be limited kung imaw ay masyadong natawag na itong oppressive doon. Doon matakdan nga sabdon at tanan ng mga tao kung ano mga klaseng mga buwis. Now it becomes confiscatory. Kung saan ang pahiraya mga limitasyon na on the power to tax in the part of Congress. But may trust naro tinatawag na ito na ang power of taxation ay una sa ato na statute book ay tanggirig lang rato na lang sa taong limitasyon dahil doon hambalon ko ito man pero the tax money or money derived from taxation constitutes the lifeblood of the nation.
0: Okay. Attorney de Caras sa arang-arang kaso nga ra, no? What ginatawag naton nga validity of retroactive tax law ri karang nga ma-consider? Invalid ay attorney?
1: Hayro, ginatawag nga retroactivity nga ron. Isa nga limitasyon doon. Pero, ano pa? Pero income tax return. Kayaan ang term ito retroactive. Bili mo makaroon, buwisan sa katapusan yung tanay mura ng bagun. Kung naman nga nga gina-extend pa sa mga first week of January. Kaya nang nikil mo na retroactivity at nabuhisan mo pa income, magtaliwan yun. See? Halimbawa, araw, may mga nagreklamo na radang mga unga ay special medical nurse. Sa ito sa Amerika, pinagbuhisan man, sanda. Kaya yung paggambara na pinagbuhisan na sa Amerika, kanda mo ang kam, pinagbuhisan. Pagkabot sa Pilipinas, pinagbuhisan man. See? Is that double taxation? Bukon. Because the taxing authority, Amerikano, ang Pilipino, kung sa aton pa, hindi po rin sabi, dapat mag-concord sa transura. Taxing authority parehas, the same purpose parehas, have the same fiscal year to be collected. See?
0: So daton nga tax law attorney sa Pilipinas is generally prospective?
1: Ay, usually, mauron, buhin do kwan, do batas prospective. Pero hindi mo maiwasan doon natawag na retroactive. Ano siya sa ato nga ni criminal law o naro retroactive effect of criminal law. Di ato may iwasan doon. These are exceptions to the general rule. Binahambat ang general rule na always the law must be prospective and not retroactive. But there are exceptions to the rule.
0: Okay. Okay. Okay. Siguro, attorney, ikara sa pinakaunang pangutana. Ma-proceed kita rin sa pangayawang pangutan, attorney, about kay attorney, no? May correction na bika, attorney, kaya sa attorney Ben, no? Executed a Filipino, executed a well while he was in Spain. That station close of the said does not contain a Ben signature. It is valid under the Spanish law and it's probate in Manila. It is being opposed on the ground that that station close does not contain a Ben signature. Is the position correct, attorney?
1: Okay. Primero nga, sabat. original prinsipo kita na kung valid ito do batas na kutira ito nga valid because natuwag natin na nga nag-respeto kita kung derecho isaya-isaya at the constitutional laws. So, raya nga pinatawag ni attestation clause ay waterma. Remember, my friends, that ginawag nga last will and testament as a very strict standard that must be followed. Kanan-tanan nga bagay dapat sundon. Dahil kung hindi pagsundon, asimawa waterma, attestation clause, at paliroon, it's a violation of law.
0: May formal defects.
1: Yes, dapat ay sundon na taon. Paman, exception ay mo, hindi tayong pwede. Baka pinto, pero ginatawa na lang ang last witness this time. A very formal document pa. Kurbe sa kasayuran ni Tanan. No last will and testament, ay anara nga anang kabubiling kung siyang katao na kung mamatay, mawamara dapat sundon. Anungod sa anang that will govern his property. Nani, kung kanyo na naitawabi man na, kung sino ro mga resipyan, I remember nga ro, pinatawa nga ro, natural death, antistamin. Ay ro, testator, ay mga tatlong dapat nga witnesses na they are present with it, tanan kang tatlo, ay katulupan, nakasahin, kung ano na nang inafirman. So, ay pananglit, ito na napirma sa Manila o sa Bilo, iya sa akin sa Bilo, ito sa Kapabato sa Bilo, eh dito pwede rin. Kung ginaprobit mo eh, remember this na, kung last will and testament, bago ma-implementar na rin, the property na gina, ako sa mga recipient, eh gabi mo sa sustado lang. Mag binatawag ng probit of wills, ginaprobahan pa sa sustado, baka na nga mga disposition, the mga how the state dispose of the property ang kanyo makto. Ay kung hindi na ma-probate, ay hindi magamit to property nga na, di ba hindi na. Mga nero, more open than that, na ako ginagay sa mga kliyente, kung gusto na da nga, I want the property, saan da nga pamilya. Ay, sigurado ba yan? Pero mga pamilya, remember pamilya iya tanan sa Pilipinas. Di ba ba? Aro iba ni mga mga sa Misa. So, at alin siya na makabaton it being recipient. Mga nero na gina sunod sa tanan mga anang binatawag na requirements of the will and testament. So, bin-advise ko karon, parang may despatsan sa agir property. Sayod mata, pero tagaanan ko property, kung kanyo yan to ay, why not execute the deal of donation? Bukangan na ito ni ate la proviso. This deal of donation shall take effect after the death of the donor. Doon ang resipidad ko rin eh. Inani, pag-add ko sa usgado, magpaproba ko deal of donation. Unlike the will and testament, na may mga requirements ito na hindi ito matabing property, kung hindi ma-probate sa court. Okay? Mm. So,
0: okay. Di ka rato na sa kaso nga ra, no? Lack of signature for attestation attorney. How about abi kung na-comply do substantial compliance no sa requirement under the civil code ato na sa milong requirement da nga kinangan kito signature attestation?
1: Ay, public is to be done in Manila. Dito gin execute sa Spain. See? Ano batas sa Pilipinas, batas sa Espanya, parehas ba? Okay. Kung bukod parehas, may atong principle na talagang valid sa valid niya. Valid, may mga requirements sa atong voters. Halimbawa, attestation clause na dapat firma. Kasi, diba, sa gabal na ginatawag, sana na pagka-probate ko eh.
0: Okay.
1: Kung ako sa wabang magsinta kung wato position.
0: Oo.
1: Ay kung nag-uner ng mga parite.
0: Di na budlay.
1: Gusto yan o si Sakwi at mayagsanan doon.
0: Magulo kita matutunan.
1: Nando, mga recipient, nagbaton ko property nga na under the last will and testament dahil may probate. Ay, ito para turubraha sa state, although valid in soy. May mga requirements sa Pilipinas na dapat natin ma-comply. Kung may principle na rin na valid there is valid here. Pero may aton nga batas na dapat ma-comply.
0: Okay. Doon. Sige. Attorney Mato, kita sa pangatlong ra ay Japanese national and a Philippine national entered into a contract for service in Thailand. The services will be rendered, attorney.
1: Okay. Ano tingnan yun? The Japanese national and the Philippine national entered into a contract for services in Thailand. The services will be rendered in Thailand. Tama ko yun? Masintinta sa servisyo. Basta rin kasugtanan ron. Oh, different nationalities mo sa nga tao. Ito rin kasugtanan na in front of the North Republic, may na-certain doon kung North Republic, kung kaya nga ginaintahan nga dokumento ay kasugtanan rin, gusto ko daywang ka tao. But the contract will always be, executed by not less than two persons. Not less than two persons, even more. Pero, buta na Japanese national and the Philippine national entered into a contract for services in Thailand. The services will be rendered. Yung iba sa Thailand. There is no legal impediment. Sinigtumtana niyo to, so.
0: Okay. So in short, attorney, is the law of the place of performance ay di karon ta kung pwede ma-agree sanda. Di karon ta bangin valid gihapon.
1: Number 3,
0: attorney.
1: Nanoro utong balon.
0: Kan bayaro ro law it andang agin place of performance ay nga gi-agree valid.
1: Ayoro. Problema ay klaro. The Japanese national and the Filipino national entered into a contract for services in Thailand. So, do provision ko pangutana ay klaro. Services will be rendered where? Is it in Thailand, in the Philippines, in Japan? Agresente sana magpasok basta notariado ra. Kasugtanan ni Tusto, ang uwa ito, implementan ni Sara, kasugot ni Tusto. According to the police of the document was submitted, no problem. So, siya sa mga render ni Sir, basta yung kasugtanan. The problem nga nga, kung i-deny ko sa bilo, o may mag-question a third person, interesado sa servisyo nga ron. Open and dead, pero pangutanay.
0: Okay. Pero attorney, ro kontrata, for instance, nga hal sa Thailand, approved, tapos ginala sa Pilipinas, basta wat problema, attorney, okay, tagihapon?
1: Okay, basta kasutanay ni Tosto, notariado. Si Premier, kung di matay render service, it's alright.
0: Okay, sige. Okay. Attorney, magapanong balik kita ha pagkatapos anay ko aton nga ra nga dugang mga commercial kay listan by anay.
2: Ang kakampyon ng estasyon sa Kaliwatlan 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
3: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanag sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga akon nagkasugata. Ambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sang mga magagmay nga letra.
4: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol. Mag iCare Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. iCare Gold ang maskin pampasko nga kapsula para sa mga mata. iCare Gold para sa epektibo nga kombinasyon. Magtumar sang iCare Gold kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. iCare Gold.
5: Hitray Bio. Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Hitray namon patumaron sa Hitray Bio. Ila lang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa Hitray Bio.
6: Hitray Bio.
7: Ang Hitray Bio.
6: Yung may Vizio.
7: Ang Vizio.
6: Yung may D3.
7: Mabakal sa mga butika.
6: Hitray Bio.
7: With Vizio.
8: Ako si Boy Fidel, isang nga health researcher kag isang man kalajester nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsaron.
6: D3 Bio.
7: Ang D3.
6: Yung may Vizio.
7: Ang Vizio.
6: Yung may D3.
7: D3.

0: Mahig ko pala ang imo dugo?
1: DTX 500!
0: Masamit ka pala ang gina-energy?
1: DTX 500!
0: Ang DTX 500!
1: Ang nagatimlo sa imo mahig ko nga dugo.
0: Nga sa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy.
1: DTX 500!
0: Masalika! DTX 500!
1: DTX Coffee Mix!
2: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akon ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamig isang pamatyag. Natula na ang hulong sang akon ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix!
3: Pamahal sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.

0: C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Mabali si Bibi, masami ko gina-allergy. Kaya magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
0: Mighty C, mababaka sa mga butika. For Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. For Biotics, nagatapta sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics.
2: Nagabaho ba lang ilok mo?
3: Yucky!
2: Tama na nga palupok. Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
4: Preto Nyote, musta ang bulang kape, pre?
5: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
6: Performance mo pala. Maluya na. Mag-extend ka. Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuwaska. Gara ka pataas ang energy kag stamina para sa mas madukay nga performance.
4: Di, pre. Musta ang bulang kape, pre?
5: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
6: Extend Food Supplement for Men.
7: Tikasin.
6: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunauna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ila panghunauna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
8: You're listening to 94.5. 4.5 K5 News FM. K5 News FM.
9: Balik kita iya sa aton nga pagililiba. May aton karang nga 34 minutos yun doon nakataliwan sa oras nga alas 3. Balikan ta si Atty. Plaridel Muranya. Di karawin kita, sir, no? Sarunday karang nga pang-apat, karang nga pang-utana. Kung rayang sangka French National revoke his will in Japan where he's domiciled. He then charged his domicile to the Philippines where he died. The revocation of his will in Japan is valid under Japanese law, but invalid under the Philippine law. The affected heirs is Malaysia national residing in the Philippines. What law will apply, attorney?
10: Revocation of his will in Japan is valid

0: lah di negara. Berarti itu misalnya di Jepang. But ribut, you know, is less well anti-Semit in Japan, which is considered under Japanese law is valid. Now, nag-bile mo dumisin to the Philippines, very right, so, okay. Now, the revocation of Israel in Japan is valid under Japanese law, but invalid under Philippine law. The affected here is a Malaysian national residing in the Philippines. What law shall govern? Here is a Filipina. Let's not matter kung imam Malaysian na tinaw. Basta ro problema ay how the will was executed and how it was provoked. The revocation na was in Japan, considered as valid. Pero dahil domicile mo ito, pag-ilis ni Mao at domicile sa Pilipinas, where he lied. So, kita mo kapublikado ro problema. Now, the revocation of Miss Will, I repeat, is in Japan, considered valid under Japanese law. But it's valid in the Philippine law. Kasi there is a Malaysian national residing in the Philippines. So, karang makaroon. Pero pag-tried na na ito, lumisal sa Pilipinas. Kung gin-revoke na na, pero anong last will dito? Last will ang isa na in Japan. Umilis ni Maui, lumisal sa Pilipinas, where he died. Now, consider na gaya ko na, so, will na gin-revoke na na, ano na sawa ka revocation? Nabali, wala na rin last will ng isa na tinanot na rin. Pag-inirit, ay ginrepoke na na ito. See? Ay, magkaroon sa Pilipinas, nag-ilis it, dumisil. Where he died. So, na-revoke lang sa Japan.
1: Filipino ni Mao?
0: Oo. So, agro, ang bagay niya, the Malaysian national is a recipient. It doesn't matter kung recipient ka ay parinti na.
1: Depende ra kung taga-mana
0: gid. Kung ana o kung napura.
1: Hmm.
0: So kung gumagko na na. You see? Too masyado ka komplikado. And then ako na pa-inherit na kung naribukan ng wilid ko sa Japan.
1: Okay, sige. Sige, attorney. Di ka kita sa panglima gid, no? Panglima, medyo madali ka nang ra. Kaya si Ipligaya kung attorney sa Filipino citizen residing in United States, nag-file mo petition for change of name before the District Court of New York. Anong layuro pwede nga ma-apply ka, attorney?
0: So, hindi na pwede nga ito yung mag-file it. Petition na to change his name.
1: Mm-hmm.
0: Ano lang ang jurisdiction kung pinatawag na New York District Court? Sa Pilipino, sa imaw. Dapat umuli mo sa Pilipinas, iya, sa imaw. Mag-file petition.
1: Basi kung na-torne, ibuta nga binaton nga imaw ay Pilipino-American citizen. Pwede rin na-torne?
0: Ay, do question ano eh. Di sa Pilipino-American imaw, dahil change of name, right?
1: Aha.
0: Basi may anak ang bina, may anak ang purpose naman ito na imaw mag-file sa Amerika. Agamatiin di sa Pilipinas. Kasi may ginatago yung mga krimen. Bukul ano.
1: Mm-hmm.
0: Ay, the change of name maroon ay district to ano.
1: Ah.
0: Base kung may nakapinding day si Mao, bukul na tataan ang alam ko. So, ay paano rin magpusigyan. Daya ro tawag mo ako sa ito. Bataan ang alam, iba ka.
1: Hmm.
0: Huwag niya mo na niriya na ginaya na problema.
1: Mm-hmm.
0: Sa kangalan.
1: Aha.
0: Doon taong ginisilan ito Aran Dubarek. Ay na-discovery nga ng middle initial iba. Now that is the difference now. So, layang harang na binatawa nga, change of name. Ay, medyo sensitibo na ng klase ng petisyon.
1: Hmm.
0: Pilipina ay now. Amat dito mag-file it petition sa New York District Court.

0: نحن لو جورسيكشن في نيويورك بيكون واترون
1: Pilipinas sige to.
0: Dito ka na rumatas dahil change of name ay maapektuhan ko na ng mga bagay nagrenabo sa anong life. Bakit may mga krimen ni Mau na naubra at dinatago lang na na. So kung na ng mga transactions na bukunit maya na gusto lang na magpunago by changing his name.
1: Sadya. Okay. So insert the petition ay denied attorney na sa New York ag dapat sa Pilipinas kid mag-file ko anak karang petition bilang Pilipino.
0: Bukod tay man. Kita mo pwede dito sa kuan New York district court.
1: Okay.
0: What jurisdiction?
1: Okay. Number 6 attorney, rayang-rang when one exercise a right recognized by law, knowing that thereby causes an injustice to another, the latter is entitled to recover damages.
0: Okay. Umanong terna, when one exercises a right recognized by law, knowing that he thereby causes an injustice to another, the latter is entitled to recover damages, etc. Prison. But exercise in that right, when one exercises right, recognized by law, diretso na naroon, pinatilaya ko matas. Pero knowing that he thereby causes an injustice to another, the latter entitled to recover damages. Of course, yes. Bakaw ba ay mawi sa danyos o kasamaran sa kayaman, exception ni Mawai. Kung doon sa katawa ay nagsuffer sa danyos o damages o binatawag na kaperdihan, aging ubra ko isang katawa, naman di man i-accept o katawa nga ron. It should be answerable for the wrong he has committed. He has to answer the damages that was caused by his action. See?
1: Even attorney, though sang katao is performing his rights in the performance of his duties, act with justice, abi attorney, may naninahan nga someone may anagyapon nga liability.
0: Yes. Kung sino responsable kung kasamaran iti ba injury o prejudice ba yung misaktan din mo ron.
1: So next just, no? As usual. Okay. Sige. Attorney Rupang 7 kita nga pangutana, the 6th tenant Zode X dalan owner for willfully denying them water for their farms, which water happened to flow from land under X control, his intention being to force them to leave his properties. Is X liable for his act and why, attorney?
0: Yes, he is liable because he's in bad way. You see, ano nga ba, 6 tenants, 2 X, tenants na ay mga tao na lang dobra, nabuyotan na yun ka. So, in the first place, tenancy is bawal makaroon. List of drug, kung tanda na recognize kung batas makaroon eh. So, the landowner for willfully denying them water for their farms, which water happened to grow from the land under its control. Dito masayran ko tubing nga kung anak irrigation da o kung anak nature sa para o kung bagay ang water. Dito masayran na because this is open-ended na question. And that was in bad faith for him now. Ano nga intention na pahalin mo na ano yung gina dinapa po kami ito ni Toby from mga tenants nila. Parang ipahalin na na. Sa gaubra na ron is siya ang tabagay. First of all, it's done in bad faith. Kamimayain mo intention. Pero Toby, bukol man nasa iran nga nakanag-alingin. Kasi base irrigation water doon, wala nang naagisan ng ayuda. O base water by nature. Sige, malisod nga inyong
1: abangan.
0: Gibinitan, sir, basta. So yung tao nga ron, liable yung mau.
1: Pwede ay reklamo.
0: Kaya kung mabagay, dapat obsipahan eh. Kung ito hindi ay nag-aaling sa irrigation, kaagyan sa imo nga luta, hindi mo pwede nga pumunod ron. Because may dagan, na una king buhagi, may ikaw ay certain district, dominant district na dahil. Ang mga bagay na i-consider sa problema na. Kaya, buto mo lang i-break through sa donor.
1: So, pwede ta mag-demand it damages kala do mga tenants kala attorney?
0: Ay, oh, damages, hindi. Damages in mag-demand. Tenants?
1: Mga tenants?
0: Ay, pwede ta ron. Pwede ta ron.
1: Okay. Sige, the attorney.
0: Actual case, na, The actual case ako karang. Kaya, sabi ako sa isang lugar, sa Sikay, naging ahusay na mga tao, barangay captain, mag-tiyo. Noong tiyo, ay ito dahil na ng tubi. Ay di na natang paggamit, doon na nga gumantong. Dahil may bad blood pa.
1: May kanilitas nga ron?
0: Oo. Naging singan ko ang mga ko na yun. Kasuntanin yung bayad. Ay dahil yung tubig na ron, ay para sa tangan ron. Incidental day na yan nag-alimpin mo. Kaya man, itinong nga, i-deny ro yung gumanto na magamit yung tubig dahil may ka-afig na tanan. Moro ginamba ko. Bukong ito, natawag rin nga, smoke ito provision ito batas. Pero ro common sense, nagro-batas, oh law, ay hindi makundrahan. Because one of the sources of law is common sense.
1: Okay.
0: Kaya kaya ba na nagigatong isang mga tao sa gobyerno nga ron nagpanakaw ko, banggad ko, banwa. So, wag na gamit mas in common sense na da. Basta magbukuti mo, ayaw pagkagalam eh. Mga mayroon na mga membro sa Senado, na wag at toon. So, ay tinangan kung huwag ka, sinetrodens ka, gatoon ka. At hindi mo magpakilayan sa sinanapinan mo. Ano pag ating huwis? Mag-prejubis at dinagi. Huwag ka gamit at common sense na klaseng mga tao ron. Tama toon na po sa nagsasinado.
1: Gati na huwag pag-iapon.
0: Popularity na da. Kwarta na da. Pero sa laron ko ato mga pumuhuyo, ay ginbutang na mga tao nga rin sa baduan. Sobrahon. Basta popular ang sanda. Ano yung makaroon? As moral to learn. Kung sino ro ka kandidato, usisaan ninyo mga katumanwa. Kung imaway angay, ang gumakasarang sa pisto. Kung imaway angay, ang makasarang, tanawin ninyo kung isiwan mo magamit ko anong common sense. Nakapagaling na ang inyo. Nakapagaling makaroon. Huwag nga niyo rin mga kandidatong more qualified people. Ay dahil wat kwarta. At kung sabi nila sa ligan ay kwarta.
1: Kwarta. Puder.
0: Oo, huwag utang prinsipyo. May naghambag ako doon na sa akong opisina. Sa akong law office. Tama matama na donor ron, the principal nga ron. Tama na ron. Wala nga, you cannot eat your principal. But you can eat sardines. O, kita mo ron. Practical ito, no? Baka mahimo ka na eh. Pasara ng pati.
1: Okay. Atorne, abog niya salamat sa imong oras sa gatsimpo. Makarang adlaw kitang Domingo sa pagtauman it mga legal karang sabat sa aton nga mga pangutana.
0: Mga kasinan mo lang. Pero ako nga intention naman na di na alam ko tayo daro sa radyo nga mulig i-explicar. Kanda mo tayo nang tigong tayo nag-explicar. So, ang nakaroon na ito ng bayon, ay mag-ibulit ito din na medyo may tinunan isang formal sa atong batas. Maabong man na itong atunan halos, pero pa naman tayo medyo alang-alang. Dahil kung naman tayo kontraryo sa batas, ngayon ako nilang diyohan ay makabulig nga ako. Maintindi sa mga tao nga dapat maintindi. We deserve that everyone ay knowledgeable, antigo, bayaran. Pero may una mga bagay na bukod na itong siyasat na patunan tagit mga kasumunwa, rupanan bagay. May una ang kinangan. Ngani ay, sa mga painting kung aron ay, sige, ina, naga, magangod, inaway, explainahan mo na ay, doon ka dalimana na sama. Pero yun na ni, kung ako ba akong gato mong dinasot na, dahil buwata ka mo, huwag ka mong kaintindihan. Hindi ko alam ang ganyan, dahil kung dahon ninyo ra sa Ausbado, ay pagkabasto ka mo. Pero kung ninyo na lang kasuntanan ito yan, ay huwag ka mong gastoon, kundi rin yung mga pagbulataan ay mag-preserve ninyo. Agroin niyo po kayo may gawa ni una sa Gapon. Agro property ay hiwagay ninyo sa inyong karigo. Malaraming mga intention mga kasama, no?
1: Okay. Abong salamat, attorney, ag more power again always.
0: Okay, salamat nga po.
1: Attorney Plaridel Muranya atong karang legal partners atong karang programa nga Sentido Komon. Hasta lang kita ni karang mga K5 sa atong karang paglilibang makarang adlaw nga Domingo. Sa gihapon magakilita kita sa masunod. Sangayon ko atong in partner technical atong nga broadcast engineer K5 J. Aronayan. Sangayon ko atong station manager K5 Gloria Villas Manyo. Ako aton karang CEO Doc Ramiloy. Ako sa gihapon si K5 Romy Kahilig. Nagaiwan kayo at may daidgin nga hapon, happy weekend. Happy Sunday para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ug kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
2: DGX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DGX 500.
3: Imo pangalan na partner.
4: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
3: 41. Nagpa-check up ka sa mga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani.
4: 470.
3: Sang-sano ka nagsugod inom na DGX 500?
4: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad. Bali 2 times a day.
3: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
4: 160.
3: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
4: Inom ka mo sang DGX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DGX 500 para sa
2: ako. DGX 500.
5: Madamo pa sa mga added benefits nga mahatag sa lawas kung adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag MyTC.
6: Ang isa ka pinakaimportante nga benepisyo nga makuha mo sa pagtumar sang DTX sa 500 kag MyTC, no? Amo ni ang paglikaw sa imo sa pagdevelop sang aneurysm. O kon labi na ining ginatawag aortic aneurysm, no? Nga amo na ang kinamatyan sang flight stewardess nga si Christine Da Sira. Pero wala ni baluan sa mga doktor ang exact gid nga causes ang ginatawag abdominal aortic aneurysm. Ang isa kakabundan ng galis na sa GPN yung ginatawag oxidative stress na ginalantaw nga isa sa mga rason kung nga nagahuyang ang aton nga mga walls, ang aton nga alagyan sa dugo sa GP. No? So, muna nga kinanglan, tumar kita sa DTX 500 kagmatis. Kamuna ang nagpabakod sa aton nga arterial wall.
7: Hindi lamang prevention sang aneurysm ang mabulig ni DTX 500 kag MyTC sa imo, kundi kalakip na ang pag-iwas sa isa pakaklase sang stroke nga ginatawag ischemic stroke ang ginakos sang blood clot. Ang mataas nga free radicals ang nagresulta sa oxidation sang LDL o ginatawag man nga bad cholesterol kag ini ang nagatapik sa imo arterial walls causing atherosclerosis or fat build up, no? Cholesterol kay iban pa nga mga substances. Kag ini ang nagakos yung tawag taman nga plaque. Ini nga build up ang ginatawag silingko na nga plaque. nga amo ang kag dapat mag DTX 500 kag mitis ka agod wala sang oxidation sang imo nga LDL kag ma-prevent ang atherosclerosis.
2: DTX 500.
8: Ako si Tomasyon sa Barangay 4, Kabangalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
7: Sugod lang nag-inom ka
8: DTX 500.
7: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
8: Almost 3 months na.
7: Sa isa kadlaw kapila ka mag-inom?
8: 3 times hindi.
7: Kamusta ang alay sang kamot?
8: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
2: DTX 500.
5: So, di kong gamay ang alagyan na bisa imo dugo, especially sa imo major arteries, ilabi na sa brain, at hindi ako chance sa Sir GP, ma-stroke ka. Amo nang matabo. So, resulta ma-stroke yung gati, may na lang. Ang iba niya, iban partial, amo nang paralyzed lang.
7: Oh.
5: Pero ang delikado ya, kung completely makat off ang supply, ang matabo na Sir GP, makumatos ka. Amo na ka-importante, mag-inom ka before ka pa makumatos. Inom ka dito, X500, kag may TC. Ang iba niya, ay, paimno na ito, DTX 500, kag may TC, kaya na-stroke na, nagkiliwi na. Sala, before ka pa na-stroke, before ka pa makumatos, inom ka na DTX 500, Sir Boy.
9: Di taman paglimtan ng aton atay, no, aton liver. Ang epekto sa free radicals, ang pagtingob sini causing oxidative stress sa aton atay. Ang ginatawag na hepatocytic protein, lipids, kag DNA, pila lamang ng mga cellular structures nga primarily affected sa ginatawag nga reactive oxygen species, kag reactive nitrogen species, a kind of free radicals, no?
5: Damo, so, ginya free radicals sa mo atay. Kasi siya ang pinakagrabe mag-ano.
7: Tagimos ang mga...
5: Damo
6: sa trabaho ng atay.
9: Kaskan mo siya gasulod, ginahimo.
5: Kinanglanon man niya ang free radicals man, pero jutay nga portion, ang sobrati, kahalit na to ya. That's why nga mag-DTX 500 kag mighty sigit, Sir Boy.
9: Kung mahilig ka magkaon sa mga tamis, kag tuman ka damo ang carbohydrates, kanon, suman, Mickey Bihon, ini ang mga resulta sa structural and functional abnormalities sang aton atay. So iwasan na, mag-DTX 500.
5: Sakto agad, Sir Boy. Manada ko agad mabulig ang pag-inom sa DTX 500 mighty C. Ako ya, nagpulo malang kapsula ko, imno. Ang potent nga super antioxidant nga powerful combination sang DTX 500 kag mighty C ang gapanubo sang hepatic lipid oxidation or peroxidation kag naga-increase ang GSH or glutathione sa liver kag nagahimo sa mga free radicals. Di ba mo sina gainom ka mo ganari sa inyo selula, ga-protect sa inyo para hindi dali magtigol ang selula kag gahubin ka pa. So sa mga wala pa nagainom DTX 500 kag mighty C, try nyo inom. Dako gid ya makabuli, no? O kung gusto nyo, amon himo nyo, basa mo about free radicals kag anong nami nga antioxidant. Pero sa amon, sa dugay na namo nga basa, diri na mo nakita ko ano ka importante, ano ka bakod ang pag-inom sa DTX 500.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo isyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM.

0: ang kampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan. 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
1: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya pinadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata, gikan sa hali nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee.

0: tayo.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo, loko, naibaluan ko ng taas. Ang galing akong blood pressure. Bayan ng paninisis ng D3Bio. Tatlo kabisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mabagats, mga buti ka. Mataas pala ang imo blood sugar! DTX 500! Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500! Ang DTX 500! Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500! Asal Rica! Epektibo! DTX 500! DTX 500! May powerful extract sa tubo kag-amargoso. Duwaka compounds. Yan ang kapanupo sa level sa imo blood sugar. DTX 500! Nagatinlo sa imo magkagmay ng mga ugat sa mata. Nga masami, nagka-damage bangun sa mataas ng blood sugar. DTX 500 kada adlaw. Agud marikawan ang diabetic retinopathy. Ukon pagkabulag sa mata. Bangun sa diabetes. Protectioni ang imo mata.

0: DTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas ang ako nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnumbo ang ako sugar kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.

0: C. Ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako gani sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada sigsa kon madulaan gana magtuon. Sakit ta na kon ulo. Ti inom ko may TC alkaline vitamin C. Kag subong kanami sa kon paminsaro.
0: May TC. Mabaka sa mga butika.
2: Anak ng tatay mo. Galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-Based Vitamin C, available nationwide.
3: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mugs 4 Biotis. Katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
4: Nagabaho ba lang ilok mo?
5: Yucky!
4: Tama na nga palupok! Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
0: TTX Beauty Soap.
6: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang TTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extra para sa nawo nga pimple free.
0: DTX Beauty Soap, mabaka sa mga butika. Extend food supplement for men.
7: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend food supplement for men. Intistingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, tistingin yung Extend food supplement for men.
0: Extend food supplement for men.

ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ila panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Nagkapangita ka bala sa food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto? Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinical DTX 500, Clinical D3 Bio, Clinical Sport Bionics, Mighty C, DTX Coffee Mix, Pre Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Clinical Deo Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Clinical Alternativo Medicine and Wellness Center, may free checkup ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinical Alternativo Medicine and Wellness Center. You're listening to 94.5.

0: 100.
1: 27 lot, 57 akong edad.
2: Ano ginabatsyag mo sa una?
1: High blood gid ko, magasuka ko, tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
2: Pagkumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka magino?
1: 3 times a day ginakon ang DTX.
2: Okay.
1: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
2: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
1: 180 over 100.
2: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
1: 120 over 90.
0: DTX 500.
3: Istoryahan ta ang mga sekreto sang lawig ang kabuhi.
4: Hmm.
3: Wala sang tao nga hindi mapatay. That's why ginatinguhaan ta nga himuon ang tanan agud masugpunan ang aton kabuhi. May mga tao abi nga blessed gid man sila with excellent genes nga ang ilam na mana probably halin sa ilang nga mga ancestors with outstanding longevity, tagas kabuhi. Wala genetic defects.
4: Hmm.
3: Very resilient ang ilang nga vital organs.
4: How much more kung naka-DTX 500 euro to kung naka-MITC, no? Tindi tanan nga tao ang blessing na nga genetic gifts or GP mo. Ang problema, hindi na nga daan maayo ang family health history.
3: Mm-hmm.
4: Gabisyo pa. Wala nagakaon sa pagkaon sa taas nga high antioxidant.
3: Correct.
4: Meaning pa, wala gakaon utan, wala gakaon prutas. No? May tani kung nagainom siya DTX 500 kag MITC. Bisan paano, Blau? May mag-neutralize sa mga free radicals nga mahimo sa ilawas. Kay kini makabuligid dako sa pagpalawig sa kabuhi.
3: Husto. Isa sa mga dako nga health issue, Doc Ramil, is obesity.
4: Na.
3: Kag ini ang ginakabig nga public health threat sang modernity.
4: The more nga dako ka, the more nga damo free radicals mo.
3: Husto.
4: Maitani kung gainom ni si DTX 500 kag MITC kay mabuligan maglasig ang metabolismo. Pero kung wala man gainom DTX 500 kag MITC, ti kulang pa exercise, siyempre tambok kag mag-obes. Sa obesity pa lang, Sir JP, nagalin niya na ang madamo nga seryoso nga balatian.
3: Gusto.
4: Imagine lang, pag cancer mo, nagalin niya na. Diabetes, high blood, heart problem. Aratanan sa mga tambok kung hindi pa gusto kaon.
0: DTX 500.
2: Imo pangalan na partner.
5: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
2: 41. Nagpa-check up ka sa mga free clinic. Imo nga blood sugar test. Nakita ko daw, kina tong score gani?
5: 470.
2: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
5: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad. Bali, 2 times a day.
2: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
5: 160.
2: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
5: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo. Tested and proven, the best get ang DTX 500 para sa
0: mo. DTX 500.
4: So, tunan ta, Sir JP, ang mga lifestyle sa mga tao na kampiyon sa longevity or pagpalawig sang kabuhi. Why pa di sila nakainom di takes 5 minutes? On the top is Iceland. Kablo kang ilang life expectancy, Sir JP, sa Iceland? 79 sa mga lalaki, 83 sa mga kababayanan. Average, ha? Ang sekreto, manggaranon sa antioxidant.
3: Kampiyon.
4: Palakaon prutas, palakaon gulay.
3: Oh, ang mga Hapon, Dok, has the life expectancy ang mga Hapones. 79 sa lalaki, 86 sa babae. Pinakadako nga consumer sang isda ang Japan. Oh, mahilig sila sa raw food.
4: Talagang boy. How much more guro nga naka-DTX 500 kag naka-MITC ni? Amot pa ni 90 mo. No?
3: Correct.
4: No? Iba abi ang sigurado. Supplemento. Ang supplemento, extracted, concentrated. So, amo na, mami sa mga puno, less ang carbohydrates, ha? Isa sa mga namian sa mga Hapon, seaweeds. Pero dako man ang bulig sa isda, Sir Boy. Kung hindi kaya mag-go for a vegetarian, at least isda ka na lang.
3: Gusto. Ang Sweden, may life expectancy, Dok Ramil, nga 78 sa lalaki, 83 sa
4: babae.
3: Ang sekreto, wala nagagamit oil.
4: Yeah.
3: No? Kalamilig sila, steam.
4: Mga cold press oil lang gamiton instead sa mga ginapainit ng mantika.
3: Sa lugar sa mga tita ko kag tito sa New Zealand, yara ang life expectancy boy sa 78 para sa lalaki, 82 sa babae. Ang sa Finland naman, sa mga cousins ko to, 76 ang life expectancy sa lalaki, 82 babae. Ang sekreto, sining tatlo ka mga nasyon, prutas, utan, tumalagsak kag malaka lang magkaon karne. No? Ang source ng ila protein is fish and tofu.
4: Grabe. Wow. Now, sa kabilugan, Sir JP, amo na ang sekreto sa mga nagkalawig ang kabuhi. Ang mga tao sa Japan, Finland, New Zealand, lakas ang ilang mode of transportation. Nubo ang ilang stress level. Gatulog timprano. Pahilig sa bakasyon. Kag mataas ang antioxidant from vegetables and fruits.
3: Kaya
4: nakainom lang DTX 500 kag MITC. Amo na yung rason kung mag-inom ka DTX 500 kag MITC, daw gakaon lang kasang damo ng
3: gulay.
4: Among mga prutas, sigurado magalawig ito buhi.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinag-
6: pagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: sa Kalibo Clan. 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
1: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sa eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sa akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sa Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold, ang Eye Care Kapsula. Nga mas ginpapasko kag mas ginpanami. Eye Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag-Eye Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butik.

0: D3 Bio.
1: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapago niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabakal sa mga mudik. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Mas tagtilo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masalikat. Epic. DTX 500.
2: Oh my god, ang dami kong rashes at pimples.
0: Pimples at rashes?
3: It DTX 500 mo na yan.
0: DTX 500.
3: Ito ay may antimicrobial property
0: na nakatutulong sa pagtanggal
3: at paggaling ng pimples at rashes.
0: DTX 500.
3: Highly recommended
0: ng mga eksperto.
3: DTX 500.
0: Mabibili sa mga butika.
4: The

0: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Ako yung magpabiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. Mighty C, ang alkaline, ng vitamin C.
2: Mabali si Bibi, masami ko gina-allergy. Kasi magwa lang ko kag manginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, kagrabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya.
0: Sa mga butika.
3: Ang inundan nga no, daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta, ipalit og dili healthy nga pagkaon. Napay di maayong panahon karon, magsakit yun mo. Sundo gagani ko ninyo. Nag-Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster, Mighty C.
0: Extend Food Superman.
4: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa amigo ko, itry ang Extend Food Supplement for Men. Kaya epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatok, tura, upgid ang akon man. Kanamit gisa experience ba?
0: Extend Food Superman for Men.
5: Spore Biotics, nagin updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
7: So una,
6: today, magid ako sa akong body odor.
7: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
6: Pero subong,
7: sadya nagid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
6: Kag naghamis ka nagputik, gid ako nga panit.
7: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum, ito ay isang neurobiotic serum.

0: ating memorya ng Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Pabakang sa mga butika. Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto? Clinica, Deltanativo, Medicina, and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinical DTX 500, Clinical D3 Bio, Clinical Sport Bionics, Mighty C, DTX Coffee Mix, Free Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Clinical Day of Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Clinical Alternativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinical Alternativo Medicine and Wellness Center. You're listening to 94.5. 94.

0: Ramil Uy. TTX 500.
1: 27 lot, 57 akong edad.
2: Ano kinabatsyag mo sa una?
1: High blood gid ko, magasuka ko, tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
2: Pag kumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka magino.
1: 3 times a day ginakon ang DTX.
2: Okay.
1: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
2: Pila sa una ang imong blood pressure?
1: 180 over 100.
2: Ano subong pila na lang imong blood pressure?
1: 120 over 90.
0: TTX 500.
2: Tapos si Jean Paul Hineroso Hibaloon takaron, ining mataas nga uric acid sa inyo dugo, hyperuricemia. Ano bala ang hyperuricemia, Doc?
3: Ang hyperuricemia, Sir JP, man ang pagtaas ang imo uric acid concentration sa imo dugo. Masubra 6.8 milligram per deciliter. Ang uric acid, Sir JP, man ang end product sa gitawag nga purine metabolism.
2: Meaning to say, kung i-metabolize ang purine, it results to uric acid.
3: Yes.
2: So,
3: gusto ko ni ma-emphasize, Sir JP, kung ang purines ma-oxidize, no, ini ang nag-resulta sa mataas nga level sa uric acid. Na kag ang mataas nga uric acid ang kakatabo, Sir JP, ang resulta sa na is gouty arthritis.
2: Okay.
3: Kag ang pagsakit sa mga joints ang tuhod, tikod, tiil, kamot, siko, kag mga tudlo, Sir JP. So para hindi magsakit imo joints, pirmi na mo na balik-balik para ma-neutralize ang oxidation nga kakatabo sa purine metabolism. Pero may na maging nabalik-balik nga, inom giga DTX 500, may TC or priorcy kadadlaw. Kay kung wala oxidation, wala sang may matabo nga gouty arthritis.
2: Justo, ano? Sang 18th century, nadiskubrihan ang uric acid kag ang halit nga mahimo sini sa lawas kun masubra. Balikanta ang purines, ano? Bangod diri nagahalin ang uric acid. Ang purines ang molecule sang gincombine nga carbon kag nitrogen. Ini siya makit-an sa mga selula sang tawo, ari ni siya sa DNA kag RNA. So may duwa ka klase nga mga purines. Ang endogenous purines kag exogenous purines.
3: Two-thirds ang purines sa lawas ang tao ang endogenous.
2: Mini ara sa sulod.
3: Ara sa sulod.
2: Ano?
3: But silingon, ang lawas mismo ang naghimo sini. Sa nasiling mo na, Sir JP, ang purines nga yara sa DNA kag RNA. Kada segundo may nagakadamage kag siyempre nagakapatay nga maselula. Kag ang ila purines nga nagalapta gani ini sa ginaproseso sa atong lawas.
2: Correct, ano?
0: TTX 500.
1: Diyan na mag-aso taga Alibabay, Mabigo.
2: Ang imong sugar sa una, pila man?
1: 300.
2: Kano sa amakan nag-start og inom og DTX 500?
1: Mga duha pa kasi mana kapin.
2: Pila imong nainom DTX 500?
1: Pag yun kasab.
2: Duha ra kasab? Yun sa manipag inom?
1: Tumultag o gabi eh.
2: Mga pulo ra kaadlaw imong tumar.
1: Oo.
2: Yeah, pila naman sugar ni Moron?
1: 126 na lang taong kaluis Ginoo.
0: DTX 500!
3: Normally, 90% sang uric acid ang ginareabsorb sang lawas kag ang sobra ang ginapagawa upod sa ihi, Sir JP.
2: So, minimagwa nga, lang siya galing.
3: Tingala
2: no?
3: Kang iban nga palakaon, gidya, karni. Hindi man magtiner ang uric acid, palainom tubig mo. Ang iban niya, palakaon prutas, palakaon gulay. So, kung palainom pagiga DTX 500, palainom pagka may TC kag purecy, pati mas dasig eh. So, kung sobra ang kadamuan sa gingkaon mo purines, ti siyempre, in mga internal organs,
2: may
3: dos may uric acid imo lawas, may ipasulod pagid ka nga purine.
2: Ti amo na da.
3: Gadamo nang uric
2: acid. Palakaw ka tinais ang manok o isaw.
3: Grabe ang oxidative stress sa lawas. Kag kulang sang antioxidant.
2: Oh.
3: Likawi ang gouty arthritis kag kidney stones. Inom gid adlaw-adlaw DTX 500, may TC. Control your uric acid levels and your purines. Kaon damo gulay, kaon damo prutas. Kag inom damo tubig para nga kontrolado. Siyempre, pirmi na mo ginabalik-balik. Ang sige inom sang DTX 500, Sir Boy. Sige inom nimo sa may TC. Sige inom mo purecy. Ga prevent nga dali ka matigula. Gabata nga gabata ka kung gainom ka DTX 500 kag mait si. Because of super antioxidant sa sini nga mga suplemento. Nga hindi mo makita sa iban man nga suplemento. The combination, the power duo of these two supplements, mait si, DTX 500 or pure si, dugay ka matigulang.
0: DTX 500!
4: Ako si Princess Jack Consular, taga si Julie Nag-Asan, barangay Lamunan, Kabankalan City, 30 years old. Before, sang wala pa ako gatik sa DTX 500, taas ang ako ng cholesterol, around 200. Tapos, nagsugod ko takes ng DTX 500 twice a day, isa sa aga, isa sa gabi. Nadula na ang pagpalanak isang dugan, pagpalang guto, kagpag dasig makapos.
2: Ano advice mo sa wife pa nakatry sa DTX 500?
4: Itry nyo get kay namigit ang epekto, hindi kita mo maginolosol, proven and tested.
0: DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: Oras sa K5 News sa FM Kalibo, alas 6 ng umaga. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax! Gold Eagle Beer!

sa balita, kampyon sa serbisyo publiko at kasalanan.

Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kaligkasan, sa kalagayan ng mga pamilya at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Tinig ng Reformasyon, ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo. Tinig ng Reformasyon. At ngayon, narito ang inyong lingkod.

mga kapamilya, kamusta kamo? Kamo nga tanan nga suki sa aton nga palatuntunan. Perming nag-upod sa aton. Perming nag-asubaybay sa aton palatuntunan. Tinig ng reformasyon. Sa gihapon, kamusta kamo? Kamay pa nga kamutanan, yara man sa kayong lawas. Labi na sa tining managasulod nga bag-o nga tuig. Kamay pa nga kamutanan, yara man sa aktibo nga pag-alagad sa Dios. Kay kawalo na kita nga ang aton kasiguruhan sa sininga kalibutan amo lang gid ang kaangtanan sa Dios. Sa manang sa sining aton mga palatuntunan, kamay pa nga dako man inabulig sa pag-uswag sa inyo espiritual nga kahimtang, espiritual nga kabuhi. Kay sa pirmi naton ginaliwat diri ang pag-uswag sa aton espiritual nga kabuhi diri sa kalibutan, amo lang gid na ang pinakasikrito nga makabaton kita sang kalinong, makabaton kita sang paghagiya or guidance sang Dios. Kaglabaw sa tanan, iya kita proteksyonan sa tanan ng mga nagkaltabo, mga kakugmat na nagkaltabo sa kalibutan. Amo nang hindi tagina siya pagkalipatan, mga kabiyanan, mga kautoran. Importante katama. Amo nang kamusta kamutanan, ang aton pangabay nga yara kamo permi sa inyong ikayong lawas, espiritual, physical, mental, protection nga permita na ginapangayo sa Dios. Kay amugin na ang first priorities kay ang mga iban pa ng mga helikoton daw sekundary na lang siya. Manang permita na ginaliwat diri ang mga pagpakamayo sa Dios nga physical, mental, spiritual, financial, kag protection. Mag-obdanay gina sila. Importante katama. Nang lima, kung ato na siya mahimo, ang ikalima, protection sa Dios mana. Pero ang pagpagkamaayo, financial, sa Dios mana gihapon. Pagpagkamaayo ka na. Tanan pagpagkamaayo, halina sa iya. Munang ibalik ta si Dios ang mga pagdayaw, kag pagpasalamat, kag dakukid nga kalipay sa Dios. Malipay siya nga magatipan sa aton. Iya suguon ang iya mga anghel. Agon nga kita, mayara perme nga proteksyon ang aton anghel de la guardia, munang aton guardia sa bilog ng kabuhi, sa bilog ng pamilya man, nga mauna, amuna ang magbantay. Sige, amo lang na ang aton nga pag-extend sa inyo sang pila ka mga pagpangamusta, kagtanan nga mga aton nga ginahaksiling mga pagpagamayo, na aton na baton halin sa Dios. Samtang kita magparayon sa pagtuon sa pulong sa Dios ubong, pero antes sa tanan, mga muyo kita. Dakilang Dios, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandalim mo ito, kami ay dumudulog muli sa inyong banal na luklukan. At pinasalamatan po namin, dakilang pag-ibig, patumbay at gabay, sa pamamagitan ng inyong bugtong na anak na matay sa krus ng Kalbaryo, kami po inyong pinatnubayan sa taon pong ito. At ito ay patapos na. Nawa pagpalain mo ang mga nakikinig sa pilan pong ito, K5 News FM Philippines, gayon din ang CEO Rukamino Oy at pamilya. Patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial and protection. Gayon din sa lahat ng mga kawani at kaming lahat, nawa kami yung karapat-dapat sa paglingkod sa inyo, lalago ang aming panambalataya at pananalig upang kami man ay aming karapat-dapat sa lahat ninyong binisyon. At patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkukulang at pagkasala naman sa inyo. Ito'y aming hinihiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinesos. Amen. So magpadayon kita sa buong magaturan sa aton nga pagtuon. Si Hari nga David, may ara siya pangamuyo nga tani ipakilala sa iya ang iya katapusan. Ano na kaangtanan sa aton nga pagtuon diri? Kung basahon ta ang balaan nga kasulatan, dinhambal gina ni Haring David nga sugiran siya sulok sa 90 bersikulo 12 sa Salmos nga pabaloon siya sa iya nga mga adlaw. Ya? Nga man, kay kabalo na kita magutoran nga kita, wala kita kabalo kung saan o kita papahuwaya sa Ginoo. Pero nga ang daw amo na kakulba man, no? Kung aton lang taon. Kaya nga aman, bangod nga ang balaan nga kasulatan, nagklaro gina sa aton.
sunog nga tumabas sa pamasahon taman ng Old Testament sa ginasiling ko na nga sa sulat ni Apostol Pablo dito sa mga Salmos, Pablo and David sa mga Salmos nga nagasiling sa iyang mga daw naghambal siya nga daw may mga tinaga. Nga man, hambal niya, tudlo ay kami kung daw ano kalipot sang amon kabuhi. Agod ang imo kaalam mangin yara sa amon nga tagipusoon. Nami no? Nga man, hamal rin o? O Ginoo, tubtob pabala san o ikaw malugpayan. Kaluyan man ang imo mga alagad. Una kami sa tagsaka aga sang imo mapinadayunon nga gugma. Agod, magkanta kag magkalipay kami sa bugos namon nga kabuhi. Hatagi kami karun sing tuman nga kalipay subong sang ginhatag mo sa amon nga mga kalisod sa sadtong mga tinuig nga kami nagantos. Na? Kita niyo ni nga mga pulong? Kanami sa mga ginabal niya po sa ni Hari nga Solomon diri. Sa Salmo, Kapitulo 90, mga versikulo 12 hasta sa versikulo 15. Muna nga, ato niya si ginabasa bangod kay kung lantaon ta, mga kuturan. Ang mga kabuhi ta, lipot langit katama, diri sa kalibutan. O, ano kalipot? Kamal ni Hari nga David. Lipot, siyempre, kay biskan mag-edad pa kita diri sang isa kagatos. Ikumparata na siya sa walay katapusan, walay katubtuban ng kabuhi. Adi, wala. Nubo lang yun katama. Kay si Hari nga David, babasa taman sa Salmos 39, versikulo 4. Amal niya, o Ginoo, tumtum pabalasan o ang akon pagkabuhi. Na, namangkot ka bala utod? Labi na nga, bago na kita nga, nagbago na nga tuwi kita. Kay, mahal rin o, san o bala ako mapatay? Ayay, suguri ako kung san o matapos ang akon kabuhi. Sa versikulo 5, sa kapitulo 39 sa Salmo, daw, ano kalipot ang kabuhi nga ginahatag mo sa akon? Para sa imo, ang akon bugos nga kabuhi daw sa wala lang. Matuod gid ang kabuhi sang tao kaangay lang sang isa kahuyop sang hangin. Kaangay siya sang isa kalandong. Matuod gid ang tanan nga iya ginahimo, wala sing kapuslanan. Nagatipon siya sang manggad pero hindi siya makaibalo kung san o sini ang magapulos. Muna nga diri sa mga daw tinaga nga mga pulong ni Hari nga David sa Salmo 90 versikulo 12 hasta sa 15, sa Salmo 39 mga versikulo 4 hasta sa 7, diri mayo unami katama ang mga tinaga nga daw palamangutanon na kun aton na ato ba nga binagbinagon aton intindihon. Ano lang kalipot ang ato ng kabuhi. Naghambal pa siya nga, ipahibalutani sa iya kung saan o siya mapatay. Kayo ay maging nakabalo kung saan o mapatay. Pero ang importante dere, nga tani, wala man kita kabalo kung saan o kita papahuayon sa Ginoo, amo nang ginhambal nga kamatayon. Pero kada adlaw, kada semana, kada bulan, kada tuig, kari kita sa bagong tuig, nakabalo kita nga ang Ginoo may lista sa tanan nga mga hinimuan ta. Tanan ta mga binuhatan ato sa libro sang anumanan. Ang tanan ta nga mga pangalan kung kita tutom nga nagalagad ato sa libro sang kabuhi. Kag ang tanan ta hinimuan nga sala nga paglapas sa kabubuton sang Dios ato sa libro sang sala, libro sang kamatayon. Ayay. Naman nga magsulod na kita sa bagong nga tuig nga may matinlo tani nga record. No, mga nga may tani. Okay. Kung kisa hindi ta lang ni siya ginabinagbinag. Wala kita kabalo kung saan o kita matapos. Saan o kita mapatay. Pero ang nabalaan ta.
gani nga kun kita mapatay, may ara ka destinasyon. Ang mga totong nga napatay sa langit sila, ang mga toto o mga hindi totong sa impyerno sila. Kay walay kasiguruhan kung kita magpati nga kung hindi kita kayo matarong, hindi man kita kayo malaot sa purgatorio. No way. Kay walay paglaong ang aras purgatorio nga pangadian mo na siya makakalabot pa sa langit. Wala na siya sa Biblia. Ama na nga tugutan ta nga magtadlong ang mga kasipanan. Tugutin nga matadlong tani ang mga kasipanan. O, kaya bago na nga tuigo. Pabae nga gabuton ang kapaitan kagalainan. Himua nga magdaog ang husto batok sa sala. Dulaan, dulaah ang kahisa kag mga nabalang kahisa tapos inang imo nga nabatyagan sa tunga sa mga magulutod. Wala na siya pulos kay amogina kung gahaman kita. Gahaman ang tagipusoon tampad nga pagkumpisar mag-ayaw sang grabe nga mga kabudlayan niyan. Hapon ang gugmas ang Diyos sa kalag, mahimo nga mag-iligikan sa sinsiro nga mga bibig ang panamyaw. Yan ang pangamuyo naton nga ang kada isa sa aton maging paglabot sa tiyo sa bagong tuig, maging isa kamalipayon nga bagong tuig. Manamo nga mga kaupon naton sa pagsugod sang 2026 nga wala diri sa pag-abiyabi sang 2025. Kita mismo mahimo nga hindi mabuhi sa pagtanaw sang isa pa katuig. O kung kisa magabal kita ako kang kuluyan basi sa adasun nga tuig, magkitaay pa kita. Pero kung hindi man kita magkitaay dito sa kalibutan, dito na lang sa langit. Hindi ba lang? Oh, magkita kita dito sa langit, hindi na sa kalibutan, kundi magkitaay. Kasi siyempre, kung kisa may mga family reunion sa panahon sang Christmas, sa panahon sang bagong nga tuig, may family reunion. May ara pa kami lang sa Amon, labi na sa Mindanao, kay parte kadamo ning Amon Aplido. Estrera nga family, parte kadako ning family. Kung kanto ka dito sa Samal Island, ha? Dito sa Davao, parte ka damo. Labi na gid sa Camotes Island, parte ka damo ning apelyido ni. Amo na nga panahon may family reunion, or panahon nga may reunion sang amo na nga apelyido, Estrera tribe, parte ka damo. Pero pagdason na tuig, ang iban wala na. Di mo na nga, ang importante nga kita tani kada adlaw, kada semana, kada bulan, kada tuig. Dulaon ta sa aton nga tagipusoon ang kahisa. Dulaon ta ang mga bugal kag iban pa nga indi nauyonan sa kabuton sa Ginoo agon nga kun papahuayon ka man sa Ginoo. May gintigana ang Ginoo sa langit. Wala ka sa labton kay nagtuman ka sa iya kabuton. Hindi bala natong tinguhaan nga poswagon ang diyutay nga tiyon nga ginhatag sa aton sa Ginoo? Hindi bala nga magtalikod ang matuod nga katawhan sa Ginoo gikan sa ilang pagtalikod? Amot na balon nga may mga simbahan nga nagtalikod na sa Ginoo? Delikado kayo. Hindi bala naton isikway ang mga Diyos-Diyos nga aton nga mga ginaalagad? Kay bisan ano nga aton ginamahal, aton ginahigugma? Labaw kay sa Dios nga nanginangin balabag sa aton alagian sa espiritual nga dalan sa pagalagad sa Ginoo. Amo na ang aton Dios Dios. Amo na nga baguhon ta, maghibo kita New Year resolution nga kalimtan ta, talikodan ta ang mga bagay-bagay nga hindi nauyon sa kabuton sa Ginoo. Hindi bala naton na siya isikwayon siya kag maghinulsol, di ba? Sa aton nga paghigugmas kalibutan sa mga butang sa kalibutan nga hindi nauyonan sa kabuton sa Ginoo. Hindi bala naton tinguhaon nga kita magdaog sa pagkagud kag magbukas sang ganghaan sang tigipusoon sa pag-abi-abi sa manluluwas. Si Kristo ang aton patineron sa aton nga kabuhi sa sini nga bagong tuig. Kamay nga ang pagsugod sa sini nga tuig 2026 mangin isa ka tiun nga hindi gin malipatan. Isa ka tiun nga si Kristo magasulod sa tunga naton
kag magasiling ang paghida itiara sa inyo. Kangay sa pagkabanhaw ni Kristo nga nagpakita siya sa mga gitutunan, naghambal ni Kristo nga, peace be unto you. Ang mamantani na, kung si Kristo amuna ang magtinir sa atong tigipusoon, dayon, may ara kita kalinaw, kalinong, may ara kita kalipay, kag madasigon nga mag-alagad sa Ginoo. Amuna ang mga kauturan, mga kabyanan, kita man nagahandong nga sa tanan-tanan-tani kita makabaton sa isa kamalipayon nga bagong matuig. Nagakabuhi kita sa mga buhat, hindi sa mga tinuig. Sa panghuna-huna, hindi sa ginhawa. Sa mga balatyagon, hindi sa mga numero sa dial sa tawganay. Dapat natong isipon ang oras paagi sa heart throbs. Anong butang balon? Kada oras tani ang pinitik sang aton nga tigipusoon. Tani, para sa Ginoo, kag para sa aton isig kapareho, ngaman. Kay sila nagapitik para sa tao o kag para sa katungdanan, sa mga may ara katungdanan, sa mga ara obligasyon, responsibilidad sa simbahan man or sa gobyerno. Kay ang Diyos labi nga nagalantaw sa atong kabuhi. Sino ang labing nagunahuna, nagabatyag sing labing dongganon, nagahulag sing labing maayo? Ang Diyos lamang. Amo na nga, ang isa pa kada tuig sa kabuhi karon magligad na. Ang bagong tuig nagabukas sa aton nga tumang. Ano man ang mangin record sini? Kaya simple, sige na siling ko na. May ara mga record permi ang kada adlaw nga aton ginahambal, sa aton na mga pagiho, kung pag-upaghulag, pag-umbra, tananta binuhatan, malain man o maayo, may record na siya tanan. Ano ang isulat batok sa aton tani dito sa langit, ang masulat dito sa anghel, ang wala sigdagta ng mga pahina. Bagong pahina na dito sa langit na sulatan sa anghel na tani kita man, makabaton sang walay dagta ng record sa sining palabutan ng tuig. Ang paagi sang aton paghinguyang sang tagsa kaadlaw nga nagaligad, amo ang mga desisyon sini nga pamangkot. Mga amay kag mga iloy, samtang ginahandom ninyo ang inyong makabataan sang malipayon nga bagong tuig, magatinguha bala kamo sa pagkahadlok sa Dios nga himuon ini nga isa ka malipayon nga tuig. Kaya ang natubo sa aton mauturan, mga balikita malipayon nga bagong tuig. Oh, happy new year. Pero nga isa, pilala o isa o pilalang kinadlaw nga malipayon, pero the rest ang nabilin sa pila ka inadlaw sa mga tuig way nakalipay. Hindi na siya mo. Kaya mo gani ang maghambal ka gani nga happy new year, tani pinsarun nga ang imong ginmitlang year, hindi week, hindi month. Di ba? Importante ka tama. Dayon, mga kabataan man, tinguhaon naton, gintinguha bala naton nga tuituyan ang aton mga pinalangga sa matuod nga tuboran sang paghidayat kag kalipay. Sino pinalangga ta? Ang banahon, siya asawahon, ang vice versa, dayon ang kabataan sa ginikanan, ginikanan sa kabataan. Amo na ang importante kayo, nga man, tingmahon ta nga tuituyan ta ang aton mga pinalangga sa kabuhi nga mangin isa ka kalipay ang ilang mabaton sa palabuton nga tuig. Dayon ikonsagrar ta nato ng aton kagulingon ng mga tigipusoon sa Dios, agon nga makahimo kita sang isa ka nagapakabalaan nga influensya sa aton mga anak. Ipain naton sa ila gikan sa sala kag mga magsasala. Utambalon aton nga ihiwalay sila, aton sila dalun nga hindi na sagad himo sang malain sa tubangan sang Dios. Amen. Kaya hindi malipay ang Diyos. Kung maghimo kita New Year solution, inabalang bugos gid nga pag-alagad sa Ginoo. Dapat manginbuluhaton sang tagsa kaginikanan ang pagpalambo sang tanan nga maayo kag matuod kag dungganon sa iya mga anak.
Katungdanan sang ginikanan nga tadlungon ang ila mga kasaypanan nga punggan ang ila pagka matinas taason subong nga ang Ginoo nga kinahanglan kay ilay or ili nga punggan ang iya mga anak. Mga amay kag mga iloy, himuha ang pulong sang Dios nga inyo giya sa edukasyon sang inyong mga kabataan nga pirme nagabinagbinag kung ano ang mangin para sa ila palabuton nga kayuhan sa baylo sang kung ano ang para sa iya inyo karon nga kasayon. Ang iloy mahimo maghatag sa iya mga anak nga babay sing edukasyon nga mangin hamiligin paagi sa paghanas sa ila sa pagdala sang ilabahin sa mga lulan sang pamilya. Amo na gali ang pinaka-edukasyon tani sa babay kay kaangay sa anak nga babay. Damo mga anak subong indi gani kabalo magbala maglabah sa ila underwear. Oo, sa bisan gagmay lang nagsalig sa ginikanan, nagsalig labi na kun may mga timbang, nagsalig sa timbang. Ano ang matawuayhan kung maminyo na? May bata ka na, adayon indi mangid tama ka kwartahan, ay di ikaw na mismo ang mag-iho. Ay di kabalo maglaba, hindi kabalo magluto sa mga pagkaon sa balay, hindi kabalo maglimpyo sa balay, ha? Kadamo bulaton. Ay di matabo. Wala mo na nga, mga gidikanan, kung wala man o hindi man makabalo ang aton mga kabataan, ang may sala dira, hindi sila. Kundi kita nga maginikanan, napabayaan ta ang pag-edukar sa ila, nga tuduan tani sila sa practical wife life, practical way of life. Importante katama muna nga tandaan ta siya. Dayon mga amay, mahimo maghatag sa ila mga anak lalaki sing kapital nga mas bilidohon sang sabulawan o kon mga kadutaan pagi sa pagtudlo sa ila mga sa ilang higugmaon ang mapuslanon nga trabaho sa baylo nga mga pangita sing kalipay sa wala sing pulos nga mga kalingawan upon pag-usik-usik. Amo na subong kasi subong nauso na gid. Halimbawa sa nag-eskwela, bangod kay walay klase, nagsigilang lagaw-lagaw, bangod kay ang Christmas or New Year, wala klase, lagaw-lagaw. Imbes nga makahibalo tani sa mga bulhaton or magbulig tani sa bulhaton sa panimalay, mayo lang kung manggaranon gid nga may ara timbang. Ila ka bilog timbang, ha? Okay lang, pero bisan ka, bisan pa. Kay kun ang mga anak o mga kabataan hindi makabalo sa buluhaton sa panimalay, sa panahon nga maminyo na sila, wala pulos ang kabuhi. Naman, ang banahon, wala idea sa buluhaton sa panimalay. Ang asawahon, bana kagasawa, pareha sila nga wala kaybalo o di hindi makaybalo sa bulhaton sa panimalay. Ano ang matabo? Wala. Kabudlay. Unagini, magini kanan. Karon ang mga atiun nga pormahon naton ang mga kabataan. Pormahon naton ang mga batasan sang mga kabataan kag tuduan mo sila sa industriya. Pagsalig sa kagulingon, pagpugong sa kagulingon, sa pagpalambo sang ekonomiya kag taktika sa mga pagpangabuhi. Kung negosyo man, halimbawa, taktika sa negosyo. Kung obra man, taktika sa lain-lain ng mga bulhaton o sa obra. O kung mag-uma man, taktika paano mag-uma. Amo gina. Karon ang tiyon sa pagtudlo sa ila sang pagkamatinahuron kag pagkamaayo sa ila isig katawo kag pagtahod kag gugma sa Dios. Importante kay kun aton mahimo ni mangin Dios no nang aton kabataan, may minimize majutayan ang problema sa publiko nga sa subong perte kagrabe nga mga kadamo sa mga adik, kagdamo sa mga kabataan nga wala o napabayaan sa ila magidikanan, wala sila may edukar sa tanan nga gingin kinahalan tani basically. Amo na nga mahimo ta himuon ang isa ka malipayon nga bag-ong tubig para sa aton kabataan. Kun matutom nga ginatuman ang aton nga katungdanan bilang maginikanan. Ang puluyan dapat amo ang pinaka masinaron kag pinaka matahom nga duog sa duta. Kag mahimo ini nga himuon pinaagi sa or paagi sa makalilipay nga mga pulong kag mainayuhon nga mga buhat kag sa dalom sang tanan
isa ka malig-on nga pagsunod sa husto sa kaubuton sa Ginoo. Pagi sa pagpatumbaya sa paggamit sing nakaigayong pagpugong, madamo man ang ginikanan nga nagatugas sing dako nga dil indi malipayon para sa ila kabataan. Ang mga pamatanaon nga ginapabayan nga padayon nga nagapangita sing kalipay sa kalingawan ukon makagod nga pagpahimuot indi malipayon kag indi mangin malipayon samtang nagasulod sa sininga dalanon. Amo na nga mga amay kag mga iloy. Tudloy ang inyong mga kabataan na amo lamang nga sa amo lamang nga paagi agud mangin matuod nga malipayon amo ang paghigugma kag pagkahadlok sa Dios kag pagtuman sa iya nga kabuton kag ipatuman ang leksyon paagi sa imo halimbawa. Ang ginikanan magpakita sa maayong halimbawa agud nga ang mga kabataan mag-aalagad man nga tutum sa Dios. Ipakita sa ila ang mga paghidait ni Kristo nga nagagahom sa imo tagipusoon kag ang iya gugma nagapalapta sa imo nga kabuhi. Amo na ka importante ang buluhaton sa ginikanan para sa kabataan. Ang praktikal nga reliyon amo ang kinanglanon sang aton nga oras, aton nga panahon. Praktikal nga reliyon. Indi ninyo ini matudlo sa inyo mga kabataan, luwas kun kamo mismo ang nagapanag-iya sini. Amo na ginikanan kun ara sa aton kabuhi. Kita may ara kita practical religion sa aton nga kabuhi. Amo na ang halimbawa para sa mga anak. Kag amo na ang nami itudlo sa aton mga anak agon nga makalikaw sila sa malain nga mga nagakatabo sa kalibutan subong. Babaye man o lalaki nga mga kabataan. Wala na makita sing timpo mga padayon pa sa aton nga palatuntunan. Sige hapon, aton taposon sa nubo nga pangamuyo. Dakilang Dios na sa kaitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, narito kami. Muling dumulog sa banal na luklukan at pinasalamatan po namin na nagkailang pag-ibig, patubay at gabay. Maraming salamat po sa pagkataon na aming natalakay ang mga bagay na kung minsan nakaligtaan ng mga magulang at ang mga anak na papabayaan. Nawa, pagpalain mo ang mga nakikinig sa pilan pong ito, K5 News FM Philippines. Pagpalain mo man ang CEO Rukamilo Oy at pamilya at ang mga kawani, patuloy nawa ang mga pagpapalaan na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial protection at lalago nawa ang spiritual sa darating na taon upang sa ganun. Kayo po'y malulugod at patumbay at gabay magpatuloy sa aming lahat. Patawaran mo lamang kami sa aming mga pagpulot at pagkasala laman sa inyo. Ito ang hiniling sa pangalan ng Pinesos. Amen.

0: Sean Saka Libo Aklan, 94.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold.
1: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa eye care gold kag eye care drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang eye care gold. Kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagihugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kag glaucoma. Mag-I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang I Care Drops. Ato-ato ang I Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drug stores.

0: ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio.
1: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka. DTX 500.
2: Ako si Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Kitistingan ako og inom DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 70 na lang.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika. Mataas bala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanubo kag kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Asalikas epektibo. DTX 500.
3: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.

0: ka. Mature right man tabi ka.
1: Wala sa kondisyon ang makina ko.
2: Hindi makariba? Mag-extend ka! Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
0: Tika, ma-joyride na ta.
1: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno ha.
0: Sakay ka kitiya.
1: Siyempre, naka-extend ko ya.
0: Basta sagad nga driver, extend, lover.
2: Extend, supplement for men.
3: Nagabaho ba lang ilok mo?
4: Yucky!
3: Tama na nga palupok! Mag-Clinica Dio Fresh. Kada tapos ligo, Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Sa Clinica Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
5: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo?
6: Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum, ito ay isang neurobiotic

0: Lahat ng ating memoria ng Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum.
1: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpuputi sang akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Sa ginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
4: Sa mga butika.
5: Nagkapanghita ka.

0: News, D3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
2: Paano ka buligan ni D3 Bio para magka-quality sleep ka?
3: Ang pagtulog is really important. It is in sleep that we repair ourselves. We give our body the opportunity para mag-repair sa atong lawas through autophagy to apoptosis, everything. All of that happens during sleep. Today, ang topic ta, the benefits of D3 Bio to sleep. But sleep also showcase the ability of D3 Bio. Sleep forces you too fast. Huwag ka makita katulog ang kakaon. So, huwag ka makita sina during sleep, you do fasting, gandar ang ketogenic, gandar ang ketosis sa imulawas. Ang ketosis basically helps your body, no? Not only provides energy for your body para magtulog ka, para maimo ang pag-repair sa lawas mo, ketosis also gives repair through its antioxidant value to BOHD nga term ni Sir Kevin, no? But nga, ang D3 Bio importante, kag nga, ang sleep importante sa aton. Dok Ramil?
4: Importante na sa ako niya. Ako ya matulogi ko ya. Hindi magnubo 8 ka oras.
2: Oh, wow.
4: Gakalipay ko siyam ka oras. 8 to 9 hours. The best na siya.
2: Champion.
4: So, masugotag sa hindi. Kung pala inom ka D3 Bio, ganami ang tulog mo. Kag, siyempre, so kung anong importante ka kaong ka, dapat matulog ka man.
2: Correct.
4: One. Para nga, nami ang imong nga mental health.
2: Correct.
4: And your physical health. Kag, Sir Boy, Silindery, nga ang nami nga tulog, kaya niya i-recover ang mga kakapoy nga nabatsyagan mo.
2: Correct.
4: Dali ka mag-ayos sa balat yan kung nami ang tulog.
2: Kag nami ang imo immune system, Doc. Kung nami imo tulog. There's a reason.
4: Dapat amo na tudlo tayo sa gobyerno.
2: Correct, no?
4: Para malayo ka sa balatian, di ka dali-dali matapikan ka mga kagaw, dapat tulog timprano.
0: D3 Bio!
5: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tumanagin ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mga buti ka! D3 Bio with Visio!
6: Ako si Ana. Before problema, kung gidang ako na regular nga regla, galabot, gidatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gin.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mga buti ka!
4: So paano ang D3 Bio makapanami tulog? Amo ni ang story behind. Ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides. Ang inang medium chain triglycerides makadto sa imong tinai, mabulig sa imong nga probiotics or imong nga good bacteria. Kag once nga nami ang function ni good bacteria, ma-produce na siya sang serotonin, Sir Boy. And that serotonin amo ang precursor para paghimo sing gitawag melatonin. Kag ining melatonin amo na ang gapanami imong tulog. Nga produce ang nami nga melatonin tungod kay gainom ka D3 Bio. In short, kung pala inom ka D3 Bio, nami imo tulog.
2: Gabi.
4: Panrito pa yan, Sir Boy. Dapat dulum-dulum ka tama.
2: Correct.
4: Para basdamo pa gid himuon nga melatonin.
2: Correct.
4: So, Sir Boy, amo ning natural nga paagi magka nami imo tulog. Ang iba niya grabe nang imnanay sleeping
2: shot pills. Shot nang ilaya.
4: So, no? So ang D3 Bio natural gid yang pamaagi. No? Hindi ba't pahangop nga pag inom mo dahil D3 Bio, nami din tulog, no? Kinainom ka na'y damo. Kinanglan, imuon mo nga habit, Sir Boy. Mga panlagan mo, 1 month after, 2 months after, nga sige-sige mo inom sang D3 Bio, amo nang gapanamin mo tulog. So, aliwat, ang mga tryptophan nga protein da, gina-convert na sa imo probiotics into serotonin, din serotonin, mahimo nga melatonin, amo nang nami tulog once nga naka D3 Bio ka.
2: Correct, no? So, hindi ka na magbakal melatonin. Hindi ka na magbakal sa mga ginatawag nila mga antidepressant in order to sleep. You just need to take D3 Bio regularly. Ang bali ni Dr. Ramil. Take a bit, twice or thrice a day. After 2 to 3 weeks, you'll see the benefits of it. Wala bot, ginbulong mo ng lawas mo sa trangkaso, sip-on kag ubo, nagnami pa ang imutulog sa D3 Bio.
4: Once nga nami imutulog, Sir Boy, hindi ka basta-basta matapikan, balatian.
2: Correct.
4: Amo lang sa mga tigulang, importante gid inom gid D3 Bio para at least bisan paano madugang-dugangan ang inyong melatonin. Kay once nga katigulang ka, ganun po na lang ang production sa melatonin.
2: Okay. Mas nami gali natural sleeping pills D3 Bio.
7: D3 Bio.
0: D3 Bio with Vizio.
7: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio, yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News.
8: Ora sa K5 News sa FAM Kalibo, it's 7 o'clock in the evening. The Time Check was brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax, Gold Eagle Beer.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Si Papa ay na!
0: Relive the golden days.

0: Sunday Golden Flashback on K5 News FM.
1: K5 News FM.
2: Si Papa ay na.

7:20 ang ating oras. At syempre pa isa magandang gabi. Metro Calibo, Provincia ng Aklat, Western Visayas. Welcome na naman sa ating programang Sunday Golden Flashback. Tayo ay magbabalik tanaw na naman ng mga paborito ninyong mga awitin. Sa loob ng 2 oras, 7 to 9 in the evening, kasama ang aking paboritong kape. Ang Klinika DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Kasama rin natin ang Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Para healthy ang ating body, huwag kakalimutan mag-Mighty C. Today is a Sunday once again. Oo. September 13, 2026. At ngayong araw na ito, mga KK5, ay ipinagdiriwang din ng ating presidente na si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang kanyang 69th birthday. Ayan. Siya ay pinanganak noong September 13, 1957 sa Bataka, Ilocos Norte. Ayan. So, siguro marami sa ating mga tagapakinig ang posibleng pro or anti-BBM. Pero ganun pa man siya ang ating Pangulo, kaya batiin natin si Pangulong Bongbong Marcos Jr. At syempre sa lahat ng mga nagbe-birthday today, maligayang kaarawan sa inyong lahat. And speaking of, ginagreet gid ni Ma'am Ner na taplera si Rudo, anak ko niya, o nga si Nervin si Rudo. Birthday makaron. Una sa Briones Calibo. Shoutout lang sa tanan nga mga nag-birthday, nag-celebrate makaron nga Sunday. Marami mag-celebrate makaron nga Sunday. Siyempre, mostly katon hay what's so good. Family day, marami magwarang-warang. We all have the free time. Diba? Para talagang maipagdiwang yung mga kaarawan na yan. Si Claire Hanson nakaantabay sa atin. Magandang gabi. Kaya Mamelda Baez, present pa rin sa ating programa. Si Mama Bibing, una karon sa Udyong Altabas, nga nakatutok yan sa atin niya programa as always. Magandang gabi. And likewise sa mga minamahal nating mga tricycle drivers. At kung anong uri ng sasakyan man ang inyong minamaneho, yan man ay mapa public or private vehicle. Sana ay na-enjoy ninyo ang ating mga tugtugan ngayong araw na ito ng Linggo, ha.

At ngayong araw din na ito, mga ka-K5, aton nga ginaselebrar man. Rung adlaw it, mga computer programmers. Diba? Kung nga sa mga courses pa sa naroon, mga IT or mga computer science. Yan. Ngayong September 13 ay ipinagdiriwang ang celebration para sa mga programmers at mga software developers. Ayan. Wrong misconception na termino kung ikaw ay graduate man at IT or graduate ikaw at ComSci or anything related sa programming or related sa computer nga mga kurso. Basta may computer. Kung imo karon nga kurso, ay hagos tanan, ay ipaayos yun kay mo. Tandaan ko anay mga ka-K5 kat nagsugod akong clerk. Clerk man lang ako nga position. Hay kung what internet connection, hay ipaayos ka akong the wifi. Kung may ipaprint, ipaprint o paobra tarpaulin, paayos it computer. Pascan it mga USB, agud to pagaon ko nito mga virus, pakayad it printer, tanan! Kuwang lang, pati aircon, nagwashing machine, ay pakayad ko. Yan. Pag sinabi kasi nating IT, mga kaibigan at mga kapatid, may mga ano rin yan, kumbaga sa mga doktor, ay may mga specialization man nga ginatawag. For example, imo manahay para manay mo, doktor manay mo sa heart, doktor manay mo sa brain, yung naman natin nga, neurologist, kung heart is cardiologist, kung sa lungs matahay, pulmonology, ano rin kung sa lungs, pulmonologist, oh, tama ba yun? Abe, dali yan. Basi mohian kita ag. Oh, tama mat ang mga ka-K5. Pulmonologist. Kung sa lungs, nag-specialize sa aton karon nga respiratory system. Hay kung sa mga kwan man, sa IT, ay may mga specializations man doon. But sing hanon nga graduated IT, ay kaantigon niya agi magkaya-adit computer, kaantigon magkaya-ad printer, kaantigon magkaya-adit wifi. Ngayon kung amat kita, akon man nga gina, kunyari gina toki-toki, kumana-mana do router. Pero ang ginubraman ang gali, agin pagos man lang saksakan. Ha? Sinaksak ito man. Ay, nag-ano man, nagbalik man do internet. Ay, kung hindi magbalik ro internet, aroon na sa bat. It's ang ka-IT. O sa bat, ay sa service provider, aroon. Diba? May mga specialization. For example, anong specialization ay sa hardware. So, ito yun doon. Pwede mo magkayadit mga samad regarding sa hardware. Kung roa naman ang specialization ay sa software, do yun. Pwede mo ka-create it mga programs or pwede mo ka mga reboot it in yung mga computer. Pwede mo ka mga uninstall, ka-reprogram or kung naano pa nga related sa software or operating system it mga computers. Hindi ninyo pag-generalize nga kung mag-hire ka mot IT, ay antigo agita na pati sa graphics, pati sa video editing, sa photography. Diba? Kung nga na ako na ipakayad o TV agro washing machine. 7:27 ang ating oras. Tuloy-tuloy ang ating dugtugan dito lang sa Kampiyon na istasyon. Ako si Papa A at ito ang K5 News.

0: Sunday Golden Flashback. On K5 News FM.
1: K5 News FM. Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibutlan. 94.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka-office clerk. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sa eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sa akong mata matapos ang 3 ka-oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
1: Para sa epektibo ng kombinasyon, magtuman na sa Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitungut obra para sa mata. Mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sa lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sa Dilberry Extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sa Eye Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sa Eye Care Drops at lahat ng Eye Care Gold Capsule. Mabagal sa mga leading drug stores.

0: Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.
1: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika.
2: Kapoy.
3: Rala! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Parato na, swabig kitang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
0: TJX 500.
4: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom. TJX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 70 na lang.
0: TJX 500. Mabali sa mga butika. Mataas bala ang imo blood sugar. TJX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? TJX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanupo kagga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500 sa Rica Epic Table. DTX 500.
5: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.

0: ka. Mature ride man tabi ka.
1: Wala sa kondisyon ang makina ko.
2: Hindi makariba? Mag-extend ka! Extend, supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
0: Tika, ma-joyride na ta.
1: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
0: Sakay ka kitiya!
1: Siyempre! Naka-extend ko ya!
0: Basta sagad nga driver, extend, lover.
2: Extend, supplement for men.
3: Nagabaho ba lang ilok mo?
4: Yucky!
3: Tama na nga palupok! Mag-Clinica DioFresh. Kada tapos ligo, Clinica DioFresh. Clinica DioFresh. Sa Clinica DioFresh, magaputin ang ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Clinica DioFresh. Clinica DioFresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyong lugar.
5: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum, ito ay

0: Kontakta na sila at ating memoria
1: ng Memory Advanced Serum.
0: Araw-araw,
1: mabibili sa mga butika.
0: Memory Advanced Serum.
2: Spore Biotics, naging ugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
1: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpuputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
4: Pabakang sa mga butika.
5: Nagpangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto?
6: Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento.
7: Clinica DTX 500.
8: Clinica D3 Bio.
9: Clinica Sport Bionics.
10: Mighty C. DTX Coffee Mix.
11: Free Bio Coffee.
12: DTX Beauty Soap.
13: DTX Herbal Oil.
14: Clinica Deo Fresh Roll-On.
15: And many others.
16: Plus, sa Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center,
17: may free checkup ka pa.
18: Every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
19: Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: You're listening to 94.5
8: K5 News FM.
16: K5 News FM.
14: Sunday Golden Flashback on K5 News FM.
9: K5 News FM.

0: Sunday Golden Flashback.
1: 7:54 ang ating oras. Kapiling pa rin yung papay sa ating programang Sunday Golden Flashback. Atid po sa atin ng Clinica DTX 500, the superior antioxidant. Ito pa yung marang ampalaya leaves with the sugar sugarcane extract na tumutulong upang mapangalagaan ang ating mga cells laban sa cell damage. Para sa healthy na pangangatawan, Clinica DTX 500, ang kailangan. O, batiin natin. Nakatutok sa ating programa si Rowel Zapico. Shoutout lang ko kay Precious nga gapamati gid ko no katon makaron. Ag kay Lolit Zapico, ag kay Nanay Lita. Ayan. Siin nga mga Zapico raman? Una sa Kwan, una sa Libakaw. Diyan nahidlawon ako sa Baysa Parada una sa Libakaw. Saan naman yung Baysa Parada? Madyan November doon eh. Diba ka? So hopefully maka-attend yung man kita ita Baysa Parada sa Milogron sa mga ginabagbantayan nga celebration at kapistahan niya sa probinsya at akigan. Dahil nag-aisagahanan malang, no? Rung, I just don't know, ha? Pero I think ang pinaka-popular na Balsa Parada dito sa probinsya ng Aklan ay ang nasa Libakaw. Also, mabati rin natin ng magandang gabi si Marilyn Magbanwa na nakatutok sa atin. And also kay Joy Joy Gonzalez. Thank you so much for having us on the radio. Tuloy-tuloy ang ating tugtugan dito sa Kampiyon na istasyon. Ito ang K5 News FM.

0: Sunday Golden Flashback on K5 News FM.
1: K5 News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
2: Diyan na mag-aso, taga Alibabay, Bigo.
3: Ang imong sugar sa una, pila man?
2: 300.
3: Kano sa ama ka nag-start og inom og DTX 500?
2: Mga duha pa kasi man kapin.
3: Pila imong na inom DTX 500?
2: Pag-yod ka stab.
3: Duha ra ka stab? Yun sa manong pag-inom?
2: Muntag og gabi eh.
3: Mga pulo. Mga pulo ra kaadlaw imong tumar.
2: Oo. Oh.
3: Yeah, pila na may sugar ni Moron?
2: 126 na lang tao, kaluis Ginoo.
1: DTX 500.
4: Ano pa ang mga added benefits ang DTX 500?
5: Na
4: isa-isa unta naman Sir GP, Sir Boy, Engineer, ang dugang pa nga mga health benefits sa pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C. Sir Boy?
5: Mm-hmm. Ako yan nag-inom kay DTX 500.
4: Nga man?
5: Kag Mighty C.
4: Amo
5: ini may dako nga mabulig sa akon pancreas.
4: Correct.
5: Especially mga tao nga may family history sa diabetes. Uy, ang oxidative stress kang nagakos ang inflammation kung ini magapadayon
4: kung may diabetes ka Sir Boy. Daliga ka tinglo ang pancreas. Hagu bla ka tama. Hagu ang pancreas.
5: Ini tungod nga kulang ka sa antioxidant Sir JP. Ini nagaresulta sa pancreatitis or inflammation of the pancreas. Ini bangod nga ang pancreatic B cells nga susceptible sa oxidative stress tungod sa mataas nga endogenous production of reactive oxygen species or ROS, a type of free radicals. Kung jutay ang imo antioxidative enzymes, ang resulta sigurado. Type 2 diabetes ang top-an multibudlay na.
4: Correct na Sir Boy, no? Bangod nga ang adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C ang dulot sang steady supply sang super antioxidant sa imo lawas. Meaning pa, hindi dali magkubag yung pancreas, dili ka dali magka-cancer kung puno sang antioxidant or puno sang DTX 500 kag Mighty C ang imo nga lawas Sir Boy.
3: Husto, kadamo na sa mga may mataas nga blood sugar kag mga may diabetes nga nagpamatuod sang ka-epektibo sang DTX 500 kag Mighty C sa pag-manage pagtapna sang blood sugar levels. Kung pancreas pambato, no, sa pancreatitis ang gusto ni Sir Boy sa DTX 500 kag Mighty C. Ako ni Dr. Ramil is ang capabilities ni DTX 500 sa pag-amlig sang atay. Sa may mga fatty liver da, ang DTX 500 kag Mighty C makabulig sang dako sa pagpakupos sang inyo nagahubag nga atay. Isa sa mga rason kung nga nagahubag ang atay is oxidative stress. Grabe ang igo sini sa imo liver.
4: Wow. So amo na sa mga palainom da, no? Take note, kung gainom manggig ka, dapat inom ang DTX 500 kag Mighty C. At least, ginainom nyo agod nyo may ara man tani isang mag-neutralize sa mga toxins sa mga ginabubo nyo sa inyo nga atay.
1: DTX 500!
6: Gina Cano, nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginabatsya ko, sir, ang ako niya UTI, kasakit git sa ako niya puson, kag sa ako niya baywang. Pagka bati na mo nga may DTX 500.
3: Isa ka lang kapila ka mag-inom?
6: Sa pilmero, katatlo, sa subong, kaduanan.
3: Subong, kamusta?
6: Huwain niyo ginabatsya at maskin gamay.
3: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaras ang DTX 500?
6: DTX 500 lang, amugin na ang mga ayon sa aton.
1: DTX 500.
7: Dugang nga mga benefits, iniblak may problema ka sa thyroid. Ang DTX 500 gag Mighty C kinanglanon gid. May tuman ini ka dako nga role sa aton nga thyroid. Pagon ini maigo sa oxidative stress, magka problema ang imo nga T3, T4, TSH. Amo ni mga hormones na kung ini abnormal, dako epekto sa imo kayong lawas, no?
4: Either hyperthyroidism or hypothyroidism in general.
7: Oh, nung sa problema no? Ini sang metabolism, na kung na hyperthyroidism,
4: ganiwang ka,
7: dasig ang dasig imo nga heartbeat,
4: correct?
7: No, kagamudlak.
4: Gamudlak. Abi nimo gi akig sa imo.
7: Correct.
4: Dili may hyperthyroidism dili. Ang hypo naman permi ka kapoy.
7: Ganiwang ka.
4: Ginapanugnawan ka bisan tambo ka.
7: Correct. Oh, kadto
4: wala gana.
7: Wala gana magkaon, kamudlay ka maginaw. Pigaw ang imo nga memory.
4: Pigaw pag in memory. Di ko naka-DTX 500 engineer kag Mighty C, malikawan gina.
7: Correct.
4: Normal lang imo nga no.
7: Dapat lang.
3: For only 14 pesos ha. Amo na protection nga matag sa imo.
5: Kag hindi lang amo na. Kuno ka naman ang oxidative stress makahatag man high blood.
4: High blood pressure.
5: Problema ka man sa arthritis. Healthy kag imo ang brain mo, healthy kag ang liver mo healthy kung naka-DTX 500 ka.
4: So malikawan ang pag ko kag paghubag man sa imong nga prostate gland. Mm. Te, madamo gid nga benepisyo kung gainom gid ka DTX 500 kag MyTC. Mm. So, hindi na magulat nga magbalatian ka. I-DTX mo na, i-MyTC mo na, mabuligan pa imo balatian, gahubin ka pa.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
0: Sunday Golden Flashback on K5 News FM.
1: K5 News FM.

0: Si Papa ay na!
1: 8:21 ang ating oras, second hour ng ating programang Sunday Golden Flashback. Feeling para ninyong Papa A, hatid sa atin ng Clinica DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Ano na rin yung ginaobra sa marundayang oras? May una nga nag-ihapon. Enjoy lang. May una man nag-hilay-hilay ko tana. Ready gon nga magtanaw mat mga AI drama. Root trend makaroon na tao ko naka-intron kamot pinakabago nga trend makaroon sa Facebook rung 80s look nga trend. Diba? Ha, try nyo man. Ay iba nga mga anti-AI or AI haters. Ay, gaamulit ang mga nakamot tubi. Ginamit man nakamot AI. Pero actually mga ka-K5, bisan do mga social media platforms, like for example, Facebook, ay nagagamit man nun sanda it AI. Diba? Tanan nga nagagawa karon sa inyong karnya feed. Rung nagakontrol karon hay AI through its algorithm. Yan ay kung minatuduod nga hater kamot AI, ay dapat huwag ako mo nagagawa sa social media. Galing kong amat hay rung mga tao abi mga ka-K5 hay may ginatawag nga double standards. Kapres man doon it animal lover ka pero nagkaon ka man it baboy. Nagkaon ka man it chicken. Diba ka? So it's the same thing as saying na you're against AI but you are using tools and technologies na merong AI. Bisan rin inyo karon yung mga cellphone, may mga AI technologies nga gamit. Diba? Ah, wala lang. Na-share ko lang eh. And batiin natin si Ma'am Norma De La Rosa Alba, nakaantabay sa ating programa. Nag-enjoy ko not flashback music. Nga aton nga ginapatunog, nagapahilay-hilay after dinner. Si John Krish Valencia ay nakaantabay rin sa atin. Good evening. Nasaan na ba tayo mga ka-K5 when it comes to artificial intelligence? Isang malaking parte na ng ating mundong ginagalawan ngayon, ang AI. Lalong-lalo na at pinag-uusapan na ngayon yung mga threats ha? Nito mga nakaraang mga linggo ay naikwento ko na rin ito sa inyo. Yung mga threats ng AI na actually pwedeng humantong sa pagkawala natin dito sa mundong ito. Human extinction. Ha? Pero nasa na ba? In the past few weeks, nasa na ba ang AI? Narito ang ilan sa mga updates. Ha? Mas naging vocal na ngayon ang mga AI leaders. Kaparehas ni Anthropic's Dario Amode. Patungkol sa pagpapabagal o pagpapaslowdown ng AI development dahil baka mauna pa ang AI capabilities kesa sa mga safety measures. So, habang nagabuhay abe nga di gadinagan ro mga inadlaw, dinomingo ag binugan, hay mas nagainagam rong AI agwa kita kasayod base sa uli hay indi gut anaton makontrol, ha? Yan ang literal na ginisa tayo sa sarili nating mantika. AI is moving from sasagutin kita to ako na ang gagawa. Habang patagal ng patagal, ay kumbaga nagkakaroon na ng sariling desisyon. Ha? Discernment. Itong mga AI models, mga ka-K5. And can take unexpected or unauthorized actions when given access to computers or tools. Natanda ninyo, Kat, gin-mention na akong last time nga AI model nga nakatakas sa laboratory ag nagpang-hack ita sang ka company. Oo. Without the instruction of humans. Nagsasariling decision na mga ka-K5. Also, sa AI and biology, may reports of AI being misused for potentially dangerous biological research. Kaya mas strict na ang labs sa mga sensitive requests. Tuloy ang lawsuits against AI companies over using copyrighted books, articles to train AI without permission. May mga positive side naman, like for example, sa math and science. AI is getting better at solving difficult math problems and helping researchers discover new ideas. In short, although good news rin nga, habang gabuhay, mas nagainagam ro AI. Pero bad news man rin katan nga tao, basta sa uli, kontrolon na da kita. Diba? Pero ginahambangan nito it, sangka researcher no sa Anthropics mga ka-K-5 nga nag-quit yung taimaw bangod sa anang nakikita nga danger it anang gina-develop nga super intelligence ay basi nga mag maka-create ba kita ang mga humans it another species ha? Sangka species nga mas maagam 100-fold rong kaagam kaysa sa mga tao. And pag-abot man sa regulation, governments are struggling to keep up with how fast AI is developing, especially around agent safety, copyright and liability. Majalisdan yun do gobyerno nga i-regulate dahil sa masyado ang widespread mga ka-K-5 yung paggamit it AI technology sa makaroon. Diba? So, parang sinasabi sa atin na there's no stopping. Wout at makapugong kara ay wamat mga tech giants nga willing nga mag-stop sanda kasi inadlock man sa na maunahan sanda. Diba? For example, the US di man sa na mag-stop. Nadlock man sa na maunahan sa na China. So, wala na talaga. Wala nang makakapigil dito sa development ng AI. We just have to pray and hope, mga K-5, na hindi mangyari yung sinasabi nilang 20% chance na i-dominate ng AI ang mundo at baka mauwi nga sa ating katapusan. End of humanity. Oo. Nasa news na yan, ha? Hindi lang, kung dati abi kong mga gistorya, mana mga K-5, it mga end of the world. Diba? Ay mga gahambag at ay mga conspiracy theorists. Diba? Makaroon ay mga researchers na nagahambag. It is widely being discussed sa mga news. Diba? CNN, BBC. Agro nagahambag at ay mismong mga researchers. Nga mismong sanda ito rung nag-ubra, nag-develop pero nag-quit yung sanda. It's because nga nakikita nanda rung danger sa anda mismo nga ginaubra. So, we'll see. Kinakit sa future. Ay, nako. 8:30 ang ating oras. I'll be leaving you the song. Or in the meantime pala, hindi pa pala ako magli-leave mamaya pa. 30 minutes. Excited, ha? Oh, eto muna. Let's have this song. Mamang Sorbetero, dito lamang sa Campeona Estasyon. Ako si Papa E. At ito ang K5 News FM.

0: Sunday Golden Flashback on K5 News FM.
1: K5
2: News FM.
3: Ang kakampyon ng estasyon sa Kaliwatlan, 94.5 K5
4: News FM.
3: News FM. I Care Gold.
5: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag dagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag I Care Drops.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika. Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag I Care Gold Capsule ka. Ang I Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata. I Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang

0: D3 Bio with Physio.
1: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka-registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio.
1: Ang Physio
0: yung may D3.
1: D3 Bio.
0: D3 Bio.
2: Ako si Boys, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio
1: yung may Physio.
0: Ang Physio
1: yung may D3.
0: Mabakat,

0: Barangay Kagawad, Elgin Castaño, ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapika na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.

nag-Mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago mapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag-Mighty C kayo. Mighty C, alkaline-based vitamin C, available nationwide.

0: Pre, Tonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
1: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
2: Performance mo pala? Maluya na? Mang-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-vabuwas ka. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas matukay nga performance.
0: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
1: Ah, apat gigasultada, pre. Biyag si misis, eh.
2: Extend Food Supplement for Men.
3: Tikasin.
4: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gaan. Kabasa na naman.
4: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag Clinical Dairy Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Dairy Fresh.
3: Nagabasa na naman bala ka.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinical Dairy Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup.

0: Sarap ng ating memorya. Memory Advanced Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Serum.
1: For Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. For Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics.
2: DDX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DDX Beauty Soap. Babakan sa mga

0: Si Papa ay na!
1: 8:53 ang ating oras. Atin po sa atin ng Mighty C, ang alkaline of vitamin C para healthy ang ating body. Huwag kakalimutan mag Mighty C. Ito po ay nagtataglay ng enough levels of alkaline vitamin C na kinakailangan po ng ating katawan para at least no malabanan ng mga iba't ibang uri ng mga viruses na maaaring magdulot ng ubo, sipontrang kaso at marami pang iba. Yan naman, para sa healthy body, huwag kakalimutan mag Mighty C. At syempre, bukas sa inyong pagising para energetic kayo, babalik na naman kayong opisina. Diba? Mas maganda mga K-5 na Monday na Monday, eh, ang inyong energy ay talagang nagpupumiglas. Bukod at Lunes nga Lunes, maguya kagagi. Bulokron, ha? Or Lunes nga Lunes, bad trip kagagi. Kaya para good mood ka mo, mag-clean ka DTX Coffee Mix. Ito ay merong ampalaya, chia seeds, and sugar sugarcane extract powder na tumutulong upang linisin ang mga toxins sa loob ng ating katawan. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Okay, magpapaalam na. Maging kaibigan na sa Facebook, hanapin lamang Papa A, ang Hello Cortez. At syempre, huwag kakalimutan, dapat naka-follow na kayo sa K5 News FM Kalibon 94.5 para sa kampiyon ng mga balita, drama, serbisyo publiko at kalingawan sa probinsya Taklan. Magandang gabi sa ating lahat.

0: Sunday Golden Flashback on K5 News FM.
1: K5 News FM.
2: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
3: Diyan na mag-aso, taga Alibabay, Mabigo.
4: Ang imong sugar sa una, pila man?
3: 300.
4: Kano sa ama ka nag-start og inom og DTX 500?
3: Mga duha pa kasi man na kapin.
4: Pila imong na inom DTX 500?
3: Pag-yod ka sub.
4: Duha ra ka start? Yun sa man yung pag-inom?
3: Tumultag og gabi eh.
4: Mga pulo ra kaadlaw imong tumar.
3: Oo.
4: Ya, pila na may sugar ni Moron?
3: 126 na lang taong kaluis Ginoo.
2: DTX 500.
5: Ano pa ang mga added benefits ang DTX 500?
6: Na
5: isa-isa unta naman Sir GP, Sir Boy, Engineer, ang dugang pa nga mga health benefits sa pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C. Sir Boy?
6: Ako yan nag-inom kag DTX 500.
5: Nga man?
6: Kag Mighty C. Amun ini may dako nga mabulig sa akon pangkreas.
5: Correct.
6: Especially mga tao na may family history sa diabetes. Uy, ha, ang oxidative stress kang nagakos ang inflammation kung ini magapadayon
5: kung may diabetes ka Sir Boy. Daliga katiglo ang pangkreas. Hago bla ka tama. Hago ang pangkreas.
6: Ini tungod nga kulang ka sa antioxidant Sir JP. Ini nagaresulta sa pancreatitis or inflammation of the pancreas. Ini bangod nga ang pancreatic B cells nga susceptible sa oxidative stress tungod sa mataas nga endogenous production of reactive oxygen species or ROS, a type of free radicals. Kung jutay ang imo antioxidative enzymes, ang resulta sigurado. Type 2 diabetes ang top-an mo, tibudlay na.
5: Correct na Sir Boy, no? Bangod nga ang adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C ang dulot sang steady supply sang super antioxidant sa imo lawas. Meaning pa, hindi dali magkubag yung pangkreas, dili ka dali magka-cancer kung puno sang antioxidant or puno sang DTX 500 kag Mighty C ang imo nga lawas Sir Boy.
4: Gusto kadamo na sa mga may mataas nga blood sugar kag mga may diabetes nga nagpamatuod sang kaepektibo sang DTX 500 kag Mighty C sa pag-manage pagtapna sang blood sugar levels. Kung pangkreas pambato, no, sa pancreatitis ang gusto ni Sir Boy sa DTX 500 kag Mighty C. Ako ni Dr. Ramil is ang capabilities ni DTX 500 sa pag-amlig sang atay. Sa may mga fatty liver da, ang DTX 500 kag Mighty C makabulig sang dako sa pagpakupos sang inyo nagahubag nga atay. Isa sa mga rason kung nga nagahubag nga atay is oxidative stress. Grabe ang igo sini sa imo liver.
5: Wow. So amo na sa mga palainom da, no? Take note, kung gainom manggig ka, dapat inom ang DTX 500 kag Mighty C. At least, ginainom nyo agod nyo may ara man tani isang mag-neutralize sa mga toxins sa mga ginabubo nyo sa inyo nga atay.
2: DTX 500!
7: Gina Cano, nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginabatsa ko, sir, ang ako niya UTI, kasakit gid sa ako niya puson, kag sa ako niya baywang. Pagka pati namon nga may DTX 500.
4: Sa kapila ka mag-inom?
7: Sa pilmero, katatlo, sa subong, kaduan.
4: Subong kamusta?
7: Huwain ko ginabatsa at maskin gamay.
4: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaras ang DTX 500?
7: DTX 500 lang amugin na ang maka ayon sa aton.
2: DTX 500!
8: Dugang ang mga benefits, iniblak may problema ka sa thyroid. Ang DTX 500 gag Mighty C kinanglanong gid. May tuman ini kadako nga role sa aton nga thyroid. Pagkun ini maigo sa oxidative stress, magka problema ang imo nga T3, T4, TSH. Amunin mga hormones na kung ini-abnormal, dako epekto sa imo kayong lawas, no?
5: Either hyperthyroidism or hypothyroidism in general.
8: Doon sa problema, no? Inisang metabolism, na kung na hyperthyroidism,
5: ganiwang ka, dasig ang
8: dasig imo nga heartbeat.
5: Correct.
8: No? Kagamudlak.
5: Gamudlak.
8: Gamudlak.
5: Abi ni mo, akig sa simo.
8: Correct.
5: May hyperthyroidism. Ang hypo naman, permi kakapoy.
8: Ganiwang ka.
5: Ginapanognawan ka, miskan tambo ka.
8: Correct.
5: Wala gana.
8: Wala gana magkaon, kamudlay ka maginaw. Pigaw ang imo nga memory.
5: Pigaw pag memory. Di ko naka-detect 500 engineer kag may TC, malikawan gina.
8: Correct.
5: Normal lang imo nga no.
8: Dapat lang.
4: For only 14 pesos ha. Amo na protection nga matag sa imo.
6: Kag hindi lang amo na. Amo ka naman ang oxidative stress makahatag man high blood.
5: High blood pressure.
6: Problema ka man sa arthritis. Healthy kag imo ang brain mo, healthy kag ang liver mo healthy kung naka-DTX 500 ka.
5: So malikawan ang pag ako kag paghubag man sa imong nga prostate gland. Mm. Te, madamo gid nga benepisyo kung gainom gid ka DTX 500 kag MyTC. Mm. So, hindi na magulat nga magbalatian ka, i-DTX mo na, i-MyTC mo na, mabuligan pa imo balatian, gahubin ka pa.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo, 94.5 K5 News FM.

0: Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Upod natin sa aton nga programa sa informasyon sa ikayong lawas si Brad Paul kag of course si Sir Boy Solweta. Diri natin pag-istoryahan mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan, of course mga suplemento nga makabulig sa aton maging healthy. Bawal magkasakit. Sige mga friends and relatives, ano ang dapat naton himuon kada aga? Kinanglan ta mag take sang DTX 500 of dantasing Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, of course D3 Bio, kag ang aton nga klinika Spore Biotics. Mayong aga mga partner, Sir Brad Paul, mayong aga sa imo, Sir Boy, mayong aga man.
2: Mayong aga sa imo, Engineer Ronnie Albao, no? Sir Boy Solita, mayong aga, tatlo kita subong. Sa aton mga tigpalamati, mayong aga sa inyo. Istoryahan ta today, ano ang ginatawag nga tumor. Tumor. O tumor. O bukol. Kag paano ka mabuligan ni DTX 500. Himaloon ta kung ano ang kinalain sang tumor, ano ang kinalain sang cyst, ano ang kinalain sang cancer. Ini ano tawag sila tanan? Kag paano ini nagatuga kag nagasugod sa lawas ang tumor? Kulol ba an engineer may bukol tubo sa lawas mo? So istoryahan ta karon kag kaupod ta sina nga diskusyon si Sir Boy Solweta. Ako si Jean Paulino Rosso. Boy, good morning.
3: Good morning, Sir Boy.
4: Jean Paul, good morning, engineer. Bayong aga sa aton mga suki, Isil North, Isil South, Isil OFW. Of course, ang aton KSS supporters and Slow Lab supporters, mayong aga sa inyo kabay pa kampyon ng lawas kay naka DTX 500, no, amo ninyong sekreto. Kung gusto ka maghubin, kung gusto ka protektado ka o maghagan-hagan man ang epekto sa imo bisyo, sa imo pulaw, sa imo tanan-tanan ng mga negative ng mga tawag sa ganin, mga health threats mo sa imo lawas, may mag DTX 500, the super antioxidants that protects your cells from oxidative stress causing premature aging o dali ang pagtigulang sa imo selula. So kung gusto mo maiwasan na layo ka pa sa diabetes kay may ampalaya extract, mag DTX 500. Kung gusto mo i-boost ang imo immune system, mag Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sa mga soldado sa imo lawas para makabatok, para makaprotekta kontra sa mga mikrobyo, kontra sa mga anomalies, no? Sa mga ginatawag ng mga cancer forming cells, no, para makabatok ang imo immune system, no. Karon i-discuss na ato upod kay Sir JP. And of course, kung gamasakit ka na, nakasulod ng mga mikrobyo nga gadalas ang trangkaso, ubos, ipon, kagilanat, kung ano pa dang masakit, kag gusto mo dali ka mag-ayo, mag D3 Bio. And of course, kung gusto mo superb ang imo mata, hindi ka pa sa akon matipara, ang 45 pa na, nagsugod na konti para, ha? Mag eye care drops, no? Ining eye care drops, well, basically protects your eyes from ginatawag natin sa mga oxidative stress, may ginatawag ng mga toxins niya, mga forms nga gapa blur sa imo vision. So gusto mo nami ang imo mata, lalo na if you read every day, lalo na if you use your eyes every day, kunta using your computer and your tablet, mag eye care drops. Sandaan na ngalan, eye care drops available na sa Mamon Pharmacies and leading drugstores.
1: Ano nagligad ba Sir Brad Paul, nagpromisa Sir Boyo, matagaan niya ko kuno sang eye drops nga ginambal niyo.
4: I care. You don't care. I care, of course, ganta ka na.
1: Okay, thank you in advance. Pero may mga nagambal bla nga.
2: Oo, kinangla mo na kay mga gaka-appreciate mo. Sumong kapalaw ay nagid. Oo. Daw may buro ng mata mo. Mga sa una, daw gwapa po to sumong doon. Hindi na. Storyan tang tumor, engineer. Kung magambal ka tumor, amuning bukol gatubo sa lawas mo, pinakasimple na gid lang. Magambal ka nga tumor, nagatubo nga bukol sa lawas.
1: Pero may maambal si Mrs., niya tanan kwa o nilang bukol-bukol, pero ang kay Mr. nga bukol kung kagahon, hindi lang pag-dula, Sir JP.
2: Saktanggit. Daw lugits naman lang bukol si mo, daw naman iban. Anyway, engineer, tumor amuning bukol siling gugatubo sa lawas. Imagine na bala may matubo nga bukol sa okay na tubo bukol kisa sa imong pan nga
1: maskulo
2: panit o di
1: okay.
2: Ka. Oo. Ito ba si hubag lang man. Pero kung tumubo ang bukol sa imo kolon,
1: abaw, oo.
2: Tumubo ang bukol sa imo tinai, tumubo ang bukol sa imo nga atay,
1: uh-huh.
2: Tumubo ang bukol sa imo nga kidneys, tumubo ang bukol sa imo nga utok.
1: Uh-huh.
2: Naguro, mabalkagin nga taugon mo tanan nga mga anghiles mo.
1: Uh-huh.
2: Kululbaan. Kululbaan. Now, diri kita anay sa mga klase sang bukol. May mga bukol, hindi tanan nga bukol, siling ko, cancerous. Tan. May magitubo nga bukol, ginimo sang doktor na lantaw yun na anay.
1: Oo, oh, ginakuha niya.
2: Kisa ginaikapikap niya. Oo, oh, ginapalpate niya. Kisa ginapa-ultrasound niya. Ah, ultrasound anay. Magamba ka bing a bukol engineer, it could either be, una yan ang i-rule out, hindi dapat cancer.
1: Okay.
2: Kaya ang bukol, pwede siya mangin cancer.
1: Okay. Kung hindi magapan.
2: Magambal ka nga ang bukol cancer. Kung mangin cancerous ang bukol, kung inisya, ang aggressive nga nagadako,
1: gadamo?
2: Kag magametastasize.
1: Okay.
2: May ara sa kapabilidad nga maglapta.
1: Mm-hmm.
2: Okay? Now, ang staging sang cancer, kung hindi ko magsala, Sir Boy, amo ni siya ang buot silingon kung mag-stage 4, malapta na, metastasize na. That's why mambal siya.
3: Metastasis na,
2: oo,
3: no?
2: Oo, nag-metastasis na, that's why.
1: Nga nagalaton ka pang laton na.
2: That's why stage 4 na siya.
1: Uh-huh.
2: Kung stage 1, stage 2, why panikayo ka pang laton?
1: Okay.
2: Doara pa lang sa specific location niya.
1: Mm-hmm.
2: So magambal ta again nga ang tumor abi general term ni, nga buot silingon, bukol.
1: Ano ang tin nga bukol?
2: Bukol, oo. Pero, ano klase bukol, tiyan mo na, hibaloon asang doktor.
1: Okay.
2: Inibala cancer. So, hindi tanan nga bukol o tumor, cancer.
1: Ginabiopsi pa na, sir.
2: Ginabiopsi pa.
1: Okay.
2: So, kung magambal ka nga bukol at tumor, it could either be cancerous, o munang cancer,
1: uh-huh.
2: Or non-cancerous. Ano ni ang non-cancerous? Isa na dira, mayuma.
1: Mm-hmm.
2: Ang mayuma is a tumor, pero almost always, hindi siya cancerous.
1: Okay.
2: Oh, hindi siya cancerous. Kay kalabanan, 90% of myomas, ang tawag ni abi sila, fibroids, uterine fibroids.
1: Okay, do,
2: hindi
1: mga...
2: ni saya cancer. Galing, pabayaan mo ni, true to all tumors, madako nga madako nga madako, hasta nga daw kalalaw na nakadako sa tiyan mo, ikamatay mo man.
1: Correct, correct.
2: Kay uh-huh. Magapang na to, matinapik na to sa imo ibang organs, i-compress yung organs mo, ikamatay mo man. That's why, engineer, actually, 70 to 80% of women magkakatubuan mayuma, no? After 50 years ang edad.
1: Mm-hmm.
2: Usually, do amo nang trending subong. Amo na nga dapat sa mga babae, inom gi kamo DTX 500 para malikawan ta ni engineer.
1: Correct, correct. Oo.
2: Inom ka hubin ka pa. Hindi kay pag 50 mo mag-inom mo. Ara na na daang susceptibility mo ga taas pag edad mo mga amo sina. Now, ari pa di na-discuss tanang nga hindi tanan nga tumor o bukol cancerous. May iban benign.
1: Mm-hmm.
2: Isa sa mga benign, amuni ang mayuma. Ano pagid ang iban? Cyst. Magambal ka nga cyst, laban na binga tumor is mas ang masya composed of tissues. Magamba kaya nga cyst, fluid.
1: Mm-hmm.
2: Fluid ang unod dya. Kwan inang ano bla hindi ya bala tissue kundi it could either be water could either be
1: pass.
2: Ano pada o pas so cyst dawag.
1: Okay.
2: Now ang importante engineer amo ni kanami tani ko ni follow up ni Sir Boy si Ditribayo karon ba ining role of apoptosis apoptosis kay dapat ang imo nga cells kung naguba na siya, nagtigulang na, dapat may cell death, ina.
1: Okay.
2: May ara siya program cell death nga siya ya mismo ang mapatay sa lingon niya.
1: Okay.
2: Malysis na siya, abi. Matunaw siya. Ang aton immune system, may ara man role nga sila ni ang magapatay sa mga tigulang na mga cells and useless nga mga cells sa lawas.
1: Uh-huh.
2: Oo, ginakuha, ginascrap nila na kung anong pwede pa magamit.
1: Tapos may ara man reproduction dayon sa mga new cells.
2: Uh-huh. O galing may mga cells kita nga lain ang ila tinutuyo. Amo na ni nga nadula na pinanas nilang ilang nga program cell death.
1: Mm-hmm.
2: Oo. Why hindi silang patay? And they continue to thrive. Amo na nga gatubo ang bukol, engineer.
1: Okay.
2: Kay ginasurround sila sa immune system naton. That's why nga gahimo sa isang ilaman niya nga compound.
1: Sa- Sa Ila Colony.
2: Oh, may ila sa Ila Colony yung pound amo na engineer. So nagsugod gid ang mga Bukol sa abnormal nga selula.
1: Uh-huh.
2: Paano ga abnormal ang selula? Either pollution sa ginakaon mo da nga mga chemicals. Ano nga chemicals? Preservatives.
1: Mga toxic ya.
2: Oh, preservatives. Mga chemical nga ara ginagamit sa mga frozen food.
1: Okay.
2: Mga canned foods. Mga ano pa, ang imo nga sigarilyo. Mm-hmm. Chemical sa salin sa sigarilyo mo. Asbestos can cause lung cancer.
1: Correct, correct.
2: Oo. Kadamo nga mga lead, ang lead bala, mm-hmm. Mercury can cause cancer. Ang lead pagid ining tingga bala
1: tingga, oh. Oh.
2: So kadamo sa mga causes nga magka-cancer ka, radiation can cause cancer. So ang pinakanami proteksyonan tagid ang aton nga cellular engineer.
1: Mm-hmm.
2: Para wala bukol-bukol sa lawas, mag DTX 500 ka, because again ang bottom line, nagasugod ang bukol sa single cell nga nag-abnormal. You have trillions of cells in your body that needs protection. Isa dira sila mag-abnormal. Tikadasig niya mag-divide.
1: Dala sa atanan.
2: Ang isa ka cell mangin duwa. Uh-huh. Ang duwa mangin apat. Ang apat mangin walo. 8 becomes 16. 16 becomes 32. 32 becomes 64. 64 becomes 128. 128 becomes pila?
1: Millions na after some time.
2: 256.
4: Ang ito ginausap ko mo, 256 plus 256.
2: That's already around 512. Mental na yan. 512, 1024.
4: Sige na.
2: 2048.
1: Dugay-dugay.
2: Ikaw may mamagutong ko.
1: Dugay-dugay, trillion ng mga cells ang napitwan.
2: In other words, engineer, ang point is, nagadamo nga nagadamo nga nagadamo. Because of multiplicity, cell division. Mm-hmm. So nami, engineer, alagaan tagid Sir Boy ang aton nga cellula. Mm-hmm. Amo pinaka-bottom line, paano alagaan? Well, science would tell us, kinanglanon tasang antioxidants para buligan ang aton cellula.
4: Prevention.
2: Your best defense is antioxidants. Kay para nga ang imo nga cellula hindi ma-expose sa oxidative stress that causes gene anomaly, cell damage, kag iban pa. So dapat, paano? Uy, nung kaon permiutan. Amo na ambal permis ang mga doktor, kaon permiutan, kaon prutas, because antioxidant and fibers ang inakuha tada. Fiber sa utan, agud siligan nyo itong imo nga tinae, mm-hmm. Hindi ka itong magka-polyps, hindi ka magka-problema, hindi ka magka-colon cancer. Antioxidants makuha ito sa prutas sa utan nun, taas ng antioxidant, pagod may aratay pang bato. So kung dalang-alang tada, DTX 500. Kagparisan, give permis ang Mighty C, your strong immune system defense, dapat may Mighty C kagid para nga bakod ang imo nga immune system. Disiling ko na, for your best defense against cancer is nami nga diet.
1: Okay.
2: Healthy diet, exercise, iwas bisyo, timprano tulog, hindi magpa-stress, okay? Hindi mag-expose sa kagulingon mo sa mga harmful nga mga substances. Hindi kada magsagay painit kay mm-hmm. Because ang init can cause cancer man sa skin. Tanan likawan mo ini, bisyo, exercise kaon, live a healthy life. Iwasan ang bisyo. Hindi yung pa-stress. And take a lot of DTX 500 religiously every day. Kag magparisan mo sa Mighty C ang alkaline ng vitamin C. Let's go sa talk ni Doc with Sir Boy Silueta.
1: Before si Sir Boy Silueta, may mga sayings bala.
2: Okay.
1: Kapag malusog ang pangangatawan...
2: Bikwanay, anin mo ang butas kung walang papasok.
1: Kapag malusog ang pangangatawan, mas masaya ang samahan. Amo kinanglan ta, maging healthy kita.
2: Ano tuliwat?
1: Pag malusog ang pangangatawan, mas masaya ang samahan.
4: Mayroon ako. Alin niya sa famous man nga, saying, alin kay DC.
1: DC?
4: Kapag tumibok ang puso, kay Donna Cruz.
1: Kapag tumibok ang puso.
4: Anyway, now moving forward. Kanami isang lecture ni Sir JP, nami itpapasan.
2: Namo na ginaulat ko gina.
1: So, apoptosis
2: ang role ni Dietri Bayo.
4: Okay. Doon na encourage kung magkap mo. So, ginagkanto ni Sir JP, preparado sa iya cancer lecture.
2: Memorize na iya
4: ko sang ginatawag niya
1: impromptu
4: pangpagana ang
1: hindi na impromptu kaya reading ka naman hindi na impromptu kaya reading ka naman
2: memory na iya
4: pangpagana kung anum naman bala mabulig ni Dietri Bayo kung iupod mo ang Dietri Bayo sa DTX 500 kontra cancer.
1: Oh, correct, correct.
4: Again, ang amon din mga produkto nga tawag ni Support Leo kay may mga synergistic effect na they help each other and enhance mag-D3 bio every day. No, hindi lang kontra tangkaso, ubo sipon kagilanat para ma-check man mga anomalies nga ginaubra sang ang ara sa sulod sa lawas. Ta. Kung gusto mo protektado ka, healthy ang imo cell life. Ha, layo ka sa ginawag nga tangkaso, ubo sipon kagilanat nga dala sang mikrobyo kag it could also prevent na the formation of cancer cells na migid kung gainom ka D3 Bio. Gusto ko mag-ayo, mag D3 Bio.
1: Salamat Sir Boy, ang D3 Bio makabuligid pero kinanglan tuman healthy nga lifestyle, mayo nga tulog, kaon sing healthy foods Sir Boy, exercise, kag i-manage mo ang imo stress. Amo ning kinanglanon gid naton Sir Boy, pero mabuligan gid kung mag-inom kita sang D3 Bio adlaw-adlaw. Sige. Before anything else, Sir Boy, kinanglan taman maging healthy ang aton nga skin. Dapat pugi ta, medyo maganda ta, kag maayo ang aton appearance, Sir Boy. Kinanglan maligo kita adlaw-adlaw gamit ang DTX Beauty Soap. Sa DTX Beauty Soap, te ara Sir Boy, ang mga suplemento kag mga antioxidants dira nga makabulig sang aton skin, moisturize ta maging healthy, Sir Boy.
4: Kay nga, kay may VCO nga kaya tapdaon mga mikrobyo nga gatugas nga tawag mga skin diseases, mga unborn psoriasis or other fungal and bacterial infection including your pimples, ha? Kaya ni kwaon sang VCO tungod sang iya nga tawag nga mga antimicrobial properties, kakasman ang mga mikrobyo nga gatugas nga tawag nga body odor. That's why mag kun ini nga habon ginusaan mo ang DTX beauty soap every day, layo kadayon nga magbaho ang imo lawas. Kasi mismo ang source ng pagbasa mo lawas, gintap na sa ngining habon. Regarding beauty properties, kampyon. May papain nga gapaputi sa imo skin. May ara guava extract, extremely rich in vitamin C that amplifies the whiteness of your skin by improving the production of your glutathione level. Dalanda na ang imo ang production sa tungod sa vitamin C sa guava extract, ang production sa collagen that helps repair your skin. No, lalo kung nga punggod kita, kita mo nagpali ng punggod mo, dugay kumakuha ang pali, basi kulang ka sa collagen. That's why you could avail of that by using DTX Beauty Soap. Mumot ka na, hamis ka pa sa DTX Beauty Soap.
1: Pero kinanglan taman Sir Boy, ining speaking bala sa body odor, labi na gid sa aton nga ilok Sir Boy. Mm-hmm. Mostly causes ini sang aton balhas plus ang mga skin bacteria. Of course, for ventilation, mainit nga panahon Sir Boy, kag ara hormonal changes sa mga aton mga binata bla Sir Boy, ti ara na obesity isa na cause ng aton nga body odor labi na gid ang aton mga ilok. Pero ang solusyon ta sini Sir Boy, kinanglan ta maggamit sang Clinica Diofresh. 48 hours na protected ka, no, before anything else, tinluan mo anay imong ilok Sir Boy, ha? May anti-perspirant kita nga ibutang or ginawa natin dyan nga deodorant ining Clinica Diofresh Sir Boy.
4: Kaya may VCO man yung kaya tap naon mga mikrobyo nga gatugas yung tawag nga underarm body odor, you know. That's why this deodorant Clinica Diofresh gives you 48 hours of freshness. Gamat na matpaputi ang imo skin sa imo ilok, kay rich in vitamin E ang VCO nga sa Clinica Diofresh, no? So if you want a natural deodorant that gives you 48 hours of freshness and the confidence you want, mag Clinica Diofresh. Kung gusto mo nami man yang imo kwa ang imo nga tawag nga health sa imo eyes, mag eye care drops. Ano nga eye care drops ni kampiyon kini sa mata, not only that it helps your eyes clean itself but also it contains minerals and vitamins and nutrients needed for you to maintain the health of your eyes. Pero nami pa mo vision, layo ka sa pagkaburon, ha? Doon si engineer ka, layo pa lang, ha? Ka makita ina kung medyo kangay-angay ka o hindi kung ikaw naka eye care drops.
1: Okay nang lanta, no? Maging daw hindi bla dry bla Sir Boy ang aton nga eye. Kinanglan taon man ta kung mga healthy foods man Sir Boy.
4: Panami, mas care for mga gambal ka ay do ka lain how. Ha? Pero anyway, no, kung besides eye care, nami gidya kung gapangapi ka.
1: Correct.
4: Gapangapi ka early in the morning or before nga you eat your breakfast, depende na sa imo mood, no? Iban kapag pagana, anay. And remember, it is in the morning na pinakataas ang oxidative stress level mo. Kaya halin ka sa tulog where your body repaired itself. So you need nga masilhig mo na ang tanan nga oxidative stress na or tanan nga free radical sa imo lawas.
1: Sa balay, Sir Boy, aga pa may gapanuktok na, gapangita na sang DTX coffee mix. Mm-hmm.
4: So what is the best way to remove those oxidative stress? Mag DTX coffee mix. May DSE, super antioxidant from DTX 500 that basically help remove those free radicals in your body, lowering your oxidative stress level early in the morning. Ang nami pada, kampiyon ng sabos ni may chia seeds, gangatinlo sa imo colon para layo ka sa colorectal cancer. No? So duwa ka kahit therapy ka. So nagnubugid ang imo probiotics population sa imo chan. Ha? So pigaw ng imo metabolismo, pigaw imo digestion, pigaw ang pag-harvest sa mga antioxidants kag mga vitamins sa imo nga food.
1: Mm-hmm.
4: Dapat mag-clinicas probiotics, 80 billion colony forming units of spore forming probiotics helping working together, no, in improving the reproduction of your gut derived B vitamins, B1, B2, B3 to B12, and of course your happy hormones, your serotonin, dopamine, and oxytocin nga amuni ang gapanamin sa aton mood, no. And of course ini mga B vitamins hindi lang ninami sa mga ugat-ugat mo para layo kasi ginatabang ng neuropathy, nami man ni sa imo brain health. And of course kabalo naman ta mga happy hormones na amuni ang ginahimo, amuni ang gapalipay sa imo, no. And pinag-importante kidaya for me, nami imo digestion ko naka-clinicas probiotics. Nami ang imo metabolismo ko naka-clinicas probiotics. Kag sa mga babae, kampiyon ang paaman sa clinicas probiotics. Gaamat-amat pa. Amat-amat naman ni Wat Hamot. Ha? Ang medyo nagbaho nga flower.
1: Uh-huh.
4: So kung may mga melon amoy ang mga flower dyan sa mga girls and sa mga misis na kapamati, amoy niya sabat, no, mag-clinicas probiotics. Basically, ginabalik niya yung natural flora sa inyo da, sa inyo da flower para magbalik ang normal scent.
1: Ang introduce ko man, Sir Boy, extend food supplement for men.
4: Mm-hmm.
1: Mayo ining supplement para mag-increase ng atong libido. Sexual desirable, Sir Boy.
4: Mm.
1: Best supplement pa ni para sa atun nga stamina kag energy, Sir Boy.
4: Mm.
1: Ti para sa mga lalaki, labi na gid sa atun mga senior citizen, inang mga nagalaylay kag nagadunglay nga junior, Sir Boy. Kinanglan magauntay. Magamit kita sa Extend Food Supplement for men, safest ini para sa mga male enhancement supplements, Sir Boy. Natural testosterone supporting habit, Sir Boy. Ginapanami ang mga testosterone level naton sa mga lalaki dira nga 40 and above ang edad. Mag-extend food supplement for men, nami isang daloy, isang dugo. Ang dugo nimo amo ang pinaka life kuno sang tao, Sir Boy mo.
4: Mm.
1: Ha? Ang dugo kay nga kun wala ang dugo, medyo hina ang manoy naton, Sir Boy.
4: Siyempre, ara ang sekreto tanan sa dugo when it comes sa ginatawag ng kapasidad sa lalaki, no, in performing loving-loving. Mag-extend food supplement. Pero kung gusto mo namin yung blood flow, pwede man ka ginatawag nga magpamasahe adlaw-adlaw. Ang sekreto sa masahe, sa wala mo sa masista, ara sa Balanyos, dapat DTX liniment oil ang sana, oil ng bayan, kampiyon ng hagod ang ginahatag sa tired muscles. Kung mga kasukasuan mo da, no, para makuha na ang inangin habang ginahimas ka na, ginamasahe kada
1: sa
4: DTX liniment oil, no, kampiyon man yung aromatherapy. So kung may mga medyo may mga biyahilo ka, ang gilingin-lingin ng ulo mo, simutan mo lang ang DTX liniment oil, matamat ga relax sa imo brain. So kung gusto mo kampiyon nga Balanyos, mag DTX liniment oil ang sana, oil ng bayan.
1: Galing, Sir Boy, uras ta medyo bitin agad ay mo mga parting words, Sir Boy.
4: So hindi kita maglipat, no, adlaw-adlaw mag DTX 500, the super antioxidant para hubin ng sinila, hubin ng sir, ang gatawag, hubin ang tsura. Mag Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sang imo immune system nga matamat ka paputi, nami pang ang imo skin. Mag Eye Care Drops, no, ang Eye Care Drops amuni ang ginatawag naton para maandaman ta aton mata. Mag usas ang Eye Care Drops with all the minerals and vitamins vitamins for your eyes para layo kasi nga tawag ng mga anomalies sang imong mata. And of course, kung gusto ka mag-ayo, kung tatangkaso, ubo si Pon Kagilanat, mag D3 Bio. Ako si Boy Salueta Gambal. Good morning, God bless, and start your week right.
1: Okay, Lonis Ngadlaw Subong, in behalf ni Doc Ramil Oy, atong pinalangga nga CEO, of course, ang Vice President sa Operations, Sir Eljan Castanyo, kag ang aton nga SM, no? Station Manager, Sir Rods Palma, ako naman, si Engineer Ronnie Albao, i-albao mo. Salamat sa inyo pag-upod, kabay ngang Diyos magpakamayo sa aton, mag-ayos ang tanan naton nga balatian, sa tanandra nga Barangay 35, nga mga senior citizen, mayong aga sa inyo, tanan-tanan.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas. Ang kakampyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. I Care Go Capsule. Ang kapsula gagitungut obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, manginom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops ato at ang I Care Gold Capsule, mabagal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo. I Care Gold.
5: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangunin ni siguro sa akon nga edad. 55

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3.

0: Mahig ko pala ang imo dugo?
1: DTX 500!
0: Masamit ka pala gina allergy?
1: DTX 500!
0: Ang DTX 500!
1: Ang nagatindlo sa imo mahig ko nga dugo?
0: Nga sa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy?
1: DTX 500!
0: Masalika DTX 500!
1: DTX Coffee Mix!
2: Ako si Rina, permi lang ga hulong akong ulo sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix, panamigid sang pamatyag. Natula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Pamahal sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamban katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.

0: RTC, ang alkaline nga vitamin C.
1: Mabali si Bibi, masami ko din allergy. Iski magwalang ko kag manginan, damo din pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ni allergy.
0: Mighty C, mabakal sa mga butika.
2: For Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics.
3: Nagabaho ba lang ilok mo?
4: Yucky!
3: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyo lugar.
5: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
6: Ah, wala git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman usik?
7: Performance mo ba na? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag Vabuwaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas matukay nga performance.
6: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
8: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
7: Extend Food Supplement for Men.
9: Tikasin.
7: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagaburik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunauna sang aton kabataan. Nagaburik kayo sang neurological disorder. Nagaburik improve sang ila panghunauna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup.
0: Mabakal sa mga butika.
10: You're listening to 94.5.

0: na Mil-Uy.
1: TTX 500.
2: Gina Cano, nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginabatsa ko, sir, ang ako niya UTI, kasakit git sa ako niya puson, kag sa ako niya baywang. Pagka, pati namon nga may TTX 500.
3: Sa kalong kapila ka maginan?
2: Sa pilmero, katatlo, sa subong kaduan.
3: Subong kamusta?
2: Huwain ni ko ginabatsa at maskin gamay.
3: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaras ang TTX 500?
2: TTX 500 lang, amugin na ang makaayo sa aton.
1: TTX 500.
4: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon ha. Makabulag baya ang diabetes? Base ba lang taas sugar niyo, bulag ka mo bala, no? Istoryahan ta na karon, upunta sinang diskusyon si Dr. Ramil Uy, ang amon CEO. Base sa statistics, ang pagkabulag bangod sa diabetes amo ang pinakamataas nga incidence sang blindness sa mga hubin nga pangidaron, Doc.
5: Grabe, no? Wala lang kita kabalo sa feeling, Sir GP, sang isa ka bulag. Sigurado ko, Sir GP, hindi gid mahapos batonon eh.
4: Oo, husto. Ano?
5: Okay lang tani kung pagbugtaw mo bulag na. Mm-hmm. Kuno lang nabulag ka tungod sa diabetes kay why ka kainom dito X500 kag Mighty C or Pure C. Imagine bala, hindi mo na makita imong kabataan, hindi mo makita ang imong mga plangga mo. Hindi sakit kung halin pa sa mga bata bulag ka, pero lang nakita mo imong mga plangga sa kabuhi imong kabataan, taposan gulpi ka na bulag tungod sa diabetes.
4: Tapos nabulag ka biga may pabata mo. Tapos ultiro na, ala ti paano ano na insura ka bata ko, no?
5: Amo na ang gitawag masubo nga kamaturan. Hadlok kita mabulag, pero wala ta mahadlok magkaon todo sang tamis.
4: Amo na ta.
5: Damor nga tamis, damor ang tsansa nga mabulag ka. Amo ginipirminyo paminsaron. Damor nga tamis kaunon mo, damor nga ang tsansa nga mabulag ka. Bisan pa may diabetes ka, kag na-diagnose na ka sa doktor nga diabetic ka, hala, sige gyapon kaon sang tamis, inom gyapon soft drinks of GP. Ang question, gainom baka ni DTX 500 kag may TC or PRC? Gagari pa, nugunan pala sila magbakal DTX 500. Pero wala man nugunan mag-inom soft drinks. Nugunan magbakal may TC kag PRC. Nga mutani na makabulig yung magdubo ang ilang mga blood sugar.
4: Gusto correct gidok, no? Nanugunan magbakal sa DTX at may TC, pero wala manugunan yung ilang mga mata nga mabulag.
1: DTX 500!
6: 27 lot, 57 akong edad.
3: Ano ginabatsyag mo sa una?
6: High blood gid ko, magasuka ko, tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
3: Pag tumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
6: 3 times a day ginakon ang DTX.
3: Okay.
6: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
3: Kila sa una ang imo blood pressure?
6: 180 over 100.
3: Ano subong pila na lang imo blood pressure?
6: 120 over 90.
1: DTX 500!
7: May budget sa JP sa tamis, pero sa DTX, why isang budget?
5: Ang bukid ang tao, no? Doy, bakal na mo na DTX, pure sick at by TC.
4: Ostogin, ang diabetic retinopathy, Dok Sam, Dok Ramil, or pagkabulag bangod sa diabetes, amo ang pagkaguba sa mga magagmay nga kaugatan o kon retinal blood vessels sa katong mata, nga nagaresulta sa pagkabuslot sang ugat. Pagdugo, grabe ka dugo, gigil isusulod ha, o kon retinal hemorrhage. Nga mo naman ang nagaguba sa katong vision o kon pananawan. Kag kon malala na ang kondisyon, ini ang pwede nga maging irreversible, meaning hindi na mabalik, Dok, no? Kung mabulag ka, bulagin.
5: May kumpisa na, bakal ka bag umata, islan mo.
4: Islan na, no? Wala na chance ang mabalik
5: na,
4: pa.
5: Na mo. Ang problema lang sa diabetic retinopathy, Sir GP, amoy ni nga, hindi mo may baluan, bla? Diabetic ka na, pero amat-amat na galing ito, ginapatay ang imo mga nerves sa imo sa imo mata. Te, huwag ka balo? Ulihin na? Nabulag ka na ya? May baluan na ni mo kay nga diabetic retinopathy kung dopigaw na imo panlokan.
4: Sugod na buron, ano?
5: Gaburo na.
4: So, munang masubo, actually, Dok, no? Kalabanan, ulihin na ang tanan.
5: So, kung diabetic ka, hindi pagulat nga magburo ng mata mo. Kontrola. Inom ginya DTX, inom MTC.
4: Bisan hindi pa, Dok, diabetic ha, pero parents mo, nabulag, nautod ang tiil, bakit sa diabetes, sugod ka na.
5: Amo na, nga adlaw-adlaw gid inom gid DTX 500 kag MTC para hindi ka mabulag tungod sa diabetes, Sir GP. Grabe kay epektibo, Sir GP, ang DTX 500. Ginakontrol niya imo blood sugar kag kadamo na sang diabetic ko nga nag-inom DTX 500 nga nakontrol ila blood sugar.
4: Ko da, Dok.
1: DTX 500.
8: Ako si Tomas Jun sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
4: Sugod lang nag-inom ka
8: DTX 500.
4: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
8: Almost 3 months na.
4: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
8: 3 times hindi.
4: Kamusta ang alay sang kamot?
8: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
1: DTX 500. DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilang
0: kabilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM.

0: Dibuat Lan 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
1: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya pinadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag I Care Drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. Para sa matino nga dugo,
2: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tay,
2: DTX 500.
0: Ang DTX 500

0: 500.
1: Oh my God! Ang dami kong rushes at pimples!
2: Pimples at rushes?
0: It's DTX 500 mo na yan!
2: DTX 500.
0: Ito ay may antimicrobial property
2: na nakatutulong sa pagtanggal
0: at paggaling ng pimples at rushes.
2: DTX 500.
0: Highly recommended
2: ng mga eksperto.
0: DTX 500.
3: Mabibili sa mga butika.

0: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Ako ni magpabiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Mabali si Bibi, masami ko din na allergy. Kimagwa lang ko kag manginan, damo din pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, kagrabing epekto, inuras lang, dula, na dayo ng ako niya.
0: Mabakal sa mga butika.
3: Ang inundan nga no, daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta ipalit og dili healthy nga paggaon. Napay di maayong panahon karon, magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nag-Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
0: Extend Food Superman.
4: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa amigo ko, itry ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man. Kanamit gisa experience ba?
0: Extend Food Superman for Men.
5: Sport Biotics. Nagin updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Sport Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Sport Biotics, you're always in good health.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, saka sales rep.
7: So na,
6: good day, magid ako sa akong body odor. Buya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik, gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Pamakas sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum.

0: battery ng ating memorya
1: ng Memory Advanced Serum.
0: Araw-araw,
1: mabibili sa mga butika.
0: Memory Advanced Serum.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpuputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
0: Pabakal sa mga butika.
1: Nagpangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto? Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinical DTX 500, Clinica D3 Bio, Clinica Sport Bionics, Mighty C, DTX Coffee Mix, Pre-Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Clinica Deo Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center.
3: You're listening to 94.5. 94.

0: Edukar ka pa.
1: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa mga impormasyon sa ikaayong lawas. Prophylaxis, amo ni hambalpin mi sa mga doctor. Dapat mag-prophylaxis ka or preparing yourself para sa any infection. So, when you say prophylaxis, pabakudon nimo ang immune system nimo actually. So, sa aton nga prophylaxis, damo sang mga paagi sa kung paano himo ng prophylaxis. Sa aton, ang gina-advise naton, timprano nga tulog, magkaon sang utan, magkaon sang prutas, magkaon sa mga healthy food, ipaiway ang tamis, paiway ang mga mantikaon, and kung kagaw ang istoryahan, number one mugid dapat hindi pag-imis kadadlaw is D3 bio, wide spectrum. Tanan nga kagaw, bacteria, viruses, fungus, tanan. Kaya niya, pati na gani, anti-helminthic pa niya, no? Pati imo mga protozoans, mga bitok-bitok, kakaspa. And, ganami pang imo nga, mudo. Iparis mo ang Mighty C, which is the super booster sang immune system, and then DTX 500. If you got this three, bakod ang imo, ikaayong lawas. Inom na lang damo nga tubig dayon, ha? Adequate rest. Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon ning pagsakit sang tiyan mo ba si appendicitis na ina? Paano inalikawan? Kaupod ta sina nga discussion ang aton CEO, si Dr. Ramil Oy and Doc Sammy Pedrosa, answer boy Silweta, Dr. Ramil.
3: Sa tanan aton nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa na inom nyo na ang inyong DTX 500 Mighty C or Pure C kag D3 Bio.
2: Madamo nga rason ang pagsakit sang aton nga tiyan. Halin sa simple lamang nga indigestion, kaghangin-hangin, or colic, no? Pakadto sa ulcer, kag maseryoso nga balatian kaangay sang gastroenteritis, pancreatitis, gallstone, kag lastly appendicitis.
3: Sakto, Sir GP. And suno sa World Health Organization, sobra 600,000 ka mga tao sa bilog nga kalibutan ang nagapaopera bangod sa cancer. Grabe, GP, no? Sa acute appendicitis o kon gulpi nga pagupag sa imong appendix. Kabay pa nga nainom nyo na inyo ano daily supplementation and DTX 500 kag Mighty C. Kay bangod ini ang makabulig para malikawan ang paghubag kag pagdako kag ma-prevent ang paghubag sa inyo nga mga appendix. Istoryahan ta kung paano.
2: Ang appendix ang bahin sang large intestine nga nagalaba lamang sang 4 inches,
3: no? Nubo lang.
2: Tubtob sa karon wala pa may baluan kon ano gid bala ang function sini. May mga nagahambal nga ini daw ang breeding ground sang healthy gut bacteria or probiotics, and not all experts agree, no? But one thing is sure, once nga ini ang ma-infect, ma-inflame, kag mabuslot, operasyon lamang ang solusyon.
3: Mugit, grabe ka sakit, Sir GP. Kung naghubag ang imong appendix. Siyempre, nakarelate. Nakarelate ko eh. Sakit nga wala mo magyan sa bilog mo kabuhi.
4: Grabe, ano?
5: TX 500!
6: Sinakano, nagpuyo sa Uptown, Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginabatsya ko, sir, ang ako niya UTI, kasakit git sa ako niya puson, kag sa ako niya baywang. Pagka pati namon nga may DTX 500.
7: Sa kadlo, kapila ka maginan?
6: Sa pilmero, katatlo, sa subong, kaduanan.
7: Subong, kamusta?
6: O, ay, nagko ginabatsya at maskin gamay.
7: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaras ang DTX 500?
6: DTX 500 lang, amugin na ang makaayon sa aton.
5: DTX 500!
3: Ang acute appendicitis ang pinakakumon nga abdominal emergency kag kinahanglan gid sang surgical intervention. Especially naglupok na. So isa sa mga rason sang appendicitis is ang oxidative stress. Sa mga experimental kag clinical studies ang acute appendicitis na ibaluan nga ang mataas nga free radicals amo ang nagaresulta sa oxidative stress causing sang paghubag sa imo appendix. Amo nang rason nga ibagid kung nakapreparar ka. Ibagid kung nakainom ka DTX 500 kag Mighty C.
2: Correct. And then comes opportunistic bacteria nga nagapalala sa inflammation bangod sang secondary infection. Dako nga bagay ang anti-inflammatory properties ang DTX 500. Kalabanan nga cause ang appendicitis amo ang nagsupon ang pupo sa magamay nga alagyan sini.
3: Dapat causing, hindi ka constipated.
2: Causing increased pressure pagdamo sang bakterya kag pag-inflame sini.
3: So amo ra ka importante nga kung nakainom ka DTX 500, medyo makuha niya, ma-prevent. Ang constipation, ma-prevent man, Sir GP. Once nga pala inom ka DTX 500 kag Mighty C, ganun normal, imupo po. Muna ang rason kung nga ginaparis ta ang

0: ATC sa DTX 500. Labi na kung may ara ka sang history sang mga sang paghubag sa imong appendix. Sa pag-inom mo lang sa DTX 500 kag may ATC, masolusyonan ang duha ka causative factor sang pagdevelop sang acute appendicitis. So una, oxidative stress nga nagatuga sang inflammation. Expert ang DTX 500 kag may ATC. Kay sobra-sobra ang antioxidant kag kaya niya proteksyonan ang imong mga selula sang lining sa sulod sang imong appendix. Then ang may ATC, siyempre, pabakod sa imo immune system to fight secondary bacterial infection. Kung adlaw-adlaw kagainom sang mighty C.
1: Kag pure C, ano?
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Gamay nga bagay kung ikumpara mo sa gasto kung upirahan ka. Ang appendectomy would cost around 60,000.
0: Daw ka, gamay lang ganun. Gamay lang ganun yung estimate. Ako, Guru Sir GP, mga around 300,000.
1: Grabe, no? Kung laparoscopic appendectomy procedure, no? Mas
0: nagamahal.
1: Kag depende sa hospital, kag sa room mo, kag
0: pero
1: sa doktor.
0: Pero kung nag-DTX 500 kagang may TC,
1: gamay lang gasto.
0: Pila mo lang kapiso gastuhon mo. Hindi lang appendix ya buligan. No, damo pa na yang ansa na buligan.
3: May paman pa.
0: No, imo mga kaugatan, gabakod. So may TC kag pure si palang, gabakod imo mga kaugatan para di ka ma-stroke, di ka ma-almoranas, di ka ma-barikos.
1: Aneurysm.
0: No? Wala aneurysm, wala cardiovascular diseases. Kung gainom ka DTX 500 kag may TC, gabakod ang imo immune system. Efficient ang imo tissue repair. Gataas ang imo nga collagen
1: formation.
0: Daog kaya.
1: Daog.
0: Hindi lang appendicitis ang ginhambala nato di. Damo ang kaya mabuligan sang DTX 500 kag may TC. Especially imo mata hindi ka dali mabulag. Na mina siya.
1: Hindi mo utod tiil mo, no? Agree ko sina doc kag hindi lamang ina ang adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag may TC, malikawan man ang high blood pressure, diabetes, fatty liver, heart kag kidney diseases.
0: Nami imo tulog, hindi kadali matigulang. Amo yung pinaka naming linya, Sir Boy. Hindi kadali matigulang. Daw si Engineer Alba Blanc.
3: Hubin lang Japon.
0: Hubin ka lang lantan. Bisa nag-edad na ka sa isinta, hubin ka Japon. Hindi dali maguba imo pancreas para makontrol yung blood sugar. Hindi dali maguba imo kidney, nami imo heart, imo selula, imo skin. Hubin ka tama tungod kay adlaw-adlaw ka nagainom sang DTX 500 kag Mighty C.
1: So, ang important say, no? Sir Boy, sa imo pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, nga mo intention tani nga hindi magnubo, hindi magtaas sugar mo, unknowingly, ginaproteksyonan mong imo appendix.
0: Correct.
1: Hindi ma-inflame.
0: Damo.
1: Ang naton ni appendix, pati pancreas mo, atay mo.
0: It's an overall health because ang super antioxidants nga makita mo sa DTX 500 Mighty C kag Pure C, hindi basta-basta wala sa may makatop. Kung Sir Boy.
1: Correct. So, DTX 500?
0: Kaya ila expertise is all free radicals. In short, ang tok-tok sa imong lawas.
1: Di kon infection na makagbakterya, tilain naman ang kombinasyon ta.
0: Ati yun.
1: Dada na yung kasunod si D3Bi.
3: D3Bi.
1: So, kung nataon ni mo, ang DTX 500 kag Mighty Sure Pure C, encompassing. Tamo.
2: DTX 500.
4: Ako si Herminia Titong, 53.
1: Tilang imo blood sugar sa una?
4: Sobra 300.
1: Sa pagbakal mo sang DTX 500, paano mo ini ginainom?
4: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
1: So, 4 ka kapsula sa isa kadlaw?
4: Oo.
1: Ano nakadugay ka naginom?
4: Mga sobra na isa kabulan.
1: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
4: Oo.
1: Anong resulta? Pila na?
4: Sobra na lang 100.
2: DTX 500. DTX 500. DTX 500. DTX 500.
5: Si Erin Grace Paglumutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1.

0: 500 BOC ang alkaline ng vitamin C.
1: Kalita, Kaitanos, taga-Gaigan niya. Trangkaso, bay ako. Tapos napilahan ako. Inyong makos Pure C. Mga darwa kaadlaw, nakabangon ako.
0: Pure C Vitamin C. Para sa libreng check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corners North, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, Fronting Quezano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilid Sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, Likod Sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Kung may chance nga galupok ang appendicitis, pwede galupok ang imo ilong.
3: Amo nang natawag nila nga
2: po. Amo lain gid nga lupok.
4: Hindi niya medical emergency, pulyosyon emergency.
2: Correct. Ang lami lang, ang lami lang lupok sa ano sa baho sa ilong kay wala gasto. Pero barato lang ang bulong sa galupok nga baho sa ilong.
4: Isa ka hapon iya wang kagamit.
3: Santon Plus Herbal Soap.
2: Maligo ka, kada ligo nimo dapat habon kay gid sang Santon Plus Herbal Soap.
3: Correct. Kada
2: adlaw gid pa. Nusmo siya ang ilong. Sang habon.
4: Padas nanda yon sang.
3: Sang Clinica Dio Fresh no with VCO ni Dua. Dua ni ang clean ang Santon Plus Herbal Soap kag ang Clinica Dio Fresh with VCO. May lauric acid nga gatap na sa pagbaho sa imo lawas. That's why fresh na fresh ka, no?
4: Si Mr. Extend. Engineer Ronnie Albao. Sila nga ga-extend gi kuya kada.
3: Gamit siya.
4: Gamit siya. He's proud of it. Kaya nami ang yakul circulation.
3: Hindi lang sa GP sa kuwan na sa front epic ka kundi for blood circulation.
4: Gahubin ang nami makita mo sa extend kung ga-extend ka gapula-pula blaga pinkish imo kuya kay tanan nga mga farther
2: mga punta-punta da labot digits ni ka dasig ka kapadamo makaapat ka dayon
3: makaapat ka makalaikan ka dayon no
2: makalaikan ka dayon
4: okay so why labot sina nami pagid to aid circulation is ining pagmasahe hindi ka mo sagi inom sa mga pain reliever dayon sakit laman ang lawas banyo sibla na isang Santon Plus Herbal oil.
3: Sakit sa ulo, sakit sa chan. No, no banyosan lang, Santon Plus Herbal Oil.
4: Kaya hindi na gel ha? Piki na yung gel nga galibot na. Oil na siya ha?
5: Ang oil, not only has that therapeutic effect, no? Nga kwaon niya ang pain mo, kigainit ang imo muscles, kag imo the skin, ginagaan ka pa sang benefit of the miracle of touch, no? The touch therapy, no? Habang ginamasahi ka, gataas ang imo serotonin, gataas ang imo oxytocin, dopamine mo, these are happy hormones nga gakwa ka sa masahi po. But there's more to that, no? Kung ginamasahi ka, namigidya ang mood mo, no?
4: Correct. Make your day complete by drinking coffee, aga
2: pa. Especially kung ikaw ang manugmasad. Mas lapit ka sa ginamasahi mo.
3: Correct.
5: Engineer, palpalaan lang.
2: The healing power of touch.
5: Pero ma-therapy ka pa-paman, no? Kinami sa, ano? Nami sa ilong.
3: Kagang kanami lang sa aton nga Santon Plus Herbal Oil, kaya may aras sa ngitawag VCO. No? Mga katol-katol sa panit, laban nyo sa naton.
4: Pwede. Ang kanami ay hindi na yako mo init sa kayo effective ba maka skin allergy ka na yay mo gusto lang niya ang iasin nga
3: gusto niya warm
4: ang iyang init so nami ginambal ni Dr. Mel sa mga may edad na abi pagbugtaw nyo sa aga painitan yung tiyan nyo kampiyon ang DTX Premium
3: correct no
4: kapin pa kon prone ka sa diabetes
2: DTX Premium na pugaan mo sang Nitribio
3: kampiyon
5: kung mga pensionado da nga way na ginapalibugan sa life DTX Premium plus D3 Bio kampiyon no
2: kung ako bi pensionado sir boy ang iyo buon nga mga piko aga pa may DTX Premium butangan ko D3 Bio 1 hour after mainom ko sa ako nga juices
4: enjoy your life
5: prolong and enjoy your life importante kayo na hindi lang prolong your life, your quality of life should be there, no?
2: Kung gusto ka, hindi ka na mag-enjoy sa mukabuhi, pag gusto ka na kaon, para lipot yung mukabuhi, mapatay na dahil timprano.
4: Para makasave ka, pag kamo lang ni Mrs. Mabia, ma-premium, Rayo Coffee ka sa imo nga mga kabulig sa balay.
6: Para nga, Rayo Coffee.
4: Kabulig ka pagin sa tao.
2: Pero ang kape sa masa, DTX
6: Coffee Mix. Pumulito ni Sir Eljan.
2: Kape sa masa, DTX Coffee Mix, kag Rayo Coffee.
7: DTX 500. Ako si Laylay de la Cruz, ga-star sa Barangay Masulog, Canlaon City.
4: Ano ang imo ginabatsyan?
7: Taas ang akon nga sugar, 375.
4: Saan nag-inom ka, ma'am, DTX 500? Pila na nasubong imo nga sugar? Nakapacheck ka?
7: Partigi ka namin isang DTX 500 kay. Ang akong blood sugar subong, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80.
4: So, pila na lang imo nga blood pressure?
7: 120 over 180.
4: Wala ka maintenance?
7: Wala na, sir. Kundi DTX lang.
8: DTX 500! DTX 500!
9: Si Catalina Habagat, sang puro kantabo, barangay Kamingawan, Caban, Calan City.
4: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
9: Ang left ko balang mata, inang may nag-asapdol, kag domidyo may nag hindi na kukakita. Nagbakal ko dahil sa DTX, inang pulo kabilog, isa ka stab, son sa isa ka adlaw, two times ko, tagdwa-dwa ka kapsol, morning, oo, dwa-dwa ko, tapos inang pagka-ubos ko, sir, may alibyo, gate. So buong gimintinance ko, nag-exer ka namin, nag-exer ako nga mata.
8: DTX 500! Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Paano mabuligan ni D3 Bio ang quality sleep? Oh, lain ang tulog, lain ang nami nga tulog.
5: Ang sleep is really important. If you're gonna go back to the una-una sa parts ng Bible, Genesis, even Adam, ginpatulog sa Diyos so God could do His work. So basically, when you sleep, it's not only that you sleep, you close your eyes, tapos mata ka, no. A lot of things happen when you sleep. And D3 Bio helps you to have quality, good sleep.
2: Pagdamo mo rason, Sir Boy, nga ang hindi nami imutulog. Ang kanang mga rason nga among kabangdanan sa hindi nami tumatulog, makorek na sa D3 Bio.
5: Correct, no? How does D3 Bio correct your sleep? Ginahilabtan niya gid ang imo sleep hormone, the primary sleep hormone, which is melatonin. Ang melatonin is basically a cocktail. Anong natawag nga cocktail? Misklada sa damo pat klase nga hormones. Isa na da si serotonin. No, si serotonin, once accelerated and methylated, forms melatonin. Ang melatonin, amo ni ga patulog si imo, no? Makita mo ni ang melatonin sa pineal gland. It could also be found in your gut, no? Some books are saying that ang gut-derived melatonin mas madamo sa ara sa pineal gland. Mm-hmm. Ano balaga trigger para mahimo sang gatawag ng melatonin? Ang ga-trigger sini is light. That's why kung gabi natuyo ka na, no?
2: Kung dulom na
5: gakatuyo ka na, kagadamo na ang imong melatonin.
6: Sa Sir Boy, magtulog ka, kinalang dulom gin.
5: Correct. Blue lights from cellphone, computers, and
2: likawan.
5: Likawan, no? Kaya amone ang gapadugay si imo tulog.
2: So ang ditribayo, Sir Boy, pag abot niya sa imo tinae, i-enhance niya imo nga gut bacteria. Correct. Or your good bacteria para mag-produce ang sina ng mga hormones.
5: Correct.
2: Especially ang serotonin.
5: Serotonin. Ang probiotics, importante gidya maghimo serotonin because 95% of your serotonin is ginahimo sa probiotics powered by D3 Bio. Medium chain triglycerides promotes the growth, the environment of probiotics na gahimo sa imo serotonin, nga gahimo melatonin, nga gapatulog sa imo. So dili mo makita ang isa pa lang nga paagi why D3 Bio could make you sleep better. Ang D3 Bio promotes magnesium absorption.
2: Wow. Magnesium. Once na damo ka magnesium, Sir Boy, relax imo brain, dali ka katulog.
5: Correct.
2: Buok imo tulog.
6: Kung mag-inom ka po na hindi lang magnesium, Sir Boy, kundi calcium, no? Gapanami mo na sa tulog, ginapanami ang absorption sa ganatawag calcium kag magnesium, pinagi sa MCT nga sa D3 Bio.
2: Aside sa melatonin, Sir Boy, hindi nami mo tulog kung kulang ka happy hormones.
5: Correct.
2: Importante mag-inang dopamine kag serotonin. Imagine lang ang mga tao nga may mga problema sa anxiety, mga dalong pa nga problema.
5: Hindi
2: sa
5: katulog
2: mga,
5: nga.
2: Hindi
5: na katulog. Sus mayo, set may problema ka, abi mo makatulog ka, hindi.
2: Iditribayo lang nila,
5: Sir Boy. Iditribayo mo para magdamo ang imo serotonin, dopamine.
2: Pero take note ha, ang iditribayo, hindi ni pareho sa mga sleeping pills. So pag inumot, nami din tulog mo.
5: No.
2: It takes months nga maplastar tanan.
3: Mm. Ibalik yang imo regular sleeping patterns, no? Through supplementation of D3 Bio. That is the effect of D3 Bio long term, no? May patuloy labot nga ginpaayo ka sa katalo mo, sa tangkaso mo, kagsipon mo, ginapamayo pa ang imo tulog. Because of the benefits of medium chain triglycerides nga ara lang sa D3 Bio.
2: Why isa sa rason nga hindi na mitulog ni mo, Sir Boy, ang sige ihi-ihi panahon sa kagabion. Labis mga kalakinan, may mga prostatitis or BPH. May
3: mga prostate problems.
2: Ti imagine lang mabugtaw ka kalimas ta na muok tulog mo, pero pabugtawon ka, kaya na maihi ka.
3: Correct.
2: Okay, okay lang tani iblang mga hikas banig nga di ka kabatsyag.
3: Agay, batsyag dyan tupad niya.
2: Te, ang D3 Bio, Sir Boy, ginakorek niya ang paghubag sa imo nga prostate. Ibalik niya sa normal para magbalik mo o imutulog.
3: Correct.
2: Bastante imo melatonin, pero ato naman ang ganda disturbo.
3: Ang talong naman.
2: Ang imo nga prostate. So, amo nang rason nga, mabuligan ka sa D3 Bio kung gainom ka sini adlaw-adlaw. Mabuligan ang imo nga prostate problem. Nga mong rason nga hindi ka katulog.
10: D3 Bio with Physio. Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kalagister nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
11: D3 Bio, ang D3
12: yung may Physio.
11: Ang Physio
12: yung may D3.
11: D3 Bio.
12: D3 Bio with Physio.
13: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
11: D3 Bio, ang D3
12: yung may Physio.
11: Ang Physio
12: yung may D3.
11: D3 Bio.
8: Para sa libreng check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, Fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office. And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Kanta sa mga benefits,
3: okay, benefits na ta, no? First and foremost, ako anay, no? Gusto ko D3 Bio, no? Gusto ko D3 Bio kay habang katulog ko, ma-repair kong akon lawas. Why lang ginapatulog pa ako sa D3 Bio, ginapanami akon sleep. D3 Bio gives me the ability to repair myself without the participation of my immune system o minimal participation lang. Cause monolaurin, monocaprin and monocaprilin are not immune system dependent. They basically are independent hunters and prosecutors of viruses and bacteria and fungi inside your body. This is the advantage of D3 Bio.
4: Kampiyon. Ang pancreatitis, Sir Boy, Doc Sam, is isa ini ka kondisyon nga naga-inflame ang imo pancreas. May studies nga nagapakita nga kun ang imo gali nga pancreas, Sir Boy, nga naga-secret mismo sang digestive enzyme, the same digestive enzyme kisa nga makahalit sa pancreas mo, inablang gatulog ka nga busog, maipit ang pancreas mo, iya nga duct hindi makagwa, i-digest sang imo nga enzyme ang imo pancreas. May mga study nga nagambal nga adding MCTs in your diet makabulig sa imo pancreatic health.
2: O di na makita? Especially your pancreatic enzymes. Ang pancreatic lipase, Sir Boy, gatiyog-tiyog lang ni pag healthy ang imo nga pancreatic pancreas, it will provide your pancreatic lipase. Namion niya paggamit ang imo nga mga ginkaon. Ang mismo ang imo D3 Bio. Tapos ibalik man gyapon niya ang benepisyo.
4: Grabe, no?
2: Vice versa ang ilang ano na.
3: Effects on D3 Bio.
4: Ang alpha cells and beta cells sang pancreas i-heal kag i-rejuvenate sang medium chain triglycerides nga ara makita lamang sa D3 Bio.
3: Wow.
4: Kung sang virgin coconut.
3: Wow. No, grabe. Kung ako diabetic ko, baka lead ko.
2: Siyempre. Pag diabetic ko ka, Sir Boy, stress katama ang imo nga pancreas. pag ikaw palakaon, palakaon,
3: stress man ang pangkreas.
2: Stress man ang palakaon, ang pangkreas. So you need D3 Bio.
3: Yes.
2: Now, gusto ko D3 Bio because it improves your IQ and EQ.
4: Ay, kanami.
2: Intelligent quotient.
3: Kinala na sa mga tagigas
2: sa kumpanya. Your emotional quotient.
4: Ay, pinapatan.
2: Kung stressful ka nga klase nga tao, importante na nimo. Kung ikaw manager gadumala sa isa ka company, you need that D3 Bio. Because ang keton sa D3 Bio ang mo ma-provide sa imo para magnami ang imo nga intelligent quotient as well as ganami ang imo emotional quotient because of hormones nga gina-provide like happy hormones or boy.
3: Yes.
4: No, positivity.
3: Diba? Oh, so mga
4: kayo hope ka permi, hindi ka buringon.
3: So mga senior citizen da ha, dapat mag D3 Bio gid no para nami ang paminsaron gapon. Layo ka sa Alzheimer's and dementia.
6: Kamo na sa mga kabataan mas sa alam, mas taas ang IQ sa bata nga kwan nga nagabreastfeed para mo sa kwan sa wala nga breastfeed.
2: Iba gid ya ang mga nakagi.
6: Active
2: si Sir Boy ang nakagi ni breastfeed. Ang nami si Engineer Yas. Alam hasta subong.
4: Oo.
2: Adlaw lang gawa. Oh.
3: Si Engineer Yas pagpana iya. Oh. May pana siya ya. Baby na siya subong. Oh.
6: So ang nanami ang Sir Boy sa ginatuaga D3 Bio. Gintun ani sa Israel ha. Ang D3 Bio hindi lang makapatay sa ginatuaga parasite nga sa aton nga tiyan, kundi pwede naman patyon Sir GP ang parasite nga naga-star sa aton nga buhok.
4: Ay, pati kuto. Hamlet.
6: Sa mga nanay lang ang nagaugtas ng ilang kabataan ng damo sa kuto, pwede na ito na siya mapusa ang D3 Bio. I-apply, i-massage lang sa buhok.
4: Sa buhok.
6: And then putso na ito sa tuwalya ang ulo sa bata. After 1 hour, husayon. No? Makita na ito nga mapatay, kakas ang mga kuto sa Sir GP.
3: Tamo? From head to toe, ang advantage ng D3 Bio.
2: Ang head to toe, kuto, ang toe, Sir Boy, ka ng nail
3: fungus. Eksima, nail fungus, no? Kayang-kaya ni D3 Bio.
2: Head to toe, no? Kaspa.
3: Kaspa.
2: Kag, ano?
3: Eksima, fungus.
2: Fungus sa imo nga koko. Amo nang meaning sa head to toe.
3: Ang mga koko na nga kakapodpod na fungus. Fungal infection
2: mga punggurong da pwede nyo ya ano pwede nyo mabutangan ya ang inyong mga punggur makabulig ang D3 Bio mon was topical oil no iban nyo smuda nami ya Sir Boy pag bilog na gabi ni mo yan no kung may acne ka
3: kakas
2: mabulig ka
3: balong ka para makuha ang D3 Bio sa imugo yan na pagkaaga na magsantong plus herbal soap na
4: kakita mo
3: ipikto
14: D3 Bio ako si Karen kadamog isang akon hair fall hindi manami akon puti nagtry ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kang nagkinis ang akon puti
15: D3 Bio
16: ang D3 gamay Visio
15: ang Visio
16: gamay D3
15: D3
16: Bio
17: ako si Jomer katumargit ko sang D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para maligawan ang impeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
16: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
15: Ang Visio nga may D3.
16: Pamakal sa mga butika.
15: D3 Bio.
16: Pure C.
15: Ang alkaline nga vitamin C.
18: Andrea Parol Kaging. Ang akon ginaman pero bilang lagabitya ko mo tiyaga. Salamat din sa Pure C tuto.
15: Pure C. Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan magaayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
15: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
16: Ang kakampyon ng estasyon sa Kalibo Atlan. 94.5 K5 News FM. D3 Bio.
19: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
16: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO.
15: BCO.
16: Yung may D3.

0: sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pa bago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C!
1: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pa ganyan mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga doha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
0: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas. Para sa mas astig, ga performance.
1: Ga! I-shoot na ga!
2: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
2: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
3: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh. Available now.
4: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap.
6: Pamakang sa mga butika.
7: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto?
8: Clinica Delta Nativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento.
9: Clinica DTX 500.
10: Clinica D3 Bio.
11: Clinica Sport Bionics,
12: Mighty C, DTX Coffee Mix,
13: Free Bio Coffee,
14: DTX Beauty Soap,
15: DTX Herbal Oil,
16: Clinica Deo Fresh Roll-On,
17: and many others.
18: Plus, sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center,
19: may free check-up ka pa
20: every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
21: Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center,
22: Eye Care Gold, ang superior eye formula.
23: Eye Care Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract.
24: Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin.
25: Isa ka potent antioxidants
26: nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan.
27: Eye Care Gold, ang superior eye formula.

0: ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Well, mga ka-K5, at ang oras, alas 4.46 na itagahon. Good morning mga ka-K5. Gising na.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Balita K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Michael Solorio
2: sa Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
1: Well, good morning mga ka-K5. Medyo niya agahon. Lunes, makaroon niya adlaw. Mga ka-K5, good morning. Gising na. Medyo na uli kita at sangkiriti. Ay dahil nga ni sa dayang power interruption kay inay sa ating abano at kalibo. Kung kano yung rato nga mayon ng legislative inquiry ay sige kung matata kung ano natabo. Anyway, good morning sa ating mga suki. Matagpagamati mga ka-K5. Lunes nga lang, may klase yung may opisina. Good morning. Kapati sa rin yung mga negosyante, mga driver, mga karoon, agsama nagapamati sa mga panimagay. Good morning. May dahil niya, agawan kayo yung tanan-tanan nyo. Karang anchorman, K5 Michael Silorio, hasta kita talasay sa gahon sa atin nga programa. Iya sa atin nga.
2: Alita, K5 sa umaga.
1: Good morning sa mga negosyante, agatan yung mga driver, agatan yung mga tagpagamati sa mga panimagay, makarang yung nagpamati sa mga radyo. Pwede man kamo katanaw sa Facebook, pagi sa atin nga, i-type ninyo sa inyong Facebook daya karang accounting live programs -K5 News FM Kalibo. I-follow, i-like, i-share para maging updated sa mga balita, lokal ang mga balita, national, pati sa atin yung mga international nga mga senaryo. Sa ating kapag inaliba mga ka-K5, na ano makaroon datan yung mga nagapanaw mga balita, gratan nga nagapong na makaroon yung mga headline. Para makaroon sa ating yung mga nagapanaw ng mga headlines sa mga ka-K5, sa ating kapag inaliba, no? Gagaki karadakop sa daya, karoon nga illegal nga droga ito sa Banua, Itaal Tabas. Senior citizens, apat nga mga Banua nagbato ni social pension. Kabilogan niya 33 ka mga armas ginsurrender sa APO sa padayan niya kampanya kontra loose firearms. Police report man, nagmay mga balita sa Newsom Department. Sa ilo sa mga balita national, magmanghod niya kahitano, balikon sa Pilipinas. 41 ka mga bangkay na buo sa nasunog ng MV John S. Aster. Balitang abroad, Russia binumbaro train sa Ukraine, pilang ka mga matasang opisyal sa mayad matangas sitwasyon. Dito mga balita mga ka-K5, ag ato niya pag-istoryahan doon, nagdayang mga balita, ginatod-gaton, makarot dito, ex-coffee mix, ang kailating klase, ikka pinakakapi ka, nakadetox ka pa, may ana pagid karon nga chiasis, may ana karon nga ampalaya, may ana pagid nga DSO, di sugar cane extract, sang kamapait nga party tubo para masukan do mga diabetes. Mga ka-K5, babakayron sa atong klinika, the Alternativo Medicine and Wellness Center, Refender Building, Osmania Avenue, Kalibo, Aklan, sa Parente dating Garcia College of Technology, ang mga pitman sa IBL Sports Complex. Una kita sa mga headline balitang abroad.
2: Balitang K5 sa umaga.
1: Sangka drone attack rugin pati gayon ita nasyong Russia. Sunod sa report na tumama sa rundayang train di kara sa border at Ukraine at Poland. Matapos sa dayang UK Prime Minister Boris Johnson nagpilang ka mga mataas nga European security official ay umagi man sa nasabitan nga lugar. Wa man nga ni karwa matat casualty, no? Di kara matapos sa iguundo train di kara sa Yahudin. Kung sa sin tumama ron sa makina i-train, aga ro mga pa daya matakaron yung mga pasahero gin evacuate mata ita Ukrainian authorities mga K5. Umagi ri karon sa UK official Jonathan Powell, pero

0: sa Gain Matana ng Linyada, i-train mga K-5. Magpabalik kung sandara, halin sa pag-meeting, halin sa Kiev capital, Ukraine.
1: Dito, K-5 sa umaga.
0: Mga ka-K-5, sa ilo kita makaroon sa ating mga balitang abroad. Nagdiyang mga balita, ginatod ka ito ni Extend Food Supplement for Men. Manggaranon sa amino acids at phytonutrients. Kisang kapanit, makarot, aglabawas ka nga makabulig para masolusyonan ng frigidity and erectile dysfunction. Nagapataas manit potensya at passion, mapagaki man akong mapababayan, nagataman at extra enerhiya, nagapataas manit libido, nagataman at extra performance. Mabakag sa klinika, the Alternativo Medicine and Wellness Center, Refender Building, Osmania Avenue, Calibaclan, sa Prentia dating Garcia College of Technology, magapit man sa EBL Sports Complex.
1: Balita K-5 sa umaga!
0: Sa ating mga balita, National Quarantine, uno pang ka mga bangkay, itarundayan ang mga pasahero, ITMB John Aster, doon na buo. Dayar pinakamalala, makaroon niya ginatawag nga Philippine Ferry Disaster sa suod ita sang dekada. Matapos nga nagagayagra di karon sa lugar, makaroon sa may Palawan, mga ka-K5, baguna, gihapon makaroon doon mga forensic investigator, mga ka-K5. Ginasugid nga 76 raw patay. Nga nakita riba karon nga naga ano ra daya karon nga igto pata sa sugod dita barko mga ka K5 na. Do nasabitan nga barko ay 24 anyos sa tagali ra edad.
1: Dita K5 sa
0: mga manghod yo ang galit chang kere 27 ako eh. Grabe man. Oo. 24 year old ferry known as locally as roll on roll off Ororo ay may mga daga karon nga mga nagabagakasyon ag mga negosyante kon tag pamilya. Nasa Koron, Palawan, kat may gumupok ang nag-umpisa ro kagayo, mga ka-K5.
1: Lita, K-K5 sa umaga!
0: 24 anyos na gali, dapat akong permit or check up, mga ka-K5. Pares man o tao, pag umidad mo 50, may mga rayuma. Kapanganit rayuma, ay, grabe ito, mga ka-K5. No? Yan malabi sa Pilipinas, sir, akong amat nga ro mga luma, patang barko ginagamit na ito, no? Ginagamit patabaga, ay, pares ka ron ay, huwa man kita gabaso, pero abot ang kabuhi ro na duga. Good morning, anay ka, sir. Isa gani retiro. Good morning, sir. Timprano pa nagapamate. Good morning, ka-K5 Mike. Listening here in Dungon West. No man siya. Have Monday morning, everyone. Sige, good morning man kay Ronelo Bahero. Aga, kay Anara Rowell Sapico. Good morning. Oo. Kanam ito, gahigupit ka pa samta. Naghahugat sa imong programo. Oh, medyo na-delay. Sangkirik ina. May power interruption kami. Galing iya ka man ating makakita sa Pilipinas. Sige, tado brown out. Iyak man makakita sa Pilipinas nga ikaw undo pasyente kung ka transport ka ita pasyente ikaw undo nga ni rodayang pasyente imo pang pamilya gapakrodo sa ambulansya. Sa Pilipinas ka man makakita gasin dutawo gasininggit it corruption ay pero randa nga to nga ginasinggit corruption tagi na pabangdanan nga corrupt ay kung magkandidato sige man na ng boto. Iyakat yung makakita, mga ka-K5, mga makarin sa Pilipinas, sir, ano? Rabbit, ah. Yan, Aaron, hi. Kung madengit man do election, o galing, medyo approve sa second reading, po yung manig sa Senado, kung madeng do election sa ano? Kung ikabi man, hi, barangay officials, halimbawa, nakapungko kan. Abot ang barangay officials ng mayad, ang mga kapitan, ng mga maugod. Pero kung halimbawa man na ikaw, tayo, waka matimot, inubrahan, tapos ginaliniba ka kimong constituent, nga daya, abi man na, ay, man, uwa man man at sayran, uwa nga ni man at inubrahan, matamad man man ng official. Hindi ta kanat padagadaga. Kibutas anda. Ipakita mo kung mandidato kating bisan wa kating pus. Anyway, sana makaroon niya pagpadayon mga ka-K5. Dugan natin yung mga balita. Good day, MK5 Mike. Amin, medyo madali ang mahaba-haba na yan. Good day, MK5 Mike. May akong kuntang nakutan na. Ay kabugat, asang dugan. Ay, anano ron. Abo, anano ron. Hindi man nabi magsugid si Mister nga may among no negosyo man ang arang naga bulante pa na kami it mga panakot at tinuga. Aga manami matakong taro kita ay okay mata no galing ko naman matuto 3 days makauli si Mister ay pati sa ibang probinsya ga deliver kami pag abot na hinagaoy ko tako na imaw agi di utay makaobra ka ng obligasyon ayo ginang ay gaoy man gali ay mako mo sigir ing kambya nga na bo kambya. Ubus on ko no rapersa. Ay, alin pa makon. Ay, alin pa rin. Anong obligasyon kang hindi mo kakon kahulit. Ay, oo, gilang ron. Ebisan kanyo man. Skapin ko. kung sige, tayong drive, mas kami haling kasi ibang bano ba, kalisod, taga tinapak, itdayang clutch at gasolinador. Or, base, may ana matanga gina-driban, matang iba man siguro kay Pemek, kung ni Kimo Abe, hey, base, abo, base. Wah, base, kung mag... Nawayon mo ta. Hay, ano karon dumayad kay Pai Michael? Hay, istorya yung simple gilang ring problema nga. Istorya yung maton ninyo, maton magtiga na ka man it pirsa. Oo. Tiga na ka man maton pirsa, eh, galing ka kayo, tabi, mako ibang probinsya, sige ra anang drive, o. Oh. Tapos may ginadrive, may ginadriveban. Sige ra anang drive, ag, pag-abot maton, gaoy, utaro na, eh. Papahuwaya man, anay, bago man pa drive on man. Na ano gagi mga bayan, naduda man niya, gabi ka mo, oh. Papahuwaya, anay, o. Oh. Medyo parehas ba di ka to sa, ano, sa daya karang seaman nga nag-abot. Pag-abot na anay, nahidlaw si Mrs. na, baga ng Mrs. Pahuway, anay mga kong langga, ay, ma, maligos, anay man ako. Gubog-gubog, anay man, ahambag ko, tama gin man na, may jet lag man ako. So, naligos si Mrs. na. Ay, pagpaligos ni Mrs. na, pagguwa ta sa banyo, ay, tugtogo, gutara, asawa. Pinukaw na langga, bugto ang langga. Bago gila akong guwa sa banyo, tanawa, oo, oh, oh, binuksan na ratualya ba? Tanawa, wakot pante, oh. Ang bago, anong mister, ano? Wakot pante, ito wagon, baka ito'y naga. Sa atin ka rin yung pagbalik, dugan natin yung mga balita pagkatapos at mga reminder, standby.
1: Balita KK5 sa umaga.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka.
1: Checklist na ta? Check. Siling ni Sir Kevin. Mas nami ang D3 Bio compare mo sa ordinary nga D3. Kay kung D3 lang, suguon pa ang imong immune system, makantos cancer cells. Kag maawayay.
2: Sakto.
1: Pero kung D3 Bio, duha ang epekto, Sir Boy. Ang lauric acid sang D3 Bio, it will causes a healthy oxidative stress. Ginaprotektahan niya ang imong healthy cells from pathogens. Kag gina-induce niya ang oxidative stress to cancer cells. Kung ang D3 Bio, nami sila for healthy cells. Pero sa cancer cells, hindi healthy na sila. Stress na sila. Kaya nga man.
2: Simintoon sila mo.
1: Hindi na sila kagawa.
3: Hindi sila kagiyo.
1: Hindi kakaon. Paano sila magdamo?
2: Dumduman mo sa Marawi, Doc. Pwede hindi lang Marawi. Game palibutan, tanong army, isa ka bulan, huwag kong kaon to. Luluya, paano ko pagkadagan?
1: Ang muling ipikwento sa lauric acid nga ra sa D3 Bio. Lauric acid, hindi mo makita sa D3. Ang plain D3 sa boy. So, meaning pa, kung adlaw-adlaw, sige ka inom sang D3 Bio, layo ka sa cancer.
2: Sang 2017, may aras ang Journal of Drugs and Microbiology. Na-find out nila, Doc, na may mga bakterya nga resistant kasi sa antibiotics. Kapin pa ko na blang ang target person, nag-inom, imbis ka 7 days, 3 days lang. And then,
1: wala ubos, ha?
2: O, resitahan liwat. Why magyapong kabakal? Hastang resistant na, ilabin ang tuberculosis. Once mag-resistant ang TB, yawan kagid. Ikamatay mo ginaya. So, no, there is a study, ang monolaurin has the antibacterial and antiviral properties nga bisan pa resistant ang kagaw, kaya niya and wala ga-develop resistance. So bisan adlaw-adlaw ka pege inom, same kagaw, why niya problema? Lantawa blado kung mag-inom ka antibiotic, makuto ko sang doktor, when ka last nag-inom antibiotic? Hambal mo sang ligad bulan, at ilain naman ni, hindi naman na pwede. So ginalain-lain nila, ang monolaurin continuous wala sang resistance sa antibiotic. Kada may kagaw, patay gidya sa monolaurin nga ara sa virgin coconut oil nga number one component sang D3 Bio kag wala sa vitamin D3. D3

0: Bio. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
1: Mga butga.
2: Ako. Nga gusto ko D3 Bio over ordinary vitamin D3 cause this is prescribed by Mother Nature itself. Cause ang una, ano gibalang ginaandaman sa aton kabuhi, ang aton kabataan. Anong una ginatag sa Mother Nature sa aton kabataan nga proteksyon? Lauric acid. Nga makita mo sa D3 Bio nga ginahimo sang lawas ang bata into monolaurin. Inisya klase yung nga natural defense, arat na daan niya. Since birth, arat na iatag na yun. Amuna kaalam sa nature, in order for us to survive, God, if I may say so, God gave lauric acid in breast milk to protect our children, and that is present in D3 Bio. Kung gusto mo sige-sige ang protection sang Mother Nature si imo, mag D3 Bio ka. Kiina may lauric acid. So that is the protection of D3 Bio, and that is the why it's better than ordinary vitamin D3.
3: Ako naman, Sir Boy, kablo ka nga aputi ang lubi. Mag-unin nga, kablo ka nga puti ang lubi.
2: Uy, ko kapi para sini.
3: Nagsulod lang na mag-us ako ng utok. Kablo ka nga puti ang lubi. Because of lauric acid yapon.
2: Wow, no?
3: Hindi kaya magtiner ang kagaw mismo sa iya unod. Nga aga ito mang imuunto, it's because sa bacteria. Sa ayurvedic treatment lang, how important is oil pulling? The more nga sige daw ka oil pulling, gamat-amat puti ang imukan, imo nga ano, hindi galing nga magsige lang ka pa cleaning. Ang secret is flossing and oil pulling. Wala sang iban nga pinaka the best nga oil pulling, it's the D3 Bio. Hindi kaya na sa ordinary nga plain D3. Sa sige mo oil pulling, di ba sige ka pa toothbrush para lang makuha da ang makuhan, hindi na maubos ta nan Sir GP. Pero after toothbrush, after flossing, tapos gakuan pagigaga oil pulling, 15 to 20 minutes kaya mapatay ang tanan nga kagaw. After 20 minutes, iano mo. Mga tatlo lang ka soft gel, Sir Boy, nga D3 Bio.
0: D3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, wax ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3 Bio. Health News.

0: sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Balita K5 sa umaga.
1: Balik sa ating mga balita, mga K5, ginatod ka ito mga Roditribayo. Roditribayo ang rasang ka, mabasa yung klaseng food supplement, ginibara ka baso, it called pressed extra virgin coconut oil, vitamin D3 sa sangkas of gel capsule. So, daywang ka mga sangkap nga na gabarat mo ng kapaka-importanting papel, parang hindi magbawro si Lula at cancer. Agwe, bisan na pagbumis mo ko si Lula ko cancer, doon klinika dito ibayo, bukong nyamot manggranon sa vitamin D3. Ginapan namin mo ng absorption ng mga vitamins, magaling sa atin yung maginakaon ng rofat soluble ng vitamina nga sambilog sa nagapong ng sangkap ay kinanganon para makabarat mabaso ang klaseng protina para magasuko kontraman sa cancer. Mabakal sa klinika, the alternative medicine ng Walisander. Defender Building, Osmaini Avenue, Calibo, Aklan, sa Prente Dating Garcia, Kalis of Technology, mga pitman sa IBL Sports Complex. Morning, Anay. Janelle Antonel, Marty Fernandez. Good morning, KFamig. Kapamatiyon kami kay ba ng asawag naka-live streaming pagid. Good morning, everyone, and God bless. Janelle Antonel Fernandez, ma'am. Good morning, ha. Aileen Gipolia Guarez. Good morning, KFamig. Watching from Aganan, Fabia, Iloilo. Oy, mayong agada si Iloilo, ha. Daya makaroon nga sigit ang bumbahan sa Middle East, mga KK5. Ay, malisod dara, gatinaas, daro mga bagakon ka ng mga KK5. Ay, tapos ay kita, biray sigit, daro inaabo na ito ka itong unga, no? Oo, di ba? One time ko, nag-istorya ro, daya nga doktor. Nag-istorya ro, doktor, mga KK5 Fred. Ag, ro, daya karoon nga sang kamisis. Ay, medical mission, baga, ang bakit doktor? Ay, pilaon man na misis, imo unga, medyo maniwang kating manamakon. Ay, 12 pang manadok. Ba, 12 ko. Takasarangan, tagali man na. Ay, kunta mo na, nagamit ka mamanat pills, IUD, injection, withdrawal, o kundi man na hibasiktomy kay mister mo. Agod di, mag-inabor. O nga. O, mas manami, manakaroon, calendar method na to. Awa man ako, bilib doc sa calendar method. Palpak man ang mayad. Ambay ko, misis ba? Aman madak, ambay ka, ikon regular, aman na administration karon hay. Ma, saligan to, calendar method. Awa, gin man na. Karon nga ni man ako nagnabdos, naman man ay kan duin man ay epektibo man ba doktor. Ano man ay yung pagi ay kada tapos man namo ni Holy Day napunasan ko manat kalendaryo ay naubos man namong kalendaryo nabdos ta ako. Bang klase matagaling kalendar method ano? Nancy Andowel Carpio, ma'am and sir, good morning ah. Dali ang balikan ta mga mensahe kay Febromi, standby.
0: 5 News FM live report.
1: Kay Febromi, good morning.
2: Yes, sa kay Pai Mike, good morning sa aton karang mga tagpagamati sa aton karang tipon nga mga balita. Iya sa aton nga Calibo Pinto Station sang katinugarong ginpulong ginpakulong nga si Pai Michael. O gigarefer na karang nalo kaso sa Barangay Justice is Barangay Runday karang tinigaw sa Calibo matapos kini karang magwala o sang katinuga. Pangod sa Runday karang pagkasilos sa kay Pai Michael. Dala mismo karang asawa.
1: Sino nagsilos ni Waki?
2: Minister ay nagwala sa kay Pai Michael. Sabi niya kay Pai Mike, mga pasad wala si Tirong Uras kalat sa gabi, nakapato ni tawag, raton karang natatapan ng tinagi sa 911 na nag-informa nga natabu karang kaguluhan di kada sa may barangay Tinigaw, Calibo. Nag-respond di raton yung mga katapot at kapulisan. Apang pag-abot sa area kay Pai Michael, wow, taman yung mga imbulbado sa rungay karang paglinaway kay Pai Michael, hipos sa area.
1: Oo.
2: So mga bandang alas 9:40 man ng oras ka lang sa gabi, kumanyo man yung nagtawag kuman kay Pai Michael, alin yung man sa 911, na nag-informing nga, ay wala man gihapon nga nagbalik man si Pai Michael dahil ang paglinaway. Hindi ka naman mismo sa sabitan karang yung lugar. So nag-abot na pang yung mga katapot ka pulisan, galing pag-abot si Aliyaki Pai Michael ay nagkaduwa o mata kay Pai Michael o mga imbulbado sa rungay karang paglinaway. Galing, doaton nga kapulisan na simpre pag-apot si Aria ay
1: maiwag-apot
2: doon nabi ay nakandak ito investigation.
1: O, oh, halin ta sa 911 doon nabi, unified call taron, halin sa national taron ay.
2: O, oh, bisa ba, kalitlog ka rin, may pwede kang makatawag.
1: Ah, okay. Wa kita na ilang
2: atis. Pero manamin sa 911 kalingara kung may mga emergency. So, kay Pai Mike ay nakandak investigation doaton karang PNP sa lugar at kundi police Master Sergeant Ignacio at police Master Sergeant Sarabia aganda karang inimbitahan no aga actually biktima galera no ag complainant rank si a certain Lexiel kay Pai Michael sang kampanya 23 anyos aga
1: pilar edad?
2: 23 anyos at bata kababayi.
1: Oo.
2: Na nag-a-star man ikaroon sa parang kay tinikaw kay Pai Michael.
1: Mm.
2: Nag-a-adoya sa aton karang kalibu PNP. Aga basis sa nakarang panagsayon na kung mga badang alas 6:40 ng oras nga rait kahapo o kabi kay Pai Mike, rin siya certain Gilbert nga kay Pai Mike sa ligar nga panitaron, presidente sa kapitan karang parangay, ay gulpe amang si Pai Michael nga nag-adto sa nakarang panimagay. Ang ginapatihan na nga sila mga nito makakahilo karang ilim nun. Ang matapos ng ito nga makadto sa nakarang panimagay kung dahil karang babae, nagpinanghapoy at bato, buti ang si Pai Michael sa panimagay kung dahil karang kumpinan.
1: Sino nang pinanghaboy ro?
2: Yang si Gilbert gra.
1: Tapos
2: aga matapos nga mag pinanghaboy kay Pai Michael, pumanaw matanong kay Pai Michael, pan naghaboy ang pumanaw. Galing kay Pai Michael ipubalik at umanro rin nga ang suspect. At nagtuhaw ta kami kararo mainit karang argumento. Tungaw ta ko pamilya ko rin karang complainant at nagabot sa punto ta kami ito. Kay Pai Michael nag-linaway ta. Pero magpamilya ta ta nag- kumbaga nag-goyin ka na parang rambol na pamilya sa Akipay Michael. Aga, tunok nga ni Sarunday Karang Complainant, kung ginumpisan niya mang Akipay Michael sa Sarunday Karang Argument of Commotion, ay bangod sa pagsilos at Sarunday Karang Suspect, sa anak karang brother-in-law, ang anak karang asawa, nagalipugan na kung Akipay Michael ay.
1: Kung paano ta naka-intra o babae nga?
2: Ang pangutan at Akipay Michael, aray pag kung kasilos, Sarunday Karang si Gilbert, sana mismo nga brother-in-law ay ano, di pa kinambang kung brother-in-law payaw ni mo kay Pai Mike. Ay paano mo silusan di mong payaw sa imong asawa?
1: Ay doon nga ni Hay, matayo doon no, basi kung may nakita mo. Pero ano ro babae nga complainan karon, ano imo suspect kamat imo ginaboy it buti?
2: Ay baliro niya taro complainan sa kay Pai Mike sa runday karang parimagay.
1: Ah, gain mataan imo mga ni, medyo na
2: reklamo.
1: Oh, medyo nakuha niya imo kung na-isturbo abi mo sa inaway nga to sa piyak bagay.
2: Oh. Tama o imo taro na istorbo kay Pai Michael. Aga suno ka na ro rasot tama na ko pag inaway tangaron ay bangod sa pagsilos ko ron karang suspect sa nang misis wala na kabutang kung sino ra misis nga si Pai Michael. Nga nagasilos sa anang mismo ilbanghod
1: sa ay, bayaw o bayaw tanana
2: ag, ag nakabutang tabi kay Pai Michael ay nandat ako nung ginatawag na appear
1: pero ko babayi ago anang bayaw ko
2: ay,
1: magmanghod man to.
2: Ay, doon ako ang ginangawahan nga na eh, kung magmahod, ang may relasyon ka mong magmahod.
1: Base na misinterpret, base hilong ang rugagaki mo namin sa interview ng rugagaki.
2: Oo, rin na rason eh. Happy nga na-appear eh, kung di ba takunta nga silo sa happy ay, kaling happy nga na-appear eh. Ito say nga, may relasyon doon ng asawa ka ng magmahod.
1: Oo.
2: Doon ako nga nalibugan si Pai Michael, pero base ay meron sa pagdai ka nga blatter entry nga din reklamo iya sa atong karoon nga kalibong bende. So, suno abis sa runday karang report si Pai Michael, matapos na matabo runday karang insidente, ay nag-quot abis nag-dagat abo it depression sa part ko runday karang, kung ba, masuspek kay Pai Michael, o rin din na reklamo, bangod na roan abing nangin pamilya man ko runday karang suspek kay Pai Michael, ay bunga man itong day karang natawang nga broken family man.
1: Suno sa blatter na rin ha, sa blatter na rin.
2: Bunga man ko runday karang natawag nga may relasyon man siguro alang pamilya karang ko runday karang suspect. That's why nga medyo kumbagahay may anong ba nga ginatawag nga leksyon o may anong ba nga kumbagahay kabatsyagan no? Sa anang mga previous nga mga experience ng pamilya. Anyway mo na ila siguro nga mag matabu man nga magbuwag ng pamilya ka ng karasawa. That's why nga nagpinagin paagin na rin na karang karating sa pagwala-wala si Pai Michael sa nakabitan karoon na panimagay. So yung kaso nga ra, ikabalik na rin patos na rin nga kapulisan, patos na rin nga PNP sa barangay justice in barangay Inigaw, yan sa Kapitan Anini Reyes para sa nagkakaigo na disposition. Doon kaso, recorded jam, yan sa aton nga talibo PNP Station. Sa dugang gihapon nga palitan ni Pai Michael, patayin pa makarang na ipisigahan ni taton karon nga talibo PNP tayo natapo nga rin nga pagpanuhop sa tangka tricycle driver na nalipungan na gamot si Pai Mike matapos nga mapayuan mo sa tangka a motor rider man iya sa aton karang barat kalibu partikular ikara mismo sa aton nga may kalibu shopping center kabi ira kay Pai Mike mga bandang alas 8:30 ang oras karata gabi ay ninahan gid dun dai karang nga traffic driver matapos kung matama imo kara itinumok itang driver man itang motor karang agiri karon sa may sila sa street iya sa banwa karata kalibu karong biktima nga rang asang ka 45 anyos aga ba si abis initial karang investigation ko aton karang PNP. Ami dyan nakainom sa unday karang rascal driver nga si Pai Michael. Ang nagapanitat yung mga kay Pai Mike sa mga nag-aagir karoon yung mga nakasakay mo sa mga motor tricycle kay Pai Mike.
1: Mm-hmm.
2: Ato tumayimin ta, may mga natang hasita, nakasagi gita nga niyong kay Pai Michael. Ito nanday karang asang ka motorista man nga sakay sa nakarang Honda, Honda Click at may tumbay nga ang kasi medyo hasagi at sa nanday karang apa kay Pai Mike.
1: Mm-hmm.
2: Aso nagkabangdanan, naging panaog sa nanday karoon ng driver, ito nanday karang Honda Click.
1: Mm.
2: Ang nagtuhaw taro na karon nga mainit karon nga discussion kay Pai Michael nga kung asin kapaiwan kay mo sa uwa mo kabaho sa kay Pai Michael siyempre nakainom ay
1: oh.
2: Ag hilong kay Pai Michael ag pantaron kumbaga ay knockdown ta sa ronday karon nga ato nga tara sa down kay Pai Michael pero sa tindan karon nga tragedy driver inatawagan ta aton nga mga katapos hindi ay makalibo patawag nga expert aid kay Pai Michael pero ang dahil ang arang motor rider hindi nakapanaw sa akin kay Michael.
1: Mm.
2: Agawa sa ma-identify matapos masabok. Aroon na sa mitad karon na incident kay Pai Michael. E consider niya sa atong karang atatapan ita kalibo PNP station.
1: Bali kay Febromi ay nagpinangsita at imaw ay nakainam ay tinawan tayo matugay ko datong motorista.
2: Oo. Oh, may nagpanta, may nagbaton sa kanang pagsita. Agaroon taro mga limot o mga limot informa kay Pai Michael.
1: Mm.
2: Ay tumba man na gihapon. Sa duwang gihapon nga balita kay Pai Mike, kaya ang tanggap pa ni Mike kay Pai Mike ay update lang gihapon sa nanday ka na tapo parang sunog kahapon. Tapos sa rin kay Pai Michael, medyo sigitas makararoon ang kinatabo ng mga sunog bangod sa kainit ka itong panimpo at mahangin. Ay isang kapan ni Mike kararoon tapong malaman na sunog kay Pai Mike no, ay matapos ka ni karang mag- Sunday ka nga mag-agaha ay medyo haiwanan sa Sunday ka nga tapong ni Pai Michael. At ang tangani ay sige na kung makarado mahangin ba itong panyin po ang pinasunog. May karang mismo sa may barangay na Buwan Norte. Iyan sa may banwa karata kalibo kay Pai Michael. Kapagit ito kindiklara no, nga kasamaran do atong karang nga Bureau of Fire sa angot na karang sukat sa samitan karoon ng tapog na nasunog. Kung pila yan, no? Pero pagkabot sa itong paray, nag-uri ka sa mataan na atong mga pupuyo sa samitan karang lugar. Tasun nga wow, nakakalat. Sa pangapanimulay, ito na sumitan ka rin ang sunog ka si Pipe Michael. Si Peking niya po sunog kay Pipe Mike, nag-aabot lamang sa 26 mil pesos rong sunog nga naaguman ito sa may proper nga barangay Tambak ni Washington kay Pipe Michael. Lalo nang nga sa bangdanan po rin pakasunog bangod man sa ronday ka rin naiwanan ka rin kandila. Ayro, atabuabi ka rin ay tumayming man. Para po unga, mga unga ba kung ronday ka rin pamilya nga kay Michael mga narikaron sa sabitan nga lugar no sa may sitio Tambak ay nakapamanila si Pai Michael ug habilit ang mismo ra nakarang ginikana nga ginang sindet kandila aron kay karang ana mismo ginikaran agin aywanan si Pai Michael sa pagbalik nasunog tarong porsyon ko ana karang bubungan may kani agaw para kay Pai Michael sa ruin nga ronya pang orason na natabo no sa bitan kan sugaw ona kalat na bubungan man lang kahapon si Pai Michael makita susunong sa pile ay mga 36,000 malang aro damage siya sa runday karon nga natabu karang nga sunog kay Pai Michael. Si Pai Michael ang katapusan kaya ginpatagayin karang nga drug bypass operation kahapon sabi kay Pai Michael nangin kaya nga drug surrenderis na ako sa CNA uman nga nagbalik ang nagbaligya ang rata droga.
1: Mm.
2: Imagine halin timura sa may party runday karang nga runday karang altabas pero nag-acto pagdating mo sa alin mo sa patan pero nagparigya pagkita mo sa altabas. Ito nung dahil karang droga kay Pai Michael base ron sa statement itapon karang altabas PNP at kahapon na mga pasado alasin ko pa rin tahay nalakpan gin parang dahil karang suspect kay Pai Michael ang sangka drug surrender at kapoong sa nakarang position of control o may kapin sangka sasya na kay Pai Michael nga nagkaparo 1,200 no? Sa anayrong park money at stokat gain karang itapad research ay nabuparo may kapit apat ka mga sasay kay Pai Michael ito na karang nga droga ang gapas ang karang nga kapulisan ay hagos tatlong domingo ng tatarang nga pag monitor ang sa ronday karang suspect ang sakit hapon patayin nga nagantuso ang nag-adto pa iya sa altapas parang nga magbarigya kay droga saan na karoon ng mga parokyano sa may partikular sa may barangay publasyon altapas kay Pai Michael Imura ay gindagan dito sa may partikular sa Iloilo o Ruhas kay Pai Michael para sa pagpatikain ka rin itong dahil ka rin nga laboratory test o drug test sa Randay Karag. Siyempre, nagpangatubang sa kihapon uman, nagpangatubang sa Republic Act 9165 ratong karang comprehensive dangerous drug act of 2002. Mga isang mga report, balita ang mga area, ay drobe sa
1: Padbuga ta.
0: K5 News FM Live Report.
1: Aba siyamat kay Febromi sa kampinya mga balita no. Makaron hay September supposed to be tingugan hay ngani hay makaron mainit ang ani abot ang mga sunog mga K5. Dangan idahan gid kita. Kay Dudong Taay, good morning kay K5 Emotion, matikang nami tiempo. God bless everyone. Manami karaga walking matuod samtang pamati ita sa K5. Narna taplera si Rodo, good morning. Aga, pag-ready rato yung news from Department K5 Freda. Kay Jun Masangkay, good morning kita habang kapi kita may habang gasanlag ithumay ag Dillisburg ka namiton. Tapos may dilis ka ag may imo nga ano daya karon nga sausawan nga kamatis pagkatapos si Buyas. Tapos may sangkiring toyo abaw ka namiton bisan may tapa ka pa kang baka nga ni kon may dilis daya imo la taring dilis dayon. Kinaon ka kung may tapa man lang. Saldi Domingo, good morning ka KFM. Greet lang mga suki sa Kalibo, New Washington Terminal, Multicab. Sanday Dani, Pastranag, Nunoy, Paloma, Pipita, Estrellan, Jun, Ag Julian, Brian, Braganza, Ag Shishela, Ricampo. Si Jun Apyong, Ag Nancy Carpio, sa Banod, New Washington, Ag si Willard Villaruel, Ag Nini Arturo, Pagali, sa Dumagit. Well, good morning. Thank you good sa pagpamati. Sir Jack Socate, Terrasona, good morning. Sa imong kampiyo mga balita, mga jokes, regards and God bless. Bukong tanir mga balita sa ating karangang newsroom department mga ka-K5 no? Sa ating pag ililiba makaroon nga agahon no? Sa ating nga mga balita una kita sa ating nga mga balita national pag-asa nagpaandam sa mga mabaskog nga bagyo bangod sa El Nino. Imagine mo El Nino pero may mabaskog ng bagyo. Aga presyo itinuga posibleng magsaka hasta ita 20% bangod sa magayon nga tiempo. Kampiyon nga balita K5 Teresa, good morning.
3: Nagpaandam ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration kung pag-asa may kaangtanan sa posibilidad ipag-abot it mga mabaskog ng bagyo tuga it epekto it El Nino. Sana sa pag-asa, base sa underground climate model, mabaskog rong epekto it El Nino kung siin ginapatihan nga raya ko na arong pinakamalalang bahin it El Nino nga ma-experiensyahan sa kasaysayan it nasyon. Angot kara, nababatsyagan ngun mana sa pila ka mga bahin it Visayas at Mindanao rong epekto at El Nino kung siin sobra ro init at tiyempo at kugang sa pag-ugan samtang padayon man nga naka-experyensya at mga pag-ugan sa pila ka mga parte at Luzon apisar man nga nababawasan rong mga bagyo kung may El Nino ginasaligan man nga nagiging mas mabaskog rong mabilog nga mga bagyo. Dugang baliting national, posible mang tumaasa it asa sa 20% rong presyo it mga tinuga bangod sa bagyo kabagat suno sa Department of Agriculture. Ginasaligan it DA nga magataas it una sa 15% hasta 20% rong presyo sa nagakanari-sari nga tinuga. Kasunod it hawos wat untat nga pag-inugan sa Pilipinas. Ginpaliwanag man ni DA spokesperson Arnel de Mesa nga rong epekto it mga bagyo ag hangin nga habagat ay kagabanan nga nababatsyagan sa presyo it mga tinuga nga ginatanom sa mga rural nga parte o kon manaba nga mga lugar. Base man sa assessment DA nag-aywan it mga kahalitan nga nag-aabot sa 1.38 billion pesos rung mga nag-agi nga bagyo ag habagat sa mga high value crops sa bilog nga Pilipinas. Balita magaling sa K5 News Center, hatod gaton ni DTX 500, the superior antioxidant. Makabuli gaton nga makalikaw sa oxidative stress, sa sakit ni cancer, diabetes, at mag-regulate sa atong blood sugar level. D3 Bio, the natural antiviral, antibacterial, antifungal specialist. Ako si ka-K5 Teresa Igid. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, galingawan sa Kalibo. K5 News, FM.
1: Abong sigamat K5 Teresa sa daya karon niya kampiyon nga mga balita dayat makaron mabudlay sa magain niya tiempong ara. Ay siyempre may mga tanong migtong tinuga no ito mismo sa daya karon nga daya nga Luzon mga ka K5 ay pero ro problema nga ni igto kabaratohon ta presko daya mga kamatis gakagunot lang dito pag abot sa Kalibo 120 tagyapon. Grabe da igto ka man abakay sa lusot kamatis ro. Abong salamat kay Five Teresa sa kampiyon yung balita sa ilo sa balitang abroad no sa mga balita sa abroad barko nga may 243 ka mga pasahero missing sa Indonesia ag Saudi East West pipeline ginsara matapos sa drone attack Rodron attack control it Houthi sa Red Sea mas naglala pagid o naghigpit mga ka-K5 kampiyon nga balita. K5 Rio try ko, good morning.
4: Padayon niya ginausoy ron sa ka-passenger ship sa Indonesia nga may sakay nga 243 ka mga individual matapos madugaan it komunikasyon sa Tunga it Java Sea bangod sa magain nga panahon. Sunod sa report, nagayag rong Virgo Transport 8 kuadlaw nga Sabado halin sa Surabaya paagto it South Kalimantan City sa Banjarmasin bago nadugaan it contact. Naglunsar gon it search rong mga rescuers kung siin ginagtunan rong lugar kung siin ulihing nakitaan rong nasambit nga barko. Rong Indonesia ay ginabilog ikapin sa 17,000 ka mga isla kung siin kagabanan nga transportasyon ay mga ferries kumpara sa mga air travel. Samtang sa iba pang balita sa Guwait Nasyon, ginsara it Saudi Arabia rong importante nga East-West Oil Pipeline matapos nga mag-angkon it kasamaran halin sa drone attack it mga rebelding Houthi. Kung siin kadungan man karangan naghigpit it control sa ruta it mga barko sa Red Sea. Gintama anit mga aerial drone ro mga pumping station sa Riyadh ag Medina nga nagpilit sa Saudi Ministry of Energy nga temporaryong ipapundur ang operasyon para sa seguridad. Rong nasambit nga pipeline ay nagadagay apat hasta 5 milyon nga bariles nga langis kada adlaw. Bangod sa pagsara, napilitan nga maglibot sa Africa ro mga oil tanker nga nagdugang it apat nga adlaw sa biyahe. Insigida man nga nagsipa rong presyo it crudo sa world market nga nagampas sa $100 rong kada bariles. Ag nagpaandam nga mag-aabot sa masobra $150 yung kada bariles kung magapadayon rong tensyon. Balita alin sa K5 News Center, hatod gato ni DTX 500. Disappear antioxidant, makabulig makalikaw sa oxidative stress, sa sakit niya cancer, diabetes, ag nag-regulate it blood sugar level. D3 Bio, the natural antiviral, antibacterial, ag antifungal specialist. Ako si ka K5 Rio Trico para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko at kalingawan sa kalibo, K5 News FM.
0: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
1: Alas 5.24, tagahon na itong oras. Abusigamat, K5 Rio, try ko sa kampiyon karon yung mga balita, no? Agday mga balita, ginatod ka itong makaroon, ita DTX 500 ang ka-superior antioxidant supplement nga abong binipisyo para sa atong ikayong gawas na nagapon ang epekto ginasukan ng oxidative stress ang kaproseso kung sa siin nagkakasama do silila bangod sa sobrang mga free radicals sa mga molecules na nagataot premature aging na huwag nagsari-saring mga masakit. Pagi sa mataas ng antioxidant content nakakabulig rong DTX 500 nga proteksyon ng do silila para hindi ramasama nagiging healthy para organ na immune system. Maliban karon dong DTX 500 may potensyal nga masuportan do tawo nga may type 1 nag type 2 diabetes bangod sa mataas ng antioxidant content nga dapat o inflammation nagabulig sa regulation blood sugar level. Well, parehong importante para masukan do mga diabetes. Ag sa kabilugan do DTX 500 wag amang nagabulig sa pagdetoxify it gawas kundi nagaserbing natural nga suporta sa healthy nga metabolism malimpyo nga pagawas matibay nga resistensya kontra sa chronic disease kapares ko diabetes. Of course, anong partner karon is vitamin C. Ay, kailangan man vitamin C nga nagpapabasko og resistensya sa kagawasan. Pero mas manami ko nimong vitamin C is alkaline, which is makita nimo sa Mighty C mga ka-K5, alkaline nga vitamin C. Mas pinabasko ang klase ita vitamin C mga ka-K5. Ag pagkatapos, ay ginaproteksyon na natong tuga nagkasukasuan. Maligon na ito nga gawas, hindi kita magmasakit. Ginadugangan do collagen production sa gawas mga ka-K5. Ag daya, mabakay partner DTX 500, mabakay sa klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Yaron sa Refender Building, Osmania Avenue, Calibo, Aklan, sa Prente dating Garcia College of Technology, ang mga pitman sa EBL Sports Complex.
0: Ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM.
1: Good morning, Anay. Dali ang may pakiredya, pero interview ni K5 Leonard, ito, K5 friend. No? Bisan portion lang, giday, dayang follow-up ng report, dahil may kang tanan sa nasambitan nga sunog kara sa Barangay Tambak, mga ka-K5 mo. Unahon talang imoron bago ro dayo mga balita nato nga. Oy, may mga gin-surrender nga mga baril ha, 33 nga mga loose firearms. Mga ka-K5 gin-surrender sa aton ni Aklan Provincial Police Office. Kaparte ra idayang kampanya nga bugas, baylo armas, baylo bugas nya. Kung may armas nga gi-surrender tawan kat bugas. So, armas baylo bugas yan. Pero may nakilaga ta katong amisis nagambag, oh, hindi ko tama nag baylo, mister ngarang armas bisan sa anong klaseng bugas na ta. Manami, pamanar sa bugas. Bang armasa to ay. Kasi tag may paaman ng granada, bagagagya na. Dayawang granada. Bukong tanero, follow up ni K. Feb Leonard sa daya karon niya, interview na sa ato niya taga Bureau of Fire, no? Sa natabong sunog sa Tambak, no? Kahapon niya follow up na nara. K. Feb Leonard, good morning.
5: Mga kaibig, manaton makaroon si FO3 Enrico ng IIT Bureau of Fire, New Washington. Aton ma-update kita sa natabong nga sunog, no? Kabi-i, adlaw ite karang Sabado. So, kamusta naton kung ano rin umpisa nito karang kagayo ag latest investigation nanda. Sir, unas na lang, good morning, Kimo.
6: Mister, good morning man kinyo, no? Sa inyong followers, mga supporters, at tutup sa nagkapamalit.
5: Oo. Sir, kamusta latest investigation ta? Kabi-iabi, no? Madya tunga sa oras raton niya. Yes, 30 minutes raton niya firefighting operation. Antes nga na patay rin kailang kagayog, madyawa ta nga ni Baro Tag-iat na ikalang abagay.
6: Yes, sir.
5: Makaw, sir, kamusta sir, inyong investigation?
6: Sa makaroon na besar, sa milog na itong ginatanaw nga possible nga din dahil ano, ay doanda ba naiwan na kagila sa may altar kasi dito ka itong part doon yung most damaged part. Ginsip na mong talaga electrical wiring sa part o may nagambay nga dito so ay dito intact mo na yung mga nakasaksak ito dito itong part. So sa makaroon doon ang sabili mo ginatanaw nga possible nga kagila na naiwan na kagila ba sa
5: nga. May pamilya ka mo sir nga na istorya kon ano konoro kuan kon baga pag aywan ko bagay nga ron dahil according kanda sa nang mga comments sa mong of course ko BA ay madya nag fan out ako no sa Manila ro tagiya git bagay ag sinor yun sir
6: baril pag iya bit bagay nga na sir hey, si ma'am ano kita si ma'am Erlinda Mabini no ano no fan out bis Manila nga to ay ano nga kung si Emma ro naka start record sa bagay
5: oo
6: kan tabo kan ron hey wa tao kasi si ma'am Erlinda nga hewa pati ano kato na sa kiyat matay mo
5: oo
6: katatabo kami dowa di man atabo sir
5: oo so paano sir nga may kandila imaw dahil ang balanda ko na sa comment is tanan ko nung yung mga nakasaksak yung panggabot matakono nanampiyos naka-off so kandila so basi mo daw yung siguro makondo possible ka nalipatan ay di ka turo most damage area gino
6: yung sir tama no balik it check abinaman kami huwag yung may nakasaksak kung sa bilo na bumilya ka may isot pero huwag makaladami sa bumilya intact yung mouth
5: oo
6: dato lang gito aman nga ano ka ba ito kandila pag, possible ha kasi
5: minakabal
6: nabi kami ito ka ba nga si Ma'am Erlinda nga katagaanan dito bagay ay may daily gito yung mouth ano sindit kandila sa anang altar dito sa bilog sir sa mga tanaw nga
5: possible oh. Pero may tao matagali sir sir yung bagay that time nga natabo so nung doon mismo naga sindit kandila o naga pangamuyo kan sir
6: una mas payak na sir nga bagay mo na sa bagay nga ronald
5: imo sa ni storya nato nga confirm nga nagsindi mo ito.
6: Yes sir, ana man nga ako nga kambal nga. Ya sindi gyud man daily. Daily mo kasi kadela sa altar.
5: So kon ro bagay wa it tawo that time may access to imaw dahil imaw kita robin na tagiyam gali.
6: Yes sir.
5: O nga lang lagi ista rabi.
6: Anang kwarto man sa ano nga dato man nakalak sir. Pero gin pilit nga buksan ka pero kasi may kagayo man sa sugod no. Nagpahog, nabigat ko kayo halit sa babaw.
5: Oo.
6: Pero may na-damage nga ng mga plastic na to ito.
5: Oo. Ano sir, doon bagay nga na? Mixed materials si Mau?
6: Yes sir, no? Mixed materials. Nakita mo na ito sa mga nagposto na karang gawas ay ano, concrete tapos ro, ibabaw na ay medsit, kahoy, putong, ato pro pabod.
5: Pabod. Mm-mm. So pag abot ito sir kabi, ano takabasko gro kagayo? Nasa pilang percent ito mo sir?
6: Naabot kami sir kabi. Kung yung kabasko gano kasi prior kami mag-abot ay nagkantak magsandal. Ito bakit?
5: Bakit pergi?
6: Bakit niya kinatawag, no?
5: Oo.
6: Pero may kabawal naman sa ibabaw nga part. Wow, nang damabot siguro pagbasya kasi may kataasan nga niya, no? Pero no, kabot ito na iyagyagin mo nag-andag. Fighting atong tropa. Doon nga niya naapulang sa akin. Ito kasi ginsulog na ginandar area.
1: Okay, mga ka-K5, doon yung reportion sa interview nga sa Nora sa Daya karon nga natabo nga sunog no. Daya hay may ginaiwanan tagaling kandila no sa altar o ginaiwanan o basi haiwanan man lang no. Ngani kon amat gidana hay dapat kon nagasinding nga sa altar. Butangan din inyo at mga hindi masunog nga raw. So, isugod ninyo sa mga gabot nga maisot nga mga kaldero o kon hindi sa Daya nga lata. Oh, delikado taro mga mauro niyo. No? Ngani mas kaping ko nag tama ron ay siyempre may mga gapangamuyo nga ray ginabutan yung kandila o altar o sige anyway sa ating makaroon yung pagpadayon nagali sa akon yung mga kanday Ma'am Leia ag kay Mr. Boy Regalado at Chando good morning ha ang podral po base kung mag nunubina ka baga lipatan mo ro kandila na sa altar baga ito namat doon abig ang podral mo ra mga alasay sa itapon nyo nag pupangamuyo o timura morning lang pod o eh yung pag sindiro kandila na ay nako delikado sa atin karon nga pa sa atin nga pagbalik dugang pa natin yung mga balita kay Ma'am Nerna Taplera si Rodo ita daya karon nga no ha dayang pinamukan good morning sa atin nga pagpanumbalik alas 5:31 ng tagahon oras balikan ta kamo tapos at mga reminder standby
0: K-K-K-5 sa umaga ang kakampiyon ng estasyon sa Kaliwatlan. 94.5 K5 News FM. iCare Gold. Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
7: Nagaburo na ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang iCare.

0: Teardrops. Epektibo, gig katama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpan nami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag ginpabastog sang dilberry extract. iCare Gold Capsule, ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa Murubo na

0: Ether Bio with Physio.
1: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, mataas balak ang Ibu Blood Sugar. DTX 500, ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500, ang DTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo, kagakontrolar sa Ibu Blood Sugar. DTX 500, masalikan, epektibo. DTX 500, mahigo ba na ang Ibu Dugo? DTX 500, masamit ka ba lang gina-allergy? DTX 500, ang DTX 500 ang nagatimlo sa imo mahigong nga dugo. Gasa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX.

0: Vitamin C. Ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako gani sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada siksa akong madulaan gana magtuon. Sakit din akong ulo. Tiinom ko may TC alkaline vitamin C.
2: Pagsubong ka namin isa kong paminsaro.
0: May TC. Mabaka sa mga butika. For Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria. Na kaya makapatay isang viruses. For Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics.
3: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum. Ito ay sa

0: ating memorya ng Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum. You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
1: Alas 5:37, tagahon mo karunda itong oras. Dayang mga balita, mga K5 gina toka to ni DTX Premium Coffee with Agaricus Mushroom for Cancer and Heart Disease. Agrupang Patamis karon high stevia, mga K5. Mabakay man sa atong klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa Revender Building of Many Avenue, Calibao, Aklan, sa 28 dating Garcia College of Technology ang mga pitman sa EBL Sports Complex. Good morning, Anaya. Kay Nernata Pleras, good morning. Nay Nancy Agrinaldo Sal... Salazar, ita Daha Norte sa Banua, ita Banga, good morning. May mga senior citizen niya, mga ka-K5 nga nagbaton ita rondayang social pension sa apat nga mga kabanwahanan. Iyaron sa probinsya at akagan mga ka-K5 na paagiron sa atin nga DSWD Field of Physics. Yung social pension program marahin na ipanaoron niya sa probinsya at akagan, may kabilugan karon 7,626,000 na itao sa mga eligible agindayin senior citizen sa municipality karon ita Altavas. Samtang 6,264,000 mataana doon na taoman karon sa Banuot Libakaw, ag 6,525,000 mata sa Banuot Malinaw, ag 6,450,000 sa munisipalidad itong Banuot Makato. Nangin madinagagon na sa bitan karon nga payout paagiba nun sa bulig at local government units, municipal social welfare and development offices, municipal treasurer nanda karon, agro mga social pension staff, no? Ag daya karon niya iba pa mga ka-K5, no? Ay kita magilang ron gabagaton kara it social pension daton nga mga senior citizen kat mga indigent kat wat mga ginabaton gid ang mga pension wat SSS wat GSIS mga kagaybay. Mas kapin kon magidad yon daasan date mga 100,000. Ah, may una dayon magidad sa nakarat 100 years old, ah, may 100,000 dayon sanda o mga ka-K5. Ay iya mata sa Pilipinas ara mas kapin kon manggaranon ka umidad ka idaya karon nga mga 100 years old. Amayad naman na si ma'am abi kasi ana tabi man ang gina kaon taman ako ni permit taman ang mga masustansya ay manggaranon tabi man na si ma'am kita man na healthy living taman na mawat. Mabot ay mat 100 years old. Healthy living man mawat. Pero kon mga makatong pobre ag mabot at 100 years old ay oh grabe taman na. Pobre man mana pero inabutan man sobra sang gato sa anyo sa di taman na matay-matay wak-wak si gumana ra. Nga ni Ron Hay, ubaan kita mo kung makaton nga pobre mabot man ni Judas all pabangdan kiting wak-wak. Ba si gumana at nagmana ka anak karon niya. Ana man ang gahom ay buhay man ang matay. Pres ka itong mga pobre yung rehigaban na isda na ginakaon, mga daghog. Oh. Na, siyempre, kung may una-una, kasi makandari ba kung tayo prutas, madami mas kami may una-una. That's yung haba-haba ng kabuhi. Pero yung mga grasya at ang aram mga ka-K5 nga, nag-abot ka itong mag-aawig na itong kabuhi. Ay grasya at ang halin sa Ginoo, ha? Napahibayag na malang ka mo. Oh. Pero kung mga gusto mo itong mag-aawig rin kabuhi, gida, may una, takarong ginaubra, o ibang mag-aawig rin ng kabuhi. Mag-ain na batasan. Panuhan ninyo rin ay kung sino pa man na rumabuot mo gagawin man na ginabuo ni Lord. Pero kung daan ang batasan ay manugdaog-daog, matinaas-taasan ba ito? Buhay-buhay, matay. Nga niwa, tanggapati nga pansit, pampahabat ka buhay. Ah. Sikrito ka tagali kung magawa ay ang batasan, mahilig ka magdaog-daog, sing isigatawo, ang matinaas-taasan ka. Ay doon tagali, buhay kating mabugto at ginawa, no? Tanawaro mga mabuot nga ra. Eh, timprano pa ta. Anyway, sa aton makaroon nga pagpadayon. Nahugat natin datong K5, kumustahan mga ka-K5. May iyakarang 33 ka mga armas dugin surrender sa aton nga Aklan Provincial Police Office. No, aga, doon yung mga armas nga rahi voluntaryo nga ginsurrender. Sa Banuot, Ibahay, 7. Sa Banuot, it Makato, Anom, Altavas, 5. Banga, 3. Kalibo, 3 mga armas. Balete, Daywa. Agro, Batan, Burwanga, Glibakaw, Tigsambilog. O sa Bugan, dayang ron niya, ano ah. Dayang ron niya, Bugan niya rin September siguro mga ka-K5. Rani, may kabilugan niya 33 ka mga loose firearms doon yung surrender mga ka-K5. No? Kubugan, daya ka ron niya September 11, ay zero crime rate mando Banua it aro Aklan sa sulit 24 oras. Bum, yan. Yan niya balita mga ka-K5. Oh. Ay kaparte gapon it kampanya ra, it aton niya kapulisan sa daya ka ron niya, armas by lubugas mga ka-K5. Niya sa ginambag ko kaya na may misis nga to be san man na mag-inalin na bagang ka-istorya. Hindi ko tig bailo rin, mister nga rang armas sa bisan anong klaseng bugas. Bisan makon sa kwan, sa black rice di magbailo. Ay, hindi naman na. Anyway, doon natin yung mga balita. San ka, mister ka ragir ni Klamay mo sa nang asawa nga babae baga? Sweetheart, man nakasakit-sakit naman na rang ugo. Ay, may parasitamol man na ina. Wa man nagainom ay. Yes, man, ako pa man na kimo mapainom. Kainom mo nga ni mana ako kainay. Sakit agyapon mana. Ang ugo. Man mahalin ang ugo. Nagsakit ay. Igpit man at sipir. Ba't may sipir ta sa ugo? Ay basi sa anang pulo? O oh, sa anang pulo? Masubo man mga ka-K5 ron dahil makaroon niya ano. Daya makaroon niya natabo nga rang pag-gunod ita pagkasunog it daya karon nga MV June Aster mga ka-K5 ay ginasugid karang nga mga 76 gid anaro konpirmadong patay oh aga daya makaroon mga ka-K5 ano ra daya makando masubo ay ra na gali karang mga karga ay siyempre mga nagabuga kasyon kontas Palawan. Sunod sa report mga ka-K5, 24 anyos na matabiro barko. Ayaw sa line number 2. Line number 2, K5 from Visayas. Good morning!
2: Ilo-ilo ang banwa ko. Good morning! Nakapangapina sa Klinika DTX Coplix sa Kamidari sa Klinika o sa K5 News FM Ilo-Ilo. Ah. Rick Simodra, K5 Baby Gantalaw.
3: Ayaw!
4: Sabi ko, anay ko, baby gandang hari.
3: Salamat si Ray sa Iloilo mga ka-K5 katuan talaga ito sining kapis ang Pilar Kapis Sir Jobert Lago.
5: Good morning Sir Babes, EVP, Sir Michael and Sir Nestor, welcome gagmayong aga kami diri sa Pilar, maulano ng kaagahon halin pagkagabi kapana ka mighty sina matagang signal sang Bacolod, back to you Sir Babes.
3: Salamat gid Sir Jobert Lago kadto antang antike ang tambalang ni Smar sa Sir Nestor and Sir Milmar antike.
6: Good morning Daddy Babe Sir ABP SM Jobert Sir Michael kampiyon ang signal ga sa antike ana ka inom man kami kang kampiyon nga kapi ang DTX Coffemex. Balikan nimo Bacolod.
3: Salamat kay tambalang ni Smart sa Antique. Katuan tanang kalibo, Sir Michael Celorio, kalibo.
1: Morning, Daddy Babe. Sir Robert, kay Sir ABP, Sir Jobert, kag Antique. Good morning. Kampiyon ng signal, manayan na yan. Tiyempo di saman, pero kaina, may power interruption naman. Ah. O, naka-detect coffee mix na kita, kag kampiyon ng signal, naka-mighty si pa. Balik sa imo, Bacolod.
3: Salamat kay Sir Michael Celorio. Dira sa kalibo mga ka-K5. Sige, dire na kita sa itong sinadalag ko ng mga balita karon nga agad. Dire sa itong sinigapagpangalagad. Gato ang tanang Iloilo, Sir Ray Espia Umalay, Iloilo.
2: Good morning, salamat sa itong sinigang mga pinanggaga mga tagya palabati sa mga nagapanguna natong sinigang mga balita. Kahapon nga daw, nagpatigayon sa workshop and lecture ang K5 News FM Iloilo para sa 15 tanan ka mga secondary level kag 12 tanan ka mga

0: kag lecture ang K5 News FM Iloilo agud mas mapasangkad pagid ang hibalo sang aton mga kabataan sa patagsang pagbalita bilang isa ka mga reporter. So balantayan ini ka K5 Babes sa September 27 diri sa may K5 News FM Iloilo sa Robinson's Place Main Center Activity. Sa dugang naton sini ka mga balita no? Sa aton sini ka mga pinalangga ka mga taga palamati, isa naman ka drug buyback operation ang ginapatigayon sang aton sini nga mga operatiba kung sa diin kapin na masobra isa ka milyon ka pesos ka balor sang suspected Shabu ang nakumpiskar sa isa ka makabig na high value individual sa distrito sang Lapus. Ginakilala ang ining suspect kasi alias Janjan, 44 anyos kang residente sa barangay Kalubihan Haro sa barangay Mansaya Lapus sa Domingo. No? Sa itong sining mga ka-K5 na tabo, ining pagbaybas sa iya, no? September 13. Suno sa kaya saging kasang operasyon sa Regional Police Drug Enforcement Unit Team sa itong sining mga pinalangga ng mga tag-palamati, no? Nakuha sa paginakop ang 11 ka mga plastic sachet sa ginapatian Shabu nga may kabugaton nga 205 gramos kung sariin ang may yara-iris ang market value nga kapin 1.3 million pesos. Na tala naman nga magkapagatubang sang kaso ang nasabitan nga suspect sa kaso nga may kangtanan sa Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Amin ang mga balita namon diri sa sudad kag probinsya sang Iloilo. Good morning, Baby Gantalaw.
1: Salamat, Ged. Sir Ray, ay ikaw na ang pinakagwapo sa balat ng lupa. Salamat, Ged. Sir Ray, sa Iloilo. Kato ang tanang ato, sining Pilar Capiz, Sir Jobert Lago.
2: Good morning once again sa tumatag palamatian ng mga nagpagunang balita dili sa amon sa probinsya sang Capiz sang siyudad sang Rojas. Patay ang isa ka 41 anyos nga persona matapos nakabunggo ang ginamaniho nga motorsiklo sa isa ka concrete barrier sang highway sa barangay Tiko sa Banwa sang Panay mga K5. Naglungtad kahapon ngadlaw mga K5 alas 10 sang kagabihon matapos nga ginasubay sa nasambit nga persona si alias Danilo ang dalanon mga K5 nga hinalig lamang madasig ang dalagan sa iyang motorsiklo umunggo sa nasambit nga barrier ang iyang silinga Kawasaki 125. Wala gid ta, wala kaabot sa ospital matapos nga gindeklarar sa aton silinga tining presensya sa Ruas Memorial Provincial Hospital nga ginbawian sa iyang hulam nga kabuy ang nasambit nga biktima. Samtang ka I don't know kung kapigaduhon o kung sugo ini sang paggamit sang illegal nga druga, no? Ang eskwelahan sa Mambusa Elementary School sa Banwa sa Mambusa o sinulod sang mga makawat, mga K5. Ilalasa ang duha ka Toshiba nga laptop kag isa ka Asol nga Acer nga laptop na ginagamit sa aton nga mga manunudlo mga K5. Tuno sa report sang principal nga ginbuksan, ginguba ang mga kandado sang eskwelahan mga K5 sang classroom kag dito na kuha ang nasambit ka mga kagamitan sa aton mga manunudlo. Wala pa sang lead ang aton mga kapulisan mga K5 sa nasambit nga kinawatay diri sa amon sa probinsya sang Capiz mga K5. Samtang subong naman ngadlaw ABP ginakuan man ginatingwaan karon sa aton sa mga kaubalan sa K5 News FM nakapagwa na ang top 15 sa 30 tanan ka mga eskwelahan sa secondary diri sa probinsya sa Capiz nagpartisipar sa K5 Live reporting competition 2026 elimination round nga ginbugusan sa nagkalain-lain nga mga eskwelahan kalakip na ang 8 pagid ka mga kuliyo diri sa amon sa siyudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz. Ako yung mga balita dari sa amon probinsya. Back to you, Bacoloy!
1: Salamat, Sir Jobert Lago, dira sa Capiz, mga kaki-five. Gantuan ito ng antike, hindi kita magpala tupleng-tupleng pa. Ang tambalang ni Smar sa antike. Tambalang ni Smar, antike!
3: Thank you so much, Daddy Babe. Si K5 Nestor lang dyan. Ay, sa Banwa kang hamtik ang nagligad nga Biyernes, darwa ang patay matapos nga nakabunggo ang andang ginasakyan nga top down sa kasugalaw nga delivery truck sa may barangay Igbukagay Hamtik. Ang dyang top down halinja sa may Banwa kang San Jose pauli rin kunraad sa may barangay Lindiro Tobias Fournier.

0: ang Dimalas nga naglapaw dia or nag overshoot just dalan kang nakabunggo sa kasugalaw nga delivery truck. Sa kadya may pag-istoryahan na rin kuno sa tanga kang pamilya kang diyang mga biktima kang driver kang diyang delivery truck. Samtang sa Banwa kang Sibalom kang nagligad nga Sabado kang gabi mga alas 11 imidya sa may barangay Alangan Sibalom baw magtatay manjaw pila sir matapos nga ginlabo kagin buno kang magbugto mga kaki 5. Nagakaturog kuno ang diyang mag-amay sa andang balay kang may nabatsagan nga may nagapanglibag gabangdanan nga sanda ka diyang nagwa kagrugturan na tabo banwa nakita dang diyang magbugto nga mga sospek nga nagainam-inam kag may pagbinaisay urabla ko nonoy nga ginaparapitan kang diyang magbugto ang diyang magtatay baw ang tatay noy ginlabo sa talinga porsyon kang ulo kag sa lebet samtang ang bata naman ang ginbuno sa likod. So sa talad ang diyang mga biktima padayon nga ginabulong sa ospital samtang ang mga sospek na dakpan man kang atin makapulisan nga mga pangatubang kang kaso nga frustrated homicide kag frustrated murder. Amara mga balita sa antike, balikan nimo Bacolod.
1: Salamat gid Sir Nestor mga kaki 5 dira sa antike. Kantuan ato ng kalibo Sir Michael Celorio kalibo.
2: Morning liwat kay 5 Sir Bisayas Negros Island Region kun may baybas dira sa ilili. May amon man diya. Galing lima lang ka sa Shane. Ang suspect 51 anyos nga lalaki taga Banwa ini sang Batan pero nagakadto pa diri sa Banwa sang Altabas para magbaligya sang illegal nga droga according sa pagpayag ni Police Lieutenant Palma no. Ang nasambitan nga suspect nabaklan siya sang 1,000 pesos nga na kuha sa iyang baybas money nga 1,000 pesos kag sa body search may apat pagid nga suspected siya po bali lima tanan mga KK5 no ang na-recover sa iya. Samtang dugan naton nga mga balita may duha kasunog din natabo sa amo no kahapon mga alas 4 sang hapon diri sa Barangay Linabuan Norte may natabo nga sunog rason ginasugan ang basura tapos nagakalhit na ang kalayo mailang kay araman ng mga kalapit balay nga nagbakit brigade nga wala nagdako ang kalayo. Kag isa pagid kasunog ang natabo man sa Banwa sang New Washington mga KK5 ginalantaw nga rason subong kandila nga ginbili nga nakasindi dito sa altar mga KK5 no. Mixed materials ang balay kag although may bakit brigade pero ang ibabaw nasunog kay mixed materials ang balay kag kahoy kag kawayan ang sa idalom sa ubos ang konkretong parte sang balay mga KK5 no. Amo lang na mga balita di sa amon na Daddy Babe sa balik sa imo.
1: Salamat gid Sir Michael Celorio sa kalibo diri sa amon sa siyudad sa Bacolod mga KK5. Ti iningid patigayon nga reporting competition ba broadcasting competition sa Negros Occidental mga KK5 bag siyudad sa Bacolod. Bao gin congratulate gid aton mga KK5 gin kilala nga kampyon sa K5NIR DTX 500 radio broadcasting competition ang Negros Occidental National Science High School Victoria City subong kagabi gid lamang mga KK5 luwas dire naangkon man sang grupo ang duha ka special award nga best in script writing kag best male newscaster mga KK5 samtang naangkon naman sang Mansilingan Agro Industrial High School ang ikaduhang pwesto kag ikatatlo naman ang Sumag National High School. Amon mga balita namon dire sa siyudad sa Bacolod, hindi ko na pag-ibalik sa inyo.
2: Balita. Sige, nagaman mga KK5. Mga KK5, nabadan ako bilugan yung mga balita sa Negros Island Region ng sa Western Visayas. No? Edgar Gazinsa, good morning KK5 Michael Celorio, mainit-init nga with mainit-init nga dito, ex-coffee mix. So, liga pamati ko ni Mama Con, ag nagtanaw pa sa ating live. Samtang nga mga KK5, no? May iyaman karang vehicular accident galiw na tabo o dayawag daro biktima kara di kara sa barangay Andagaw. No? Ag maiyaman ka lang na kuryente DOA no sa Banwa it Balete patay gid ang mga KK5 wan ka DOA ta sa ato ning provincial hospital biktima si Ray no alias Ray aga taga Feliciano Balete indo na ron dugang karon yung mga follow up ning kasalos pagkaton mga balita KK5 Romy kahilig sa Kalibo PNP ag provincial hospital of course sa ato ning patrol KK5 Jimly Idoro tag sa ato ning Newsom Department KK5 Rio try ko balitang abroad balita national KK5 Teresa Igid technical and engineering department KK5 Fred Batoy saan ka mo station manager Ma'am Gloria Villas Manio sa ato ning maalwan niya CEO kay Doc Ramil Oy sa gihapon mga KK5 ako si KK5 Michael Silorio para sa kampiyon, yung serbisyo publiko, galingawan sa kalibo, K5 News FM.
3: K5 News FM.
4: Shopping the lives of the Filipino.
5: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: TTX 500.
7: 27 lo, 57 akong edad.
8: Ano ginabatsyag mo sa una?
7: High blood gid ko, magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
8: Pagkumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka magino?
7: 3 times a day ginakon ang DTX.
8: Okay.
7: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
8: Pila sa una ang imong blood pressure?
7: 180 over 100.
8: Ano subong pila na lang imong blood pressure?
7: 120 over 90.
5: TTX 500.
9: Kung may ara sang organ sa lawas, nga tuman kadamo ang functions, it's the liver. Ato na tay. Ini ang may masubra sa 500 ka mga vital functions. Dala na diri amo ang paghimo sang bile or apdo, pagkuha sa mga toxins, kag waste product, halin sa pag-breakdown sang fat sa small intestine during digestion. Ini man ang nagaproduce sang proteins para sa blood plasma.
10: Yes, Sir GP. Kung damo ang function kag trabaho sa isa ka organ, Sir GP, silang buot, silingon sina. Gadamo man ang free radical.
9: Husto, good, correct.
10: Rebla sa salakyan nga sige, ano?
9: Sige antar, sige carbon deposit.
10: Ano? Lang tawab lang tambutso.
9: O tambo, sige man aso.
10: Pero lang tawab lang, wala.
9: Gandar. O tinlo.
10: Tinlo. Amo na siyang gakatabo. So, the more nga palakaong ka, especially man tikaon, Sir GP, the more nga mainom giga DTX 500, pangkontra na sa free radicals mo. Gani, correct. Ang aton atay, ang isa sa mga masami nga gina igo gid sang balatian labi na sa mga may bisyo kaangay sang regular nga pag-inom mga mantikaon ti igo gid Sir GP.
9: Oho. Isa sang pinaka common Doc Ramil nga problema sa atay or makabigman nga balatian sa atay amo ang fatty liver kag ini ang ginatawag nga hepatic steatosis.
10: But silingon na Sir GP nga ang tambok ang naglikob kag nagbuild up sa kuan sa imong atay.
9: Naputos ang tambok.
10: Normal lang nang ginagmay nga kuan nga mga fats nga gatubo sa atay pero kung sobra na nga ang sa atay, ga problema na sa fatty liver ka na.
9: Correct, no?
5: TTX 500!
11: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabagalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
9: Sugod lang nag-inom ka
11: DTX 500.
9: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
11: Almost 3 months na.
9: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
11: 3 times hindi.
9: Kamusta ang alay sa kamot?
11: Wala na.
5: TTX 500!
9: Ang sobra nga fat sa liver, ang nag-a-cause ang liver inflammation, as in hubag ang atay mo, ha? Kag ang paghubag sang atay, ang nagaguba sa tissue sini, kag nagakos ang scarring, magka-scar ang liver mo. Ang tuman kadamo nga scar sa liver, ang nagaresulta sa liver failure.
10: Ma, liver failure kagid. Hapos man lang tani, Sir GP, ang solusyon. May inom gid ka tani, DTX 500 adadlaw. Para ka nang sobrang mga toxin, sobrang tambok na, imetabolize siya, pahaboy na lang na. Amo na tani, kung nagainom ka DTX 500, adlaw-adlaw. So, kung may fatty liver ka, most likely, syempre, hubag yung atay.
9: Correct.
10: That's why, kung tanawin sa laboratory, taasin mo sa GPT or ELT ni mo, so, inom gika DTX 500 para sa nagadako ng atay o nagahubag or even damo tambok ang imo atay sa GP.
9: Correct si Doc Ramil. Ang ginamensyon ni Doc Ramil nga ALT or ALT, ini siyang natawag nga alanine aminotransferase. Isa ini ka blood test, agudi baloon kon bala, engineer, may damage ng imo liver. Ini man na ginatawag nga serum glutamic pyruvic transaminase or SGPT.
10: Ang ALT ang isa na sa isa ka liver enzyme. Makitaan mainly gina sa atay. Ini man makitaan sa kidney kag iban pang mga organ nga smaller amounts lang. Kinahanglanon ini sa pag-breakdown sang imong food into energy. Amo na siya Sir GP. Kung normal ang atay dapat nubo lang level sa imo dugo. Pero kung may diferensya ang liver, ang ALT or SGPT ang nagalik pa kadto sa dugo. Kung pala inom ka alcohol, dapat i-check gid ang SGPT. Pala kaong kamantikaon, normal gid i-check Sir GP. Amo na kun mayara ka sang family history sang liver disease or na-infected ka sa mga any kind of hepatitis virus, nami gina-check gina Sir GP. Lantawa bla, damo ka ginasulod sa imo lawas pang higo sa imo atay. Inom, karilyo, mantikaon. Ang question, gabakal ka DTX 500?
9: May manog silig ka?
10: May pang-neutralize ka sa free radicals tuga sa imong ginakaon na? Wala. Simple lang. Kung bisyador ka, kung abusador ka, inom ka DTX 500.
12: TGX 500.
13: Imo pangalan na partner.
14: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
13: 41.
14: Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani
15: 470.
13: Sangsano ka nagsugot inom na DTX 500?
15: Nagtiko duwa sa gabi, duwa sa agad, bali 2 times a day.
13: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
15: 160. Na best get ang DTX 500 para sa
12: ako. DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
16: Oras sa K5 News sa FM Kalibo, alas 6 ng umaga. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax, Gold Eagle Beer.

0: pagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalipo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
1: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagpapagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast.
1: DTX 500 Morning Newscast.
0: At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team. DTX 500 Morning Newscast.
1: Morning Newscast.
0: DTX 500 Morning Newscast. Headlines.
2: Para sa ato niya mga headlines sa balita lokal.
0: Headlines.
2: 51 anyos nga yaking nagaduso ita droga. Arestado it Altavas PNP, mga parokyano it sospeka mga taga poblasyon.
3: Headlines balita lokal. Hilong a tricycle driver nga nagpangsita na lipong matapos baywan ita kaalitan nga driver it motorsiklo sa kalibong.
2: Nata sa dugang headlines sa ato niya balita lokal. Babayigin kabitan it oxygen matapos nga atakihon it nervyos sa sunog nga naguntad sa Linabuan Norte, Kalibo.
3: Samtang pagsindi it kandila, posible nga rason sa sunog sa Tambak ni Washington.
2: Headline sa ato niya balita regional. Daywa patay matapos nga makabangga ro ginasakyan nga top down sa kasubrang nga delivery truck sa Hamtik, Antique.
3: Ang balitang regional, 11 ka mga panimagay sa Rojas City, Capiz, gintupok it kagayo, 44 ka mga individual apektado.
2: Headline sa ato niya balita national. Philippine Red Cross nag-drain it hagos sa 800 ka mga residente para sa World First Aid Day 2026.
3: Ang balitang national, House of Representatives kinpasiguro nga tama rong paggamit it kada sintimo sa 2027 national budget.
2: Headlines sa ato niya balita international. Barko sa Indonesia gin-report nga missing, 140 ka mga pasahero padayon pa nga ginausoy.
3: Ang kaso itibola sa Congo nagabot sa 7,000 pinakamalala sa kasaysayan.
0: Balitang negosyo.
2: Headlines sa ato niya balita sa patag ita negosyo. Presyo at gasolina magasaka sa masunod nga Domingo.
3: Nga balita sa negosyo, bagong wage order pagpabor sa mga kapitalista sa nasasangga labor leader.
2: Headlines sa ato niya balita sa patag itinampang. Magsayo na guto sa unanimous decision kay Andres Cortez, dating WBC featherweight champion, bumagsak sa score ng 29-3 record.
3: Ang balitang sports, Rebakina gintaas through US Open Trophy matapos nga tagakon si Sabalenka sa intense nga hampang.
4: Balitang Entertainment.
2: Headline sa ato niya, balitang showbiz na Lady Gaga ginabunaga ng anak karanga una nga unga sa fiancé nga si Michael Polanski.
3: Gaga balitang showbiz, Alex Yala ginagkinang sa ginatenderan nga fashion show sa New York.
4: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. GTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. GTX 500 Morning Newscast.
2: Alas 6:08 ra aton niya oras. Maka K5 niya nabatiano nga panguna nga headlines ginahatod gato ni DTX 500, D3 Bio Mighty Siag, DTX Coffee Milk. May dad niya agahon na Banwa Itakalibo. May dad niya agahon na Probinsya Itaklan. Good morning, Western Visayas. Adlaw kita makaroon ita Lunes. Petsa 14 sa buwan ni Setyembre, dagong 2026. Welcome sa pagpangalagad atong programa.
4: GTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Live rin sa Broadcast Center at 94.5 K5 News FM Kalibo. Kaya rin yung mga newscasters. Ako si K5 Rio Trico.
3: Aga kumain si K5 Reg Jeline Tornino.
2: Agsa detalye at aton yung mga balita una kita sa aton yung mga balita lokal.
4: Balita lokal.
2: Limang ka mga sachet ginadudahan nga droga arong nga nabuoy kapulisan halin sa sangka gagaki sa ginpatigayon karang drug buy bust operation. Bandang alas 5:40 kahapon karait hapon adlaw nga Domingo sa poblasyon Altavas Aklan. Sunod kay Police Lieutenant Abelardo Palma Jr. OIC at Altavas Municipal Police Station. Rong suspect kay residente ita Banwa ita Batan ang nag-adto gamang sa Altavas para magbaligya ay droga sa anak karang mga parokyano partikular sa barangay poblasyon. Sangka sa share na bakawit pusher buyer sa suspect kabaylo it 1,200 ya buy bus money samta sa ginhimo man niya pagrikisa sa anak karang posisyon ay apat pa ka mga sachet ita ginadudahan niya droga rong na-recover. Nasayuran nga nag-abot sa hagos tatlong Domingo rong pag-imbestiga or pag-monitor sa nasambit karang nga suspect hasta nga dagayon raya nga nasabat it mga operatiba. Sa makaroon ni nakakulong raya sa lockup cell it Altavas PNP rong suspect ang magapatubang sa kaso nga paggapa sa RA 9165 or ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
3: Mga detalye at balita lokal, ginahan sa ugor ang sangka driver at tricycle matapos nga by one. Itaneng nakaaway nga driver at motorsiklo sa parte at sila Serna Street o kung na poblasyon Kalibo Particular sa shopping center alas 8:30 pang orason. Kung Setyembre 13, rong driver i-tricycle na isang ka-45 anyos nga gagaking residente at sambit ka nga lugar. Sa impormasyon niya nabuhi it K5 News Team, nakainom rong driver i-tricycle kat gulpi gamang raya nga nagpangsita sa Honda Click on sa CN na sagi pakararong siki it babae nga angkas it motorsiklo. Ito nga nagpundo rong driver it Honda Click para tanawon rong natabo. Apang sunod sa babae nga angkas ka na imbis nga magpangayo itispensa, ay naakig parang tricycle driver agin pagapitan rong daywa. Pangod sa mainit rong uwa, itugo nagpangabot rong daywa at nahabayo it driver at motorsiklo rong 45 anyos nga biktima. Kung sa siin atumbaraya ag nalipong, gilayon man niya nagresponde rong MDR-RMO ag gintawan it paunang pagbugong rong biktima. Kulihin, abugtawon raya agidaga sa provincial hospital para sa nagakaigo nga pagbugong. Sa makaroon, nagkapadayon parang investigasyon ng Kalibo PNP, may kaangtanan sa insidente.
2: Samtang sa piyang kabahin duga nga detalye at aton yung mga balita lokal. Ingkabitan manit oxygen ro sang kababayi matapos karanga atakihon it nerbiyosa sa naguntad karanga sunog sa anda karanga bagay bandang alas 4:30 kahapon karait hapon adlaw nga Domingo Setyembre 13 sa Ricardo Road Barangay Linabuan Norte sa Banwa karait Kalibo. Sunod sa nabuo nga impormasyon ni K5 News Team sa lugar samta nagalimpyo si gonit basura sa anda karanga kusina ro nasambit karanga babayi ay ana ra yang ginsug-an ro pila karang bilog ka mga basura ang dikara sigon nagbahog rong kagayo dali-dali sigon nya nagbuligan ro mga residente sa lugar para matap na arong kagayo at malikawan niya kumalat sa mga kagapit bagay. Nag-responde man sa lugar ang daywang ka mga fire truck at Bureau of Fire Protection Kalibo ay bahanong andakarang mga nga emergency vehicle.
3: Ang pangritalya at balita lokal, kandila nga naiwanan sa altar. Rung sa bilog sa posible nga ginhalinan isunog nga natabos sa sitio proper Barangay Tambak ni Washington ko Setyembre 12. Sa interview kay FO3 Enrico Namay at BFP Pino, Washington. Nasa Iran niya adlaw-adlaw nagasindit kandila sa altar. Rung tag-iya nga si Erlinda Mabini. Nasa Iran niya sa ibang nga bagayraya nagkatugog rason. Nga uwa itawi ito kat mataborong insidente. Samtang ruan ang aunga nga nag-istarikara sa nasunog nga bagay ay nagpanaw para mag-adto sa Manila. Bangod sa insidente, nag-I-1 it partially damaged rung bagay nga ginabuban taon na sa 36,000 pesos nga kahalitan. Base sa Operational Procedures Manual 8BFP, ag posible para niya nga magbago. Samtangin pahayag ba ni FO3 namay nga mabaw nga bulig ng Bucket Brigade, it mga residente rason nga uwa dagayon nga natupok rong bagaya kung sa CN uwa man it may nailista nga casualty.
4: K5 News FM.
0: Yan ang radyo ko.
4: Wow! Regional.
2: Alas 6:13 ang aton niya oras para man sa detalye at aton niya balita regional ginahatod gato ni DTX Coffee Mix, the healthy coffee na kakape kayo na naka-detox ka pa. Daywa patay matapos nga makabanggaro ginasakyan nga top down sa kasugang delivery truck sa Hamtik, Antique. May kampiyon nga balita si ka K5 Eileen Magbanwa, please kami.
5: Dead on arrival sa ospital ang babahi nga angkas, samtang ginbawian na rin man kang kabuhi ang driver katong Sabado matapos nga nakabunggo ang ginasakyan da nga top down sa kasugalaw nga delivery truck. Ginabanta alas 12:10 sa tag-irigma adlaw kang Biyernes, Setyembre 11 sa Barangay Igbukagay, Hamtik, Antique.
6: Ang babahi, ang sangka 43 anyos, kag ang lalaki ang nagaedad 63 anyos, lunsay residente kang Barangay Lindero, Tubyas, Fornir, samtang ang driver kang truck ang sangka 41 anyos. Sa pagpakigangat kang K5 News FM kay Police Major Ryan Valenzuela, ang OIC kang Hamtik Municipal Police Station ang naging pahayag na nagabiyahi halin sa San Jose pauli sa Barangay Lindero ang top down kang nag-overshoot sa kasugalaw nga delivery truck nga naghali naman sa Iloilo kagpadulong sa San Jose. Bangad sa impact, nakaangkon kang malala nga samad sa ulo ang babahi nga nangintunaan kang anang kamatayan. Sa initial nga investigasyon, rejan sa sakto nga linya ang delivery truck kag mahinay ang pagpadalagan kang driver bangad nga korbadahan ang karsada nga gintabuan kang aksidente. Sa talad, nagapadayon pa ang investigasyon kang kapulisan kag ginahilat pa ang mga indesisyon kang magtimbang nga grupo.
5: Balita regional halin ri sa may probinsya kang Antique. K5 Eileen Rose Montero Magbanwa para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kag kalingawan, ang kampiyon nga estasyon sa Antique. K5 News FM.
4: Regional.
3: Uga nga balitang regional, 11 ka mga panimagay sa Roa City Capiz ginagamon it kagayo, 44 ka mga individual apektado. Sa kampiyon nga balita ka K5 Rodney Dalanon, please come in.
7: Nakuhag ang mga pumuluyo matapos nga gintupok sang kalayo ang mga puluyan ka Gresto Bar pasado alas 6 ang aga Domingo, Setyembre 13 sa Barangay 8, Rojas City. Sa initial nga impormasyon, ginkilala ang mga tag-iya sang mga puluyan nga Sanday Mierna Gestro, Ofelia Gregorio, Francisco Alberto, Roberto Alberto, Mary Jane Fernandez, Marlon Dinosta, Jonel Alparaki, Jandy Gestro, Isidro Bialen, kag ang duha ka Gresto Bar nga ginapanag-iyahan Nanday Emma Aguilar kag Hervia Silda. Sa nasambit nga numero, katumbas inisang 44 ka mga individual sa din isa diri ang napilasan nga isa ka border kag isa naman ang naospital matapos nga malapnos ang panit. Naibaluan nga ginapahayag nagikan ang kalayo sa isa ka Gresto Bar nga ginapanag-iyahan ni Emma Aguilar, 66 anyos kag residente sa nasambit nga lugar. Padayon pa sa subong ang investigasyon sa nagluntad nga sunog kag temporaryo karon nga magatiner sa multipurpose center sang barangay ang mga biktima. Para sa balitang regional, ini si K5 Rodney Daban Dalanon para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz, K5 News FM.
4: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Alas 6:17 ro aton nya oras para man sa detalye at aton nya balita national ginahatod kato ni DTX 500 the superior antioxidant makabulig makalikaw sa sakit nya diabetes ag naga-regulate ita blood sugar level. Madinagag-on rong ginhiwat at Philippine Red Cross rong World First Aid 2026 ko adlaw karang Sabado, Setyembre 12 sa Baseco Compound Port Area sa Maynila kung sa sinhagos sa 800 ka mga residente. Ron natawaan ni Dugang kasayuran angot sa tamang pag pagtawo it pauna nga pagbuong. May tema rong first aid migrate, may tema raya nga first aid migration context. Kung sa siin na katuon ro aktibidad bukon gamang isa tama nga pagpatigayon it first aid kundi mangin sa pagpreparar it mga Pilipino sa mga mangin mentally, emotionally ug physically prepared in kaso nga kinahanggan nga magbakwit bangod sa mga dilubyo. Tuyo kara it programa nga pabaskugon ro kahauman it mga komunidad nga posibleng maka-experience it displacement evacuation, travel temporary shelter o ko na pagtukod it panibagong ilistaran bukon it sa bukon it pamilyar nga klase ita palibot.
3: Nga balitang nasyonal ginpasiguro ita House of Representatives nga maayos sa klaro rong paggamit it kada sentimo sa hagna sa 7.2 trillion pesos nga pambansang budget para sa 2027. Rayro ginpasiguro ni House Speaker Faustino Bonchi D. III ginhabag karang nga maidiid nga pag-awtsisaw ni Kamara rong mga hagna nga pondo agadahen siya para masiguro nga maadturong programa nga direktang makabenepisyo sa mga Pilipino. Sino pa sa Speaker, importante rong transparency sa igatalakay nga budget para masayuran kung sa siin pagagastuhan rong pondo at kung ano rumangin na puskara para sa komunidad.
2: Samtang sa aton man nga detalye ta balita international, balita sa Guait Nasyon, ginahatod gaton ni D3 Bio, the natural antiviral, antibacterial, and antifungal specialist. Na para sa pabalik-balik ng agnat, ubo ag sipon, mag-inumit D3 Bio, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, nga makitaan sa Refendors Building, Osmeña Avenue, Calibo, Aklan. Padayon makaroon rung ginausoy it autoridad rung kapin sa 140 ka mga pasahero it barko nga gin-report missing sa Java Sea sa nasyong Indonesia. Sala sa Search and Rescue Agency nga gulpiyon lang na duga rung barko sa tunga it magain niya tiyempo. Halin sa 243 nga mga sakay it barko, unagon niya gin-rescue rung 103 ka mga tawo kung sa siin gindagarong iba pa sa East Java Fort. Pahayag it ahensya nga nagbiyahe rung barko nga Virgo Transport 8 halin sa Surabaya sa East Java, paadto kunta sa Banjarmasin sa South Kalimantan bago raya na dugaan na ita komunikasyon.
3: Balita International. Nga balitang international, nagtaas sa 7,000 ang numero at mga kaso nga nailista it Ebola virus sa Democratic Republic of Congo kung sa siin ginakambig raya nga pinakamalala nga outbreak sa nasambit nga bagatian sa kasaysayan sunod sa lokal nga gobyerno. Magaling sa 7,022 nga aktibo nga kaso it Ebola, may record nga 3,398 ang numero at mga namatay ag 837 katawarong presenteng ginabugong. Runasambit nga outbreak nga Bondibojo variant o kanasambit nga virus hay kada sa 7 karaka epidemya nga maghalin sa hilagang silangan nga parte it Ituri Province, CTRC.
4: Balitang negosyo. Negosyo.
2: Alas 6:20 ro aton nga oras para man sa detalye at aton nga balita sa patagit negosyo ginahatod gaton it Mighty C rumas ginpabasko ga alkaline nga vitamin C. Gauman it mga motorista rong sambilog pang around it oil price hike sa masunod nga Domingo. Raya kadungan ipadayon nga pagsaka it balor it piso kontra dolyar. Sunod sa industry source rong mga projected pump prices ay rong mga masunod sa diesel posibleng magsaka it 4 pesos hasta 4 pesos and 50 centavos kada litro. Samtang ng gasolina ay posibleng magsaka it 5 pesos and 50 centavos hasta 6 pesos rong kada litro.
4: Balitang negosyo.
3: Ugang balita sa negosyo, ginbatikos ni labor leader Calyode de Guzman ng wage order number 28 nga nakataga ng 60 pesos nga dugang sweldo sa mga trabahador sa Metro Manila. Sunod kay Guzman, igaiba kararong 25 pesos maghalin sa minimum wage order number 27 nga nagabilog sa 85 pesos nga dugang sweldo na delay rong pagpatuman it wage increase bangod sa injunction it pasig RTC. Ag sinumata kay Dole Secretary Francis Tolentino, Supreme Court rong may sarang na magdesisyon sa ginaistoryahan nga na-delay nga dugang nga pasweldo.
4: Balita Sports.
2: Alas 6:22 rong aton yung oras para man sa detalye at aton yung Balita Sports. Balita sa patagit tinampang ginahatod katon e Klinika DioFresh may visa og vitamin E nga paputi nga pakinis ag nagapahumot it aton nga mga underarms para sa 24 hours total protection sa aton nga mga kilikili maggamit e Klinika DioFresh. Naputurong winning streak ni former WBC featherweight champion Mark Magnifico Magsayo matapos rin ang gutuso ni Andres Cortez via unanimous decision kuadlong Sabado at gabi sa T-Mobile Arena. Ginpasidunggan itatlo ka mga judges rung parehong 97-93 score kay Cortez matapos kontrolon it Mexican-American boxer rung ang nabuuro parte sa andakarang 10-round lightweight sa torneo. Nakabawi itang kire si Magsayo sa ulihing at tatlong rounds matapos mag-angkon itgisi si Cortez apang uwa raya nangin na bastante agod nga baguhon rung nasambit nga resulta. Maod sa pagkapierde, nagdabarong standings ni Magsayo sa 29-3, 19 knockouts, samtang nagapabilin nga wait pierde si Cortez sa 26-0 ag 13 knockouts.
4: Balita Sports.
3: Dugang balita sa hinampang ginbayaw ni Kazakhstan player Okonilina Rybakina ruan ang unang US Open trophy matapos perdihan si Arina Sabalenka sa 6-4, 5-7, 6-2 sa women's singles final sa Arthur Ashe Stadium kaadlaw karait Sabado. Mukunangamang ititulo ruan na karanga habuog ag natigayin man nga haagaw kay Sabalenka rong number 1 nga spot sa WTA rankings. Nagbawi man si Sabalenka matapos mabuo ni Rybakina rung unang set apang nangin dominante rung Kazakhstani star sa deciding set ag natigayon nga gintapos rohampang sa score nga 6-2.
4: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
2: Samtang sa aton man nga detalye ta balitang showbiz sa balitang artista. Hinahatod katon ita DTX sa Beauty Show. Nagungagon rong singer nga si Lady Gaga sa anakarang pinakauna nga unga sa anang fiancé kay nga si Michael Polanski. Nagumpisa ro andang relasyon ko dagong 2020 agin paisayod ang darandang engagement ko 2024. Inkompirma ra it kampo it singer apang uwagon sanda nagtao it dugang nga detalye. Kaangot kara sa pangagan ko anda karang unga. Matandaan niya ko Abril na tapos yon rong 40 anyos natapos yon. I 40 anyos nga singer kung si Stefani Germanota sa ana nga matuod nga pangagan rong ana kara nga concert tour.
4: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
3: Dugang balitang entertainment padayon nga nagapanguna sa New York Fashion Week si pinaitan ni star Alex Yala kaibahan og mga international celebrities nga Sunday Sadie Sink ug Tate McRae. Sino kay Yala magawig ng sports ug fashion pinaagi sa self-expression? Padayon man karang nga ginatun-an nga gina-explore rong kalibutan it fashion. Magatakop rong Fashion Week sa September 15 bago magbalik si Yala sa tennis court para sa WTA 500 Singapore Open sa September 21 hasta 27.
4: K5 News FM. Yan ang radyo ko.
8: Wow! Right, Kuso?
4: Ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast.
2: Alas 6:25 ro aton nga oras mga ka K5 ni Robatiano diga panguna nga balitaan sa programa.
4: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Monday edition September 14 2026. Para sa dugang mga balita hindi magkalipat i-like, i-follow, i-share ang official Facebook page at K5 News FM Calibo 94.5 at live programs dash K5 News FM Calibo. Standby sa masunod niya programa Foro de los Pueblos kay Bansika K5 Leonard Vira. Isauman kami rin yung mga newscasters. Ako si K5 Rio Trico.
3: At ako man si K5 Regilin Tornino.
2: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kalingawan sa Calibo, K5 News FM.
4: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. I Care Gold.
9: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag eye care drops.
0: para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gihugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Kag ginpapaskog sang Dilberry Extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kag glaucoma, mag-Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang Eye Care Drops ato-ato. Ang Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo. D3 Bio!
10: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma naging kamalipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mabakal sa mga butika. D3 Bio!

0: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Makakas, makabuti ka.
1: Kapoy.
2: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Bahato na, swabigit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.

0: palang durum pala ang imo panulukan.
1: Magaligin pala ang imo nga uhaw.
0: Masami nagkapangihi.
1: Masami ginauhaw.
0: Masi may diabetes ka na.
1: DTX 500 na.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compound.
0: Nga nagkapanubo.
1: Sang imo blood sugar.
0: DTX 500.
1: Garantisado.
0: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas. Kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Erina. Permi lang ga hulong akon ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akon ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: Extend Food Supplement for Men.
5: Ako si Brid Domingo. Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men.
0: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya.
1: Mugs for Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatugas sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika Spore Biotics na.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa?
6: Kag nagabaho ang kilikili?
8: Mag-Clinical Dairy Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinical Dairy Fresh.
7: Nagabasa na naman, balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Dairy Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto?
6: Clinical
8: Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento.
6: Clinical DTX 500.
8: Clinical D3 Bio.
6: Clinical Sport Biotics.
8: Mighty

0: na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa kampiyon ng istasyon K5 News FM Kalibo, alas 6:36 na sa aga.

0: Good morning, Pilipinas! Mayadayad nga gahon, bilog nga Western Visayas. Welcome sa aton karang palatuntunan.
1: Foro de los Pueblos.
0: Foro de los Pueblos, the People's Forum. Adlaw kita sa makaroon karang Lunes. Hoy, petsa 14, bugan itay karang Setyembre 2026. Dispiras itswilduhan sa mga nagaswildo kinsinas katapusan. 14 kita ha. September 14, 2026 mga ka-K5. Wala siyempre sa nakaangdan, renew ka ng anchorman, K5 Leonard Viray.
1: Leonard Viray, puro de los pueblos.
0: Maga ililiba kita, daywang oras sa gatunga. Sa pagkatod kinyo, pila na ton ka mga nagapanguna. Mga preska, bago ka ng mga balita. Mga balita lokal, balita nasyonal, issue lokal, issue nasyonal. Katon tawan ito oras, aton nyo pag ililiba. Well, yung partner ko makaroon sa technical side, yas sa studio, si K5 Fred Batoy. Nasa tanan, nagapabot kami pag-abiyabi, pagpanamiyaw, pag-welcome. Sa aton ka ng mga suking, ang mga listeners. Kaya nagatutok na sa aton ka ng pag-ililiba. Hoy, good morning, anay, sa mga ka-K5 na aton, nga nagapupamati sa makaroon ka ng pangunason. Una sa mga tsindahan, sa mga public market, sa bilog na probinsya Itaclan. Hoy, good morning, kinyo tanan-tanan, ha? Sa aton nga mga negosyante, volantero-volantera, nga nag-monitor na. Oh, good morning, kinyo tanan-tanan.
1: Forum de los Pueblos.
0: Na sa may Kalibo Public Market, sa may Kalibo pa Shopping Center, at ikara sa may Juliana Market, nga nagatutok naman sa ton niya palatuntunan.
1: Forum de los
0: Pueblos. Aga syempre sa mga migota, nga mga driver, sweet lover. Na sa mga terminal, nga matamat na't pila. Aton nga mga migo, nga mga drivers, nga nagbiyahe man sa makaroon ka ng pangurason. Iba biyaheng Kalibo Katiklan, vice versa. Iba pagwa katon yung probinsya Taklan. Agong kita tanan-tanan, ha? Di magkalipat nga raw mata sa karsada, alima sa Manabela, para iwas kita sa disgrasya.
1: Foro de los Pueblos.
0: Hoy, good morning sa mga listeners manaton. Nga nagpupamati mga kaka-K5. Sa aton una nga mga suki nga tagpamati sa mga panimagay. O sa mga ginikana naton, sa mga tatay, nanay, lolo, lola. Nga nag-preparar itpang pamahaw kanda nga mga pinalangga. Riba, siyempre, may mga sugod na sa klase kapin sa college ba? Agriba, may sugod sa opisina, sa gobyerno. Riba, ang mga teachers nato na ba? Siyempre, umpisada ka ng inatawag wellness break. Ani, Miyerkules, pag idarok ka klase, hagos ka ton nga mga chikiting sa private, no? Private, publicly. Ani, enjoy pag idarok na rumaba-haba ng bakasyon. Mabahaba rin at mga estudyante kumpara sa alaya karang ginikanan. Ah, ginikanan. mga ginikanan, kagawang ginikanan. I mean, makunanda. Manda nga mga teachers. Ayan. Hoy, good morning sa mga listeners manaton nga nagapupamati. Abroad, pagi sa ton yung Facebook Live, aton ka ng Facebook page. Pero K5 News FM Kalibo 94.5. Like, i-follow aton daywag ka mga Facebook pages, ha? Aga kung gusto nyo nga makita aton nga live programs, makaroon nga daw ita Lunes. At siyempre, isend ya, isend, yang, eh. Pero live programs dash K5 News Kalibo. Nasa search bar kinyo nga mga Facebook.
1: Puro de los Pueblos.
0: Good morning sa mga nagapamati man, aton nga mga suki sa kabukiran, aton nga mga mangunguma, mangingisda, nga nag-monitor naman sa makaroon ka ng pangunason.
1: Puro.
0: Aga syempre, likewise, sa mga migotang, mga kosinero, kosinera, na sa mga restaurant nga bukas man, sa mga banwa nga nagatutok makaroon. Nasa may shopping center, good morning. Taton ka lang ng mga suki na sa Jazzy Catering and Services. Ayan kay Ma'am Honey, kay Sir Unayan, bilog ng staff nanda, good morning kinyo talan-talan. Mga namit ka lang ng mga putahe, kampiyon, nasa Jazzy Catering and Services. Good morning sa may COL Estancia. Aton nga mga duty, nga pump boy, at sa mga cashier on duty, aga pamati man. Sa mga nagatutok rin na sa may Pastrana Ubos, kay Daddy Harley. Daddy Harley, good morning! Ag siyempre na kama sa may crossing Vinturansa kay Madam Jean Yap ag kay Bro Andy Yap kapamati man. Good morning kinyo tanan-tanan. Ag sa tanan nga kutob gumabutan ka ton nga signal makarangan lawit Lunes. Welcome on sa ton ka nga Monday edition. Ita ton nga palatuntunan.
1: Puro de los Pueblos.
0: Ano raton mga nagapanguna nga mga balita? Aton tawan ito ra sa aton nga pag-ililiba. Balita lokal, balita nasyonal, issue lokal, issue nasyonal. Nakita sa aton nga mga headlines. Headlines naton, balita lokal.
1: Headlines.
0: Sa aton nga mga headlines sa balita lokal. Oy, implementation it presidential scholar sa may barangay Kamaligan sa Banwat Matan gin question. Masadyara ay bangod ginumpisahan ko barangay Briones. Aragon, sunod-sunod yon. Nagakaisog yun dong pila ka mga residente, pila ka mga pumuguyo, pila ka mga ginikanan. Ngay pa usisa, randa nga mga barangay chairman, anda nga council, no? Nga nagpamili, nag-usoy, kulay nga nga manging binipisaryo, kulay nga nga programa ko ato niyo presidente. Nga may tig 20,000 pesos kada residente at barangay nga pasok sa guidelines sa ginatawag kubre hindi ka toon ita kolehiyo especially di ka proceed sa fourth year ay bangod wa ut kwarta sinanay si tatay na literal nga pobre yung gid tatlong kahig wagit may matuka o, diba? Pero mga beneficiaryo tako no especially sa may barangay Kamaligan atensyon kapitan tawaan man nato ni kaut oras indo na para makasabat ay ginasugid ko pila ni Morina ka mga residente daw inyo-inyo lang kuno tanan din aro beneficiaryo abe ano ka matuod ra kapitan na daw mga beneficiaryo nyo sa ding aranga presidential scholar daw taga barangay hagos pinamilyaman kuno ano na balikan taro na sa tonya pag ililibas standby samtang sa pihak karanga parte sa dugang pagid naton nga mga headline para pagid lala manda unga it kapitan ag unga it kagawad nga SK kagawad man it barangay nga nakabaton it 20,000 pesos nga presidential scholar sa may barangay Muging sa Banga gina question man it mga

para nga makalatag ay may iho, may mga ebidensya ang gin-send iya sa broadcast center sa K5 News FM Kalibog. I think makarang adlaw it Lunes, Rosambilog sa mga residente mo rin na, I think aware man ikaw, no, kung saan dahi sinuron, nga mapa-DILG province man. Ay anda ko nung ubrahon, ay gapinamati kailis andara sa K5, manaraya manarugin ubrahon ang dato sa K5, oh. Ginadvisan man na, well, bukom actually nga kami nag-advise, gina. Ginakuan yung tanaton, gintawaan it information, na kung sinanda pwede iapit, rin nga mga problema nanda, particular ring issue may kantanan sa scholar nga na, presidential scholar. Oh, ay normal, DILG karon do, dapat andang adtunan. Eh, unang adto ko sa DLG province, no, nang hands up, hands up. Sanda? Balikan ko, bindo naman doon sa ito niyo pag ililiba, ha? Sa piyak nga parte, sa dugang naton nga mga headlines. Inapayag, 51 anyos nga gagaki arestado sa drug by bus operation sa Altabas kapot-hapon. Lima ka mga sachet it droga na recover. Doon naton pamatian dong interview katon nga patrol with K5 Vildrow Squall. Sa mismo karang Chief of Police, itadaya karang Altabas PNP with, by siyempre, sino parong ginaidulo nga hipinandama kaon sa Altabas. Nga hagos makabig tanaton, asod-asod taraan na nga mga accomplishment kara with Lieutenant Abelardo Palma Jr. At pamatay nino na ron, anda karang statement pag-abot sa tabong ng drug by bus operation. Samtang sa piyak karang aparte sa dugang pagid naton nga mga headlines. Sa tunan nga balita national, kinapahayag man mga ka-K5, kumismo naton nga si Panyara, Senador Risa Honteveros, ay nagklaro ko naman ita hindi mo paborgid sa dengar nga 5 years nga term it mga barangay kupita, ay kupitan, ano man, anlog man kita man, 5 years term it mga barangay officials gili. Doon ipabati naman doon, dupayag ni Senador Risa Honteveros, parte sa nasambitan ka nga isyo, no? Ag, ron ay anang komento ron during ko pagbisita na riya sa clan, ay nagpatawag imaw ko press conference before mo nag-attender. Oray nga nga event itato nga Department of Education. Sa ito nga katapusan nga balita sa national, AGH, nag-submit yun, itay ka nga medical report, nag-consider ka nga status, medical status, kaso ko rin nga nga gawas ni Romualdez. Kung ano, git kalala, man makamanmakot, nag-guko, timot gulpira. Daw kadumdum ko, timo, bagat ginpistit, abang manok na ho, nga kahapon, gisaburan mo pa, may ayat pa, nagadinagagan pa, nagapanusik pa kani. Tapos pagkahapon, pagbugtaw mo, ay ba, wata, guko, uta. Sa mauron, taba na tabo kay Romualdez, ay, kat, agos, first quarter, ko ano nga termino bilang House Speaker, ay, sagad mo ko bisita to sa mga Quezon City. Kung sino mga baluarte nga na kung mga amigo naman nga mga kongresista. Eh, sige pa mo. Hey! Kumakaroon pa ni mga to. Hey! Tapos ay first nga suna ni kampod na ni Presidente Marcos. Gatindog in mo ta diri-diritso aga. Imaurugidro naga pakilaga to kay Presidente Marcos. His Excellency, Mr. President, Bongbong Marcos. Kasugbas ko kita ka na, tapos nasubuan ba ako? Katarautaan nga may mga issue sa flood control, nagwoko ba imot gulpi? Ano ba rason ka ay? Ay doon na ron balikan taman, iya sa ton niya pag ililiba. K5 News FM. Ay tanan, daton nga mga headlines. Gatawan ito ra sa ton nga pag ililiba. Mag-check it at dugang nga mga reports. Alin sa ton nga mga K5 patrol reporters nga naka-standby. Unasanda ka nga mga areas of responsibility. Aton ka ng kalibo PNP. Pag-check dugang sa pila na ton ka mga PNP stations. Aga balita sa ton ka nga patrol. Nga nagalibot na sa makaroon ka nga pangorason mga K5. Ang kampiyon. Oy, sa ton nga mga K5, before ito ni-check, ito nga pag-asa DOST sa pinaka-latest nga weather forecast. Makarangadlaw ita Lunes, no? Inumanay galik amot sikat nga kape ya sa Aklan. Ako patangan ni Timplar ako nga DTX coffee mix, oh. Ay, humapit ko to kay ina sa may kilid Capitol. Ay, kita ko man rakon nga nga mga amigo nga kasininggit. Malunggay Pandisar.

0: COVID, jeez. Kung makaikot mga puwang piso. Na timo-timo kung riba kina habang nag-unat-unat riya si Babaw. Edgar Garcia Building ay manami ro chimputa. Oh. And before that, ay siyempre, naming a partner sa pamahaw nato. Rong DTX Coffee Mix, Pre-Bio Coffee, ag DTX Premium Coffee. Ang kape nga pinakasikat ya sa clan ay abaw nang patunay nga healthy coffee. Gidman kay Five Nard ay rakon man ang inabatsyag nga nga bagatian nga diabetes. Aganhagan tama na. Ay, umakon, ay ma-prevent gani sinakon. Nga hindi yun maglala rin yung nga bagatian nga rin yung diabetes. Kasi nga, kape nga ra, patat ko na nung halo nga mga chemical or sugar. May una, taroy mo nga sangkap. Herbal coffee mo. Ano nga sangkap, patana is ampalaya. Nga may una nga charantin. Kasandig sa mga pagtuon ko mga eksperto, charantin is yung kabayo active compound nga nagabulig nga hindi yun maglala rin yung nga bagatian diabetes nga ra. And then may una pa nga chia seeds. O, nga nagapaniwang kinyo. Kung gusto nyo malang magniwang, mag-diet, mag-resisyo, ag sabayan it pag-inomit kape, na pampaniwang DTX Coffee Mix. May DSE pag-in or de-sugared sugar cane extract powder, rong mapait nga parte tubong ginbutang sa DTX Coffee Mix para nga mas makatabang sa may mga bagatian na diabetes. O ani kapita sa gahon ng sahapon, di kita magkalipat, mag-inom DTX Coffee Mix Pre-Bio Coffee ag DTX Premium Coffee, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
1: Yonar Viray, Puro Delos Pueblos.
0: Ilang gede, check tanay, raton nga pag-asa DOST with Sir Algisardi Aurelio, eh, may low pressure area nga na ho, di ka na dampi sa may eastern part, ita eastern Visayas. Oh, di ka na sa may uibabaw ho. Ano ba, manabu ka na kung mamilog ba nga mangin bagyo sa liwan pag man ita aton nga par or Philippine Area of Responsibility. Pangutana ta ka na sa pagsugod na magaya sa aton nga par, ano imaura mangin maintain nga low pressure o ba si mangin bagyo? Okay, check tabi sa detalye ka na. Nagaganit siyempo si Sir Algisardi Aurelio. Sir, kamusta po ang lagay ng panahon ngayong araw ng Lunes? Good morning!
2: Magandang umaga sa ating lahat. Meron pong low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility na sa layong more than 3,200 kilometers silangan ng Visayas. Napakalayo ang low pressure area kaya malabo pong makaapekto sa ating lagay panahon ngayong araw. Samantala, yung habagat ay umaabot lamang hanggang sa Indochina. Isa sa mga dahilan nito ang bagyo na sa bandang China. Easterlies ang nakakaapekto sa bandang extreme northern Luzon. Kaya, inaasahan po natin na magiging maganda at maliwala sa panahon sa Luzon, ganun din sa Visayas at sa Mindanao ngayong araw. Pero inaasahan din ang mga localized thunderstorm kung saan magbibigay ito ng mga biglaang buhos na ulan, lalong-lalo na sa hapon o sa gabi. Walang gale warning ngayong araw. Ibig sabihin, wala tayong inaasang matataas ang alon sa ating mga karagatan. Kaya, safe ng pumalaot ng ating mga kababayan sa buong kapuluan. Ang araw sisikas, ganap na 5:45 ng umaga. Sunset, mamaya pong 5:59 ng hapon. Yan ang update mula sa pag-asa. Ako po si Algisardi Aurelio.
1: Ang kampiyon na istasyon K5.
0: Thank you so much at pag-asa DOST na to na. Pero daga ni Chempo mga K5 so pa di mangin makapiktoy katondon no lang nga LPA nga saliwan it Philippine Area of Responsibility. Sa aton nga pagbalik, standby kamo ay aton balikan anay natabong nga drug by bus operation sa Altabas bago naton umpisahan day nga isyu sa barangay nga raw. Sa mga anomalya nga pag panagtag ko nga nga 20k makomo 20k tapos yan to tana sa mga hindi karapat dapat kaguguoy matana ro mga pobre na sa inyong barangay nga kontrapartido tagali ginagaktan tagapot politika kung mga linting makipitan nga raw no dapat kung tayo ipaiway ito reliksyon o do reliksyon o pamulitika nga ra kasabi timing man nga hindi man ito mahambal nga madayon o kung ano gaman man nabong nga ra sa pagabuton ng inadlaw ay wa pa man it may batas hindi nabigin na hugat kung kumilik pa man kuton di tayon gilat anaro BSK ing ra e, siyempre preparado at sanda kutog kung mawapat minagagawa nga pirmado nga lain ni Marcos nga naga-postpone or naga-extend ko term itay nga mga barangay officials padayon yung lata election doon kung atong tanawon. Kaling ay ruhugag danda pag aboto sa kongreso, both houses agraton nga mga senado, kasi may nasa third and final reading na, ag sa Senate, imauman, second reading, kasi kung yapo-yapon ta, basi makong kung makahingabot, kinamatodan na nga tikang ra. Kaling ay may mga pilambilog nga mga senador nga nagpamagabang. Kung ano ro mamayad man na kara, kung ano ro manabo. Depende man gyapon nun, sige pala yung bicameral conference committee. Kaso ay ginagaktan tabit isyo politika gapon, ay total mato, gapit na eleksyon, kung lima, madayong gidman, at least may pundot amanas kapitan kara. Kaya ito, tawaan at 20K roonga ni Maura manay, andang pariente ko, babo tamana. Dapat kung tayo gintaw, taro sa iba nga karapat-dapat man nga makapag-avail. Pinariyente taman o hinampang, kita kating manat, unga mismo kapitan, kasugod. Wow. Ay, makapitan una nga, unga nyo na kasugod, galin pa ka mo. Kakasan nyo nun, habang wapan ninyo na post, ha? Kakasan nyo nun. Diba si Misuhan ka mong ka-DILG, oh? Karoon ko makita kung ano kasinsiro, DILG. Isang daro nagpaguhat kay Lanste. Palin, eh, may mga nag-abusar nga ng kapitan, ano mahimo nyo? Oh. Sabi, ano rin may mo ko taga DLG ta? Balikan tartanan tanan ha? Unahon tanay ro bay bus nga na. Matapos siya may importante nga pahanomdom. Stand by!
1: D3 Bio Health News. D3 Bio with Physio.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
4: So makanto na ito sa extra benefits sang D3 Bio.
5: Pinaka-na-business mabulit... basta extra ng extra benefits. Take note ha, ang D3 Bio, gitawag ni your extra immune system na wala gadipindi sa imo built-in immune system.
6: Correct.
5: Gamatumato na lang siya.
6: Tumato na siya. Yeah.
7: Extra standby. No?
5: Oh.
7: Well, sila, but kung may comorbidities ka, may hypertension ka, diabetico ka, nga nubuing mo immune system.
5: Amo ni kanami kung nakainom ka D3 Bio. Sa una, sir boy, perminato, ipastrong na imo immune system. Why not take D3 Bio to have your second immune system?
7: Wow!
5: Nga pag-agi niya, patay tanan ng kagaw, sir boy. No? Perminato, ginabalik-balik, nga ang D3 Bio is best known to be an antiviral and antibacterial. Perminato, balik-balik diri nga, kung mag-inom ka D3 Bio, tanan nga kagaw, ma-virus man, ma-bacteria, patyo ni D3 Bio. Okay, siyempre, sir boy, adlaw-adlaw gasulod ang kagaw, adlaw-adlaw gasulod ang virus, dapat adlaw-adlaw man tayo inom D3 Bio.
7: Exactly.
5: Amo nang pinaka-importante. Pero huwag kakabalo nga ang D3 Bio, sir boy, is also anti-protozoa.
7: Uy! Malugay yun da, ha?
6: Malugay, ha?
5: Mga ginikanan nga may mga kabataan, amo gining bantayan nyo. Tingala ka kabataan nyo, ni iwang mangyapon, iwang manigatambok, nga ni sustansyado, palang sa balati anon man, basin, may kapuyo na sa sulod, paim na inyo kabataan sang ano, sang D3 Bio, para mapatay na sila. Para wala kompetensyang lawas ang bata mo sa mga nagatinerda sa ilang atiyan, sa ilang atinae. Amo na ka-importante ha, kung palainom ka D3 Bio, hindi lang ha, pati yung kagaw nga virus, kagaw nga bakterya, pati ang mga lugay da or mga gitawag gatinerda sa imutyan, amat-amat patay na sila, sir boy.
8: Ang inyo na Candida albicans, kag mga lugay, hindi nakasarang sa problema pag ikaw maiksima ka?
7: Ay, kahit budlay na
8: bundon. Diyos ko, katol-katol na, sir boy, kakatulog akong gabi, imagine na bilog mong alaw. Wasga, may atopic dermatitis. Kagkabudlay niya bulngon. Kagway niya gani bulong.
7: Way niya bulong, no?
8: Ang nami sa D3 Bio, pwede mo sa yapuson, ipahit ang oil niya sina. Because ina siya is made up of virgin coconut oil and vitamin D3.
7: Correct.
8: Directly applied sa skin mo. Imagine na, gakrak ang skin mo. Gakrak, gakatol, gasakit, gadugo. Pero kung butangan mo na sang D3 Bio, kanami. Good oil, no? Ang iya sina nga lauric acid.
5: Kung na-try na niya, yung tanan nga with Ben, itry mo man ang D3 Bio.
6: Oh, grabe, epektibo.
1: D3 Bio!
9: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma naging kamalipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mabakas, mga butika.
8: Ang topical ability sang D3 Bio, di mo makita sa eczema, makita mo minin sa magyatawag ng mga nails mo nga may fungi, kayang-kaya na ni D3 Bio. Intra mo na ang ginatawag nga kagat sa mga sapat-sapat.
5: Sir boy, kabalon ako. Pwede mo nila dots. Dots sa mga vaginal dots.
6: Pwede.
5: Kung medyo gakatolbi ang mga flower.
7: Pwede kabalo, basi fungal na.
5: Oo, pwede mo yan, ipahid na.
6: Yes, infection na.
8: Fungal infection. Don't you worry, because extra virgin coconut oil is even used in HIV treatment, paano lang ginaputang, ginaputanggid nila sa kinatawon. So, amo nang epektibo sa ano, no? Kung ikaw gin sa kagat sang sapat, nangabi, ini sa gulpi, mag-inflame, kuha ka isa ka D3-bio, kuha ka dagom, o puson mo gamay, i-apply mo ni sa imo skin, it will protect your skin from inflammation caused by the insect bite. Tapos, kun may mga infection magit nga cause na kay may mga dalitan kis ang mga sapat-sapat mabatuan sang ginatawag nga lauric acid, caprylic acid or MCT sang D3-bio.
5: Wow. So sa mga gaplano nga magpa-vaccine sir boy, ay,
8: importante gini ya.
5: Importante gini ya.
6: Before magpa-vaccine.
5: At least one day or two days before, balbalon mo na inom at least 3 days sang D3-bio.
8: Correct.
5: During or after nga ma-vaccine ka na, inom ka man.
8: Was.
5: At least 2 days every 8 hours.
6: So, before
5: ini makabulig ni para mag-less ang simptoma.
1: D3Bio with Vizio.
10: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3Bio, bau okay, gida resulta, subong normal na gid.
1: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga buti ka. D3Bio.

0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Makakats, mga butika.
0: D3 Bio.
2: Health News.
3: K5 News FM.
4: Kajami mo sa musikahan. Sa balita. Maasahan sa public service. Always number one. Number one. Number one. K5 News FM.
5: Ang kampyon na istasyon, K5 News FM.
6: Yonar Virai,
5: Puro Pelos Pueblos.
7: Alas 7:41 daton nga oras. Balik kita sa aton kanang pagpadayon sa programa sa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Sa gyapon ninyo karang anchorman, K5 Leonard Virai. Sa aton nga pag-ililiba, good morning anay sa mga viewers naton ha. Sige ang padayang kamot mensahe sa aton nga programa ay basahon taron iya sa aton nga pag-ililiba. No, Ma'am Roslyn Silorio, good morning. Ga monitor ko na sa Singapore, no. Ga pamati pagi sa aton nga Facebook Live. Thank you gid. Aga sa mga nag-share katon nga programa makaron. Thank you so much. Sa mga Silorio family sa may Chandog Flaviano family ko na sa may Halas, New Washington. Good morning lang kuno kinyo tanan-tanan. Aga una gali kay kagawad Jose Renzi Zorolia nagapamati man sa aton nga Facebook Live. Good morning kagawad. Aga likewise kay Madam Guafa Kalipa, no, nga nagamonitor man ag kay Raymond Herbacio nga nagainomit DTX Coffee Mix. Well, nga nagamonitor iya sa aton ka nga palatuntunan.
5: Puro Delos Pueblos.
7: Well, kahapon may natabo nga nga drug buy bust operation mga ka K5. Ito sa may Banwait dahil ka nga Altabas. Nga kung sa siin, nagpamalibad pa nga ni Ro, rin nga nga subject person. Nga, tumana mo ni mo to, nagrinason matimaw. Ay, ginpusasan mo ka ton nga pulis eh. No? Te, raton nga kapulisan, may gin, kundi mo, test by, sa kulig, gin kasawang do operation, agwa mabalibaring imo karanggid ay, gin-aresto, no? Roday ka nga 51 anyos nga gagaki. Kahapon na, manong kalasaysan, mga 540, no? Itapon, kawad sa may poblasyon sa Altabas. Now, ano ka rin natabo? Do detalya itong pamatian with Lieutenant Abelardo Palma Jr., Imoro OIC at Altabas Pinpin, interview ni K5 Villrose, no? Pamatian taro, payag ko hepe, ano mga detalya nga, paano na monitor, din nga nga, 51 anyos nga nang agaki. Ato niya pamatian mga kaki 5.
5: Foro de los Pueblos.
8: Abali ang ato ni nga successful drug bypass operation around 5:40 in the afternoon subong adlaw. Nag-emanate ini sa information man halin sa mga loyal naton nga mga informant.
9: Mm-mm.
8: About sa illegal activity sa ining aton subject person.
9: Mm-mm.
8: 51 years old, married, aga taga Bataan ini siya.
9: Okay.
8: Natigayon ini naton nga gin surveillance siya mga 3 weeks nga ginmanmanan siya sa aton Intel Operatives kag Station Drug Enforcement Team sang Altabas MPS.
9: Uh-uh.
8: Kag luckily this afternoon na consummate ang atong transaction sa iya. One kit seal transparent plastic sachet containing suspected shabu. Uh-huh. In exchange of 1,200 buy bust money.
9: Uh-huh. Okay. Sir, na-mention ni mo nung no, taga-Bataan ta imo, daya nga ato nga subject. How come nga naka-addo imo ka, sir, sa Banwa ita Altabas ka ina? Alin do, I mean, alin na nang trabaho nga may connection una sa Banwa? Or dato ang dahil may transaction kita nga ginahimo ka na?
8: Bali, tungod nga may transaction kita nga ginahimo, kag ang iyaman mismo mga parokyano, mga taga-diri sa poblasyon Altabas.
9: Okay, Altabas nun.
8: Mm.
9: Okay. So, ano ko sir, that alin do background na na, babuhay ni mo nag-engage sa illegal na droga o newly identify mo ka sir nga ako intrat ang anis sa dahil kang illegal?
8: Dire sa amon sa Altabas, newly identified siya namon, but according sa iya, dugay na siya nga nagagamit.
9: Okay.
8: Nagagamit lang according sa iya.
9: Mm-hmm.
8: But tungod nga continuous ang aton nga follow up, hindi pa naton ma-devolves kung about sa iya sources tungod nga there is possibility nga may another operation nga iga-conduct.
9: Mm-mm. Okay. Maliban sir sa dahil nga kawang sa siya nung Dokoga, sir, malin pa duman ang recover nga saan na kayo ng posisyon?
8: Yes, ma'am. Bali, during sa search, may na-recover pagid kita ang apat tanan ka dalag ko nga sa siya,
9: okay.
8: Containing suspected shabu. Of course, ang bybus money
9: Mm-mm.
8: in the amount of 1,200. May mga disposable lighter. May ara siyang cellphone.
9: Uh-uh.
8: May mga ara to nga folded nga paper.
9: Uh-uh.
8: Dito niya gin kag may ara man nga mga na-recover kita siya nga mga personal niya nga kwarta.
9: Okay. Sir, na kuta na nato no, alin pa gid ko dugang background na sa aton nga subject? Alin ang trabaho gid ka, sir?
8: Jobless siya, jobless.
9: Okay.
8: Amola na ang iyang salmon monitoring dira siya naga naga-distribute sang iyang sang illegal drugs dira sa particularly sa poblasyon Altabas.
9: So basically ana tagid nga tuyo nga mag-adto sa Altabas is di nga nga distribute imot illegal nga droga. What imot pamilya ka na sir sa Altabas?
8: Wala siya pamilya sa Altabas.
9: Okay. So ano sir may pag-amin matakana nga ana datong mga na-recover naton?
8: Gin-deny niya tanan which is always amo lang manggid na sila tanan nga naga-deny but klaro man nga recorded man tanan sa aton nga body worn camera ang transaction.
9: Okay, na mention mo sir no nga dayang anang ginabagsakan it anang it illegal nga droga which is una sa poblasyon. Kumusta do monitoring naton so far gyapon no sa banwa it or especially na sa poblasyon sir? Sa droga.
8: Sa gihapon naton nga ginamonitor ang pagsulod sang droga diri sa poblasyon. Sa aton monitoring dirigid sa piyakid nga province nagalin ang ang source ng droga.
9: Okay. So since monitoring man gihapon kun nga siguro sir imong mensahe no sa nagapadayon nga ka, nag-engage gihapon sa illegal nga droga bisan sa idun man nga ni do aling ka do andang hantungan baga sir no. Mensahe naton sir sa out of us noon.
8: Thank you gid Kaki Pavel Rosman. Thank you gid sa time nga ginhatag mo sa akon subong gabi. Timely man nga mapaabot ko liwat sa mga pumuluyong Altabas noon. Kag maskin hindi man taga Altabas nga proliferate sang droga diri sa Altabas nga naga-appeal ako sa inyo nga kun pwede on tatana kag sa iban pa nga may plano nga mag-engage diri naga-appeal kita sa inyo nga kun pwede hindi na mag-engage tungod nga ang illegal nga droga damo sang puturo sang mga pamatan-on naton ang maguba sini.
7: Datoro pahayag ni Hepe mga Kaki 5. So klaro nga nunang tabo nga ra kahapon ay mga 3 weeks labi mo rang ina-monitor ko kapulisan eh sa ibang kamukaton nga PNP randa nga mga ginakabig nga intel personnel no intel operatives naga pagkando lang gather ko mga information nga po pan chismis na sa libot ba? Yeah? Nagaguwa ra pangagan ay. Kuray nga ra nga 51 anyos nga gaki. Now, gin bantayan, ginausisa ra na kadang anang hugag imo mandubatan PNP nagausisa man ay. Ay, iyatay mo nagakwan bagsak kwa na nga nabubuo itong droga halin sa ibang probinsya. Yan ay hapit sa may poblasyon sa Altabas. May anang migo rin ha. Nga ginapagsaka na kung kudruga. Kilagan yun siguro man kung sino ka mo ng mga migo na. Pari nga lang nahadakpan kahapon. Na ano pa rin ginuhugat nyo. Basi kibot yung baka mo nga. Basi sa pinangadaw ka mo man rin naro. Masunod nga hidakpan katon ng otoridad. Ay pilang beses na may mga natabong nga drug by bus operation sa Altabas ha. Altabas. Ropi na ka may mabahol nga amount it droga nga nakumpiska mga ka K5. Kung aton balik-balikan, no, nagtaliwan nga mga bugan, tanda nyo tagdato nga gin-operate ka ito ni Altabas PNP. Agpila ko mga partner agency, no, nga PDEA naman eh, no? Aguna ka itong umapas ro Aklan PPO ay pinataka milyones nga balor it droga ro na buo sa datong atong daywa ka mga subject person. Before that, ag after pagit ka ron, sunod-sunod ro mga baybas. May mga nagabaligyang ato ta Batsoy, may mga konsin rito nga barangay it Altabas nga mga daw tago. No, ay unang gid transaction man di ba? Base man siya mainit rito sa poblasyon. Ay ramon anda man ang hipi man ang si Palma man ang masyado ta man naka active. Ba. Are ginagana dai gid si Sanda si Tito ta baro bagong hipi nga nga. Bisan man ang garapol res tindahan dako. No? Hay, wala mo't may mahimo kasi violation doon sa batas ta. Hay considered ro mga rapol nga ron pag hinamba nato may taya nga kwarta, ti considered nga illegal gambling taron. No? Basta may money involved, mga ginatawag, mapasintabo man doon or piso. Laking saan na kay Bilardo Palma ay tanan na ginapatos na, watay mo't ginasinusino ay. O, tama nga, hipi. O. Ay, dahil sa drugs ka na, sige na ng monitoring, watay mo niila nga, basta may report, nta, iukan nyo, bantayin nyo, kung ano yung mga kaaktibo sa pagdusok o legal drugs sa bahay at poblasyon pa. Kapon, iwan pagpabuhay eh, pag test by, positibo gina, gin kasawno by bust habak kan gid mo itasang kasasay based sa payag ko pulis ha aton nga hipi amounting ita 1200 pesos ti kulong ay una man don ko sa mga nag-akusar it ginatawag basi man na planted no basi man na gintanom man manaron nga sang kasasay malang manaron na recover ag witsi-witsi malang manaron nang kayang arestuhon. Hey, ang pabayaan nyo rin, nagabagsak, itdroga rin na sa inyong banwa. Mapawitsi-witsi ron, violation man gapon ron sa ginatawag naton RA 9165 o the Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. No, sa mga sections na, nagadusok at illegal na droga. Di ba? Hey, dakpon gila ta kamo ron. Nga ni, kamo, nagapamati, nga sa'y kamo involved sa drugs, punduhon nyo ron. Rin yung magain nga rin yung bisyo. Sige ka mo nga bawal ron, sige-sige gapon ka mo, ay gisalig ka mo, ay bukon ita Duterte administration, hindi naman na ganun kainitro, may kantanan sa illegal nga droga, sininyo ron. Trabaho tarong ko polis, bisa si dumatang presidente ro bumiyot sa Pilipinas sa mga masunod yung dinagoon nga rin imaw-imaw, malaman makong gapon ron. Una sa batas tarong nga nakabutang, bawal ta kita magduso, bawal magbaligya, bawal magamit, bawal mag-maintain it mga drug din, etc. May kantanan sa 9165 nga na. RA 9165, di ba? Implement, anong katon nga mga kapulisan, eh, dinumando kanda.
5: Foro, Delos Pueblos.
7: Kapon na nag-abo, nag-question, namunin mo to, man at mga mainto, kayang dakpon. Hey, rin doon na monitor ko kapulisan. Hey, tagda to atong milyones, gindayaw nyo rin pulis ka to. Hey, ron, milyones ron. Kat, manugbagsak pa ang iyas aton sa aklan. Hey, kung nagkalhito, na-ikwanto, na-i-dispose to, nga wa ma-monitor ko pulis, abotot mga burakay kung kasayod ka mo. Oh. Ay pa abi bukot at hanga ron abi nga mamonitor ko mga police gid kung saan isin ogid ro mga makabig naton nga mga big fish abi. Ay mumpisa gid sa ron si Dagom pa ibabaw. Eh mars may madakpan ti paminon. Isugid na rato. Ay mismo ang dating presidente ta nagambal. Oh, pyramid ron eh. Umpisa gid man nakita sa pinakadaon paadto sa tuktok man ay karon mayro mga kuno position it mga may position sa drugs nga na mga maabot ni Moro pinakagabig ginakabig ng drug lord Kalakala si Dago mo, no? As lagi nimo ma-detect na itong mga supplier, main supplier, eto ha-detect it one time. Tagroon nyo rin nga nakakotsing itong na-operate kooperatiba ta, na asalta bas, di ba? Eto, nakup man tanan, ni Yunis, o din doon. Nalibo ko tatangay trabaho ng Dakaray, may kakamatay nga pulis sa mga bypass operation mo. Gani, kapon, abo nagambag, ay, may mga naka-identify man sa subject person nga, ha? Huwag itmanay ko magbuhay, no? Eto, sa iba, sanda ko sa naisin o sanda na sa poblasyon, sa Altabas, so, mga nag-yup, mga yup-yup boys ba nga? Identify man ka mo. Ngani, bago na siguro ka mo, ay kung hindi ka mo, akutog ko siya Bilardo Palma Jr. o ay sina, ganun tayo mong kastrikto na, awa tagambal nga lawlaw, ribang hepe, ha? Kundi, imawgang, mas ginatutukan rin yung mga illegal nga butang na sana karang banwa makifay.
0: Komentaryo nga patas, kag serbisyo nga wagas.
7: Alas 7:17 yun, daton nga oras. Aga na yung oras sa balita to gato ni Tekka nga D3 Bio, ang kampiyon ng suplemento antiviral, antibacterial, antifungal specialist. Inom kita D3 Bio. D3 Bio may sangkap nga VCO or extra virgin coconut oil nga manggarunon sa MCT or medium chain triglycerides nga nagabulig protektar sa ato yung ikaayong gawas. So dapat inom ka mo karon tapos mamahaw good healthy si brain na may ketones sa sangkap ro D3 Bio nga nagaserbi nga pagkaon na a good healthy man imaw. Sa nga brain kita mo kun wakatugog daw lutang ka. Daw-daw sakit ring bagol, aglutang ka, malipatong ka, di mo masairan. Hindi mag-function it mayad, Robrain, because huwag mo tama nga pahuway. Huwag mo ka-rest, it manami. So, importante ro may manami, aghaba, bastante nga tugog.
1: Oh,
7: amliga na itong Robrain ta. Paagi sa pagid sa pagkatugog itimprano, ag mag-inom it D3 Bio.
0: Yonar Viray,
5: Foro, Telos, Poblos.
7: Sa ito niya pagpadayon, sa ito niya pag-ililiba, ano unahon naton, muging o barangay kamaligan? Pero masadya makaroon ay may mga naga kung baga may nagakaisog nga magapaabot itroy nga concern. Now, rin nga bimanayan na kita mga pitapit ane sa muging. Ah, no? Rin nga rin nga problema, sa part it barangay, mabalik ane kita sa unang no? Mga gamay nga explanation. Kasi, rongraya nga nga programa katong nga government, ang bagon ko, okay matara kong timeout. Pero tinayming nga, madya, mambay naton, tinaymingan nga, manog, abot raton nga eleksyon, kung madayon gidman. No? Ay, hindi pagin naton, mambay, ako di ako kambal kung madayon hindi. Pero kung basihan nato no pagpamatsyag ta, sandig sa ginahimo nga tikang kwaton nga Congress, Senate ag sa lower house, hay daw may chance ta na nga daw makwantay, ma-extend gitaro term ko mga barangay kapitan. Ay, kapitan. Ko mga barangay kapitan. Madya daw may chance gitana na eh. Dahil unang sa third and final reading anat Kongreso. Senate, sige yun ang nangakuan man, eh, ma-resume sa namakarang week. Oh, ah, gusto pa man ko aton nga COMELEC, ko Commission on Election, aba ni Chairman George Erwin Garcia, nga dapat, kunta man, please, during the, kung ano na, hearing, ko committee, it raya karang ginabuitan ni Chis Escudero. So that time, nakamention si Garcia, nga kung pwede yang, hay, mga before matapos, or maybe mga second week, it na yung nga nga September, may inyogon nga decision, may final decision na kamo. Kung ano gidman inyong nga plano, eh daw haron gagawa yun gid. Makita man naton, no, andang tika nga, daw ginahini nga abot ng dagid nga may mailatag ro yun sa alamisa ko presidente ta, god mapirmahan o hindi. Nga malaki pa man, madya hindi man si Kwan man na, si Presidente Marcos, sininyo ron. Hindi na naton mambay kasi radang executive assistant, no, nga si Recto, nagay natin man ang bayo ko nga, ginapinapamatian ko ni Kinyoron iya. Nag-attender man sa mga events kung CNCN sa Pinas. Nga kunamat mga event, it aton nga mga kapitan, aguna man imo nag-hambal, watay mo nag-hambal to, hey! Ano kami si Rumal Business, tali watay mo gamaw nun ha? Ranat ha? Kung ano ro, gustong ipaabot ko ng presidente, ay bilang executive secretary. Now, hambang imaw nga daw pamatsyagan ag daw desisyon ko presidente naton. Hay, may chance git ana nga mapirman, pero siyempre basahon na ron. Ag kun anyo nga version rosundo na na, no. Hay di wa man gagayo ro ay chisis ko dero nga ra nga Senate bill ag ana ko mga manggagatas, yung maduro ako. Nagapitla, biya ko eh. Ag-ana ko mga mambabatas ta. O, mga congressmen. No. Miyembro ko House of Representatives. So, wamang gayayuran ng House Bill sa Senate Bill ni Escudero. Diba? Alright. So, di na ito mambal kung saan ugid, kung ano ugid isyon. Pero makita na ito sa nang hugag. Nga daw, amat-amat na nandang gina himo ro pamaagi nga mahingabot gid nga ma ma-fix ro nya 5-year term it mga barangay officials SK ag barangay officials. So makaron timing man rong bawat barangay makikinabang program harago na BBMP nga tig 200,000 pesos. So 100 sa barangay, 100 is sa mga estudyante naton. Tunga ro pondo para sa edukasyon ag para sa komunidad. No, ro barangay nga 100 para man gyapon sa komunidad basi ang bagot kapitan nga andaw ang tungaon ko kagawad ha. Hindi ta pwede ron. Pag inamba mo para sa komunidad, may guidelines man gin paguwa party karon kung sin gamiton 100,000 pesos karon. No. Dapat gamiton sa nang mga ginapriyoridad nga mga proyekto, pero hindi ang gin magtutok sa infrastructure. Pwede mo mga barangay mga street lights no okay taron. Hayata kita tutok anay sa education nga ra. Ay kabaabo nga mga daw questionable implementation. Di ba? Hay daw riba, okay matag, gusto nang daman ikaw sa isyo. Dahil di pwedeng di magsungaw ron eh, haman. Hay kwarta tawo ron, kwarta naton tanan-tanan. Kwarta ko, kwarta nyo, aton tanan-tanan doon dugin panagtag nga ron nga tig 20K kada estudyante. No? Now, kita man nga mga taxpayer, gusto man naton nga magamit mo sa tama nga royad tunan bagahay deserving man, no, masakit yang katon nga nag-obserbar nga hadto imaw sa hindi karapat dapat, no, dahil gintog yanta sa yes matod gi eskwela pero mambay naton nga may mga negosyo. May una nga ni nga mga magugang nana nga may mga trabaho ag may mga nasa abroad, etc., etc. I mean, may mga pangita. Yes, mo ito may kanya-kanyang pamilya. But, riba, uwagid nga, may nag-support akanda. Pero ginapausoy ka ito mga K5 kat mga uwa-uwagid. The best example for that is raya nga nga mga unga it mag-asawa nga wa it stable job. Agro yun pa yung ranang unga nga nakatapak it kolehiyo nga manog fourth year yung gidkunta. Kaso, ginapapundog yung desisyonan ko anang pamilya nga papunduhon nyo lang, it is because nga won yan it kwarta si tatay, won kwarta si nanay. I won it makitang pwede sudlan si tatay na nga trabaho bisan sa construction yun lang. Dahil nga ni nga mahina, manaro, kwangid, mga pangitat trabaho, agita man. May mga una man, kaso gusto lang ani, iba kayo matbugas, bayad sa kuryente, bayad sa maura, amunin mo to, suga, adlaw-adlaw. Hey, wagit at may enough, git ba nga, kwarta, nga makasustain sa anang pagtapak bilang fourth year student? Ay, ga-OJT coating karon, baka ko mat another uniform. Konsing ka rito nga mga banwa, ma-OJT. Butang ko unagin mismo sa inyong banwa. Ay, mamasahig ilang man nun. Oh, di ba? So, stop ka lang, anay. Hugat lang git, anay, ikaw nga makakwarta kita, kato ka magpadayon. Mga mauron akong taro, pilion ko aton nga mga barangay. Oh. Nga daw, sa ital-ital nga ginhakwat ang datgulpe, dahil, no problem. Aton, what problema? Ayaw pagpapunduhari mo nga rang nga ay ibuo naton bilang beneficiaryo sa rin nga rang bawat barangay makikinabang program, no, presidential scholar, si imo may 20 mil. Pila tuition na karon ay, ito, butang tas kailangan 20 mil. Bisan kontra partido, kamo at problema, marunta akong kapitan, no? O takot may ginapili, ay tapos at eleksyon, ipaiway ta naton yun dun. Gabulig ta, dun din yung kan eh, di ba, ginpangako sa pumuguyo. kung magdagayaog kamo ning mga haslo kamo ay mga serbisyong kamo itampad. Mm. Ay siin yun doon, ay ginasukot kamo kutawo. Ano ginapilit na bigyapong kamo. Kaya nga ni bulok kita ko namat nga itog yan it national government rung mga paayuda-ayuda nga na pag-abot ya si Dagom ho ay ginayaktanan da ka mga pamulitika. So kagoy tanak at mga uwa-uwa gidaron nga dapat akunta makabaton. Mga mauron takunta. Now, sa rayang nga nga barangay Muging, standby ka mo, ibalikan ta rin doon ay ilatag ko rung mga ebidensya ang ginsend ka ton kung mga residente nga nag-akusa ko rin nga makon mo ha, mga K5. Imaginon mo, tawantan ka mo anayt mga initial data. Sa lima nga nakabaton, madya okay-okay kuno ro daywa, tatlo ro questionable. Sambilog, unga, it kapitan. Dahil gusto ko nga masabat ni kapitan na sa Muging. That's why, una, makauna mo niya patrol, got out oras para makablatag. Ragod, matahagan man. Baga, ayoko. Unga, kunot kapitan. Hararapangagan, di ko na yung pag-i-mention. Sambilog nga nga babae, unga, it kagawad. Ag-is kay kagawad man imaw. Gaas yan kita kung nga mat nakasodraya. Pobre, baga na ng ginikanan, gra. Wa problema kung unga matimong kagawad, di ko wa matubraro kagawad nga ron, di ba? Honorario man lang sa barangay na ginasalikan po, pwede siguro, ma-consider ta. E sa bilog pagitira, guman kon man kunot barangay kagawad. Oh, wa pa problema kung pobre man, di ba? Why not? Pero karta kita sa ungat kapitan ay, batikos kapitan, medyo may siusimple matanga pangabuhi ra. Hmm. Atong balikan doon ha, yan ang kita sa Muging bago kita magpakamaligan, balikan tartanan. Matapos siya, manupila kami importante. Nga pa, Nomdom, standby!
4: Ang makakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold.
1: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanag sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga, nga akon nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drop. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
4: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sa

0: C3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 gamay Physio. Ang Physio gamay D3. D3 Bio.
2: Kapoy.
3: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig kitang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako si Anika, kunayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
0: Mighty C, mabakal sa mga butika. Extend food supplement for men.
2: Ako si Fred Domingo, Extend food supplement user. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend food supplement for men. Kaysang unabi, daw wala nagiganay. Pero may himala pa man galing. Salamat gid sa Extend food supplement for men. Epektibo gid.
0: Extend food supplement for men. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum.

0: Tatasin natin ang ating memoria ng Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum.
1: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
1: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
2: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh. Available now.
3: DDX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
3: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.

0: TGX Coffee Mix.
1: TGX Coffee Mix.
2: Mabaka mga butika.
1: Nagpangita ka bala sang food supplement nga barato, tekalidad, kag-aprobado sa mga eksperto? Clinica, Delta Nativo, Medicina, and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500. Clinica D3 Bio. Clinica Sport Bionics. Mighty C. DTX Coffee Mix. Free Bio Coffee. DTX Beauty Soap. DTX Herbal Oil. Clinica Deo Fresh Roll-On. And many others. Plus, sa Clinica Delta Nativo, Medicina, and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica Delta Nativo, Medicina, and Wellness Center.
3: Kapoy!
4: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking na tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yun ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
1: You're listening to 94.5. 94.5 K5 News FM. K5 News FM. Ang kampiyon na istasyon. K5 News FM. Yonar Viray. Foro de los Pueblos.
5: Alas 7:37 on daton nga oras ag balik kita sa aton kada nga pagpadayon sa programa sa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Sa gyapon inyo kada nga anchorman K5 Leonard Viray. Sa aton nga pagpadayon, sa aton nga pag-ililiba. Good morning kay Madam Simeon Renacedo nga naga monitor kuno magkaron niya sa aton nga programa. Sa among kapitan sa Laminos, good morning. Okay matamanay maura. Sige. Hey, okay, may tanong kung okay, ripalin, ribangra. Sir Edgar Casencia, good morning. Listening now, mananay na sa may poblasyon sa Banwa Itlezo. Sa mga Ed Casencia family. Nasa may sitio Bita, na kay Lola Isming, good morning. Ag una kay Uncle Nono Marvin De Los Santos, nga nag-monitor man, makaroon nga gahon, good morning kinyo tanan-tanan, ha? Sa mga De Los Santos family. Na sa Baladayag Manuloyan family, good morning lang kinyo. Everyday nga nagapamati na kay Kagawad Gaga Roli Baladay nga nagamonitor man magkaroon.
6: Yahoo!
5: Well, aton balikan, yes, matuod, correct. May mga nag-comment matani Rias Kato, no? Mga K5 na, day, hindi man tanan abi matuod nga Kagawad magkaroon. Ang magkuhan ni kinyo sa aton nga mga nagtaliwan nga program last week, yes, matamatod, I agree matakaroon. Nga riba naton nga mga barangay officials hindi man tanan sandara mga manggarunon, no? But siyempre pag-abot sa kapitan mapapubre ka man o kung ano re status in kabuhi, ay gapati ka mga kapitan niya sa club pa may kuan gid ko na may makonsider kita nga pobre, di ba? E kung nadagagant imo sa mga maurong posisyon ay Sir Bulgit aron nga may una-una ka isa ka man ko eleksyon niya sa Pilipinas. Di ta mawaga nga nagadinigagan kang sa eleksyon nga wakat kinapanood po yung mga sobre. Di ba? Papangbuli kita ron, ha? May pagapati ka mo may kapitan nga kwan ay nga makonsider naton nga sa poorest among the poor pa imaw. May ato nabing nga kwan batas nga nag-iral party ka ron. Mga K5. Pag-abot matana sa halimbawa, kung question niya kung pwede kasugod niya man na hindi na pwede kasugod na mong ungay, bisan barangay officials naman na kami, especially kapitan, o matatbatas nga party karon nga nagabawal. But, rato na bingara nga BBMP, hey, kung ibutang mo tarinari mo nga unga, makonsider na natin doon nga delikado, no, bukon imaw it ethical normal questionable bangod sa isyu sa ginatawag conflict of interest, no? Dahil ma-question ka timo ron bisan nga ni singkaw madto karon nga opisina imah mambag ka timo nga automatic ron ay nakasugil lang manara nang ung aron ay barangay kwan man si tatay na si nanay na si utol na pero warang maguang igmang kon kunano rin na basta kapamilya ginana kadugo git normal man na ron. So may wala kita matawag nga conflict of interest. So para ma-prevento ni bisan niya na hindi ka pa, bisan deserving ka man kun ako ta ni kapitan ko hindi ka ta pagibutang na ungay ma mangin issue pa ron sa ibang kamu ko mga Pilipino. Ba? So kun ibutang pagid nimo daw mambay naton nga mas mangin questionable ka nga man. Ayon ang una lima malang rugi na paosoy. So pag hinambay naton lima, sa sangka barangay, depende sa saan nang balagay kung ano kabaho, ag sa total population nanda, ag sa mga inunga man doon, kung ano, kung pila kabilog rin naro, nagatapak sa college. Di ba? Ay hagos talamang barangay naton makaon, abot yun it ginatawag naton edukasyon. Ro mga nabukid nga rahay, nagapainaog man ribag, naga, hutuhot man nga makaeskwela, riba nagapakalibog dyan, nagapabanga. No? Riba ni rin na sa LCST nga ron sa Libakaw, halin pa sa mga nabaryor at madalag ang Libakaw. So, abot yun doon, hagos talamang mga barangay, may mga college student man. Di ba? So limitado lima ma lang. So nga, ni dapat kahuya man siguro Kimo bilang kapitan nga limitado malang roslat, sayod man ikaw nga limitado, ibutang mo pagidri mong unga. Diba? Delikadisa lang gid. Para nga, won siguro sangag man, ikakas mo lang ta siguro ron ay limitado do doslat, agarong may kabaabo ron nag-aagto sa inyong opisina ho, nga kung pwede ibutang rao nga, ay watrabaho si tatay na, wamatrabaho si nanay na. Pero ipilit, gapon ibutang rin yung unga. Ay siyempre poderoso ka mo ay kamur sa posisyon, no? Kung galikaw ka mo nga makangko ni kontrobersiya, ate, dapat kung tayo kantaron, yung pili nyo tamag insakto, okay ta programa ko presidente tangana, kung gina-implement ang sa tama ag insakto mga kakipay.
0: Komentaryo nga patas, no? Kag servisyo nga
5: ay,
0: wagas.
5: Bilang pinuno ko barangay ka, barangay ninyo, ikaw ro kapitan, ay ikaw ro may control o may imo nga impluwensya sa pagpili karon, sa pag-validate. Hindi akong pati nga wak ka karon it may pag-isayod. Hindi akong pati nga wak ka may ideya karon kung sinong ginpinanglista rin na. Ikaw, kapitan, ikaw ro puno kayong barangay. At pag-aproba ko rin yun ng mga beneficiaryo, una kagid ka ron, kapirma ka. No? Kamurito ro nagbaton to sa distribution ko last week. Diba? So, ano man naramang prioridad? Ito, simpre ka taga kinahanggan. Indigent, but simpre, deserving students. Eh, sa kababo rin na, palin mga napugot, rasanda. Eh, diskarte nyo, tanong kung ibang ani ay, tanan ka mo napugo, ay palin lima roslat ka na. May mga internal agreement, kanyang riba ka ron nga, abi, kamong nakabaton, tawin nyo lang ikonformer yung mga nabilin nga ron, ikaguoy man, bisan pampamasahe yun lang. Pero iba, isa pa yung timil, gataot tig 2K. O, arati po nang 2K nga rati, lima sanda, may 10K, o tungaan nyo lang 10K nga ron. Hari mo lang mo pwedeng itao. Iba ni 5K. Depende sa discarte nanda. Pero di siyempre, no, pirmahan, iba yung timil. Halin sa tagipusoon at naka-receive nga ron, kung mabulig man sanda sa kapwa ng estudyante nga sa nanda nga nagkinangan. Riba style nanda, ginarapo na lang ay kamupugo, no? Nag-submit kamot data iya, ag sa pag-validate na mo, na itanang kita ka mo, isugod akunta. Hey, palin da, lima malang yung pauso ikosa sa barangay. Hindi pwede nga itunga takin nyo ra, hindi lumando ka mo. May isyuhan man na kami mando balikan ka na ko DILG. O, di still at ibang kapitan, butang yung pangagan, role yuta, atong gabot-gaboto na lang, ha? Agatrato kita, ha? O, kung sino mapili ang karang lima, isang natagin totally makabaton, pasinsyang ka mo, limitado slots. Yung nabili na lang nga ron, scholar lang naton sa barangay, conforming lang mabaton nyo karon, ha? Hindi ka pareho sa BBMP nga 20,000. May mga maroon agreement, depende sa style, para mahipos ro barangay. Bisan butante mo ubukon, hanta kunta dapat imong ilatag karon. Now, paalin man na kay Five Nard ay kung harisib at ananda makararo kwarta, paalin ay una at akandaro kwarta nga ron nga mabaw-baho. At siyempre, i-go-on ka mo kung may mga nagakaisog at file it kaso, pwede ka mo pasakaan base sa Republic Act 3019. Yan, Republic Act 3019, rong Anti-Graft and Corrupt Practices Act nga ginatawag. Ay, ginapabawagan sa opisyal mga gobyerno o pagtao it mga hindi dapat, no, o kung ano man yung mga pabor, binipisyo nga sa mga pariente nyo, no, gamit, ginagamit nyo yung posisyon, hindi ta pwede ron. Igoong katimo sa Republic Act 3019, Anti-Graft and Corrupt Practices Act. So, ani, basiga padagandagan ka mong kapitan ka mo rin na, ha? Basi naghahambay ka mo rin na nga taon. Hindi tama na siguro hibukanda, hindi tama na siguro buo katunda. Di ba? Hindi tama na katunda mabawi. Try nga lang ang kantidad. Ayaw man na katun eh. Ininyo ron eh. Depende sa aksyon ko DILG. That's why gina-challenge na kon the Department of Interior and Local Government or DILG. Nga yuso ninyo ra. O si saan nyo rin sa clan. Ay ka BA, gin-text ko raton nga mismo nga taga wag reply ka ko no eh. Si Cap Tolosa baga. Ay last kong interview karakana, sinana ka ko na eh. Okay, manatanan-tanan. Gin-check namon, okay. Okay, gali ah.
0: Foro de los Pueblos.
5: Babo, mayon na nga ni sa second district ko. Taiwaman ko nung kaunga na nga to ay ang butang man, tako ging kakasta. Ay rin nga nga sa listahan, nara, pamati ka mo ah. May nag-comment pa nga niyo, dalanggit, basahong ka nag-comment ka na. Good morning. Iyaman sa amon yung barangay. Oh.

Pamati ka mo, ha? Pamati. Kapinamati man na kami, sir, sa K5 News FM, sinyong balita. Pareho man niya sa barangay Muging, sa Banga, o nga it kapitan do beneficiary, o nga it barangay kagawad, nga SK kagawad, gitangani. Dapat kitaw si Saon, dahil bukon tatsanda karon ro qualified nga una sanda sa council ga panerbihan. Puro lat-a pakapalan ititsura pag-abot sa ayuda ag bulig it gobyerno. Malisod yun, magreklamo ay hambagon kagun yun man nga otitiran ka, pero bukon tatinsakto, ran ng ubra, nami kitaw si Saon, may ga pa DILG na ikon, makaranga residente man, ano no, kumadayon mo makaranga Lunes. Araw, sa listahan, ginlatag nanda mga ka K5, ya sa listahan ha, gin-send kakon, may gin-specific, araw pa nga gano, hindi ko pag-i-mention anay, gusto ko sa kapitan kanino na mag-mention, kung saan yung sinoro anang ginpili, nandang ginpili, nanda sa nang barangay, nga maka-availability 20K nga na. Ring number 2, o nga it-kapitan, ginalage o nga it-kapitan ha, pangap-at ka beneficiaryo, o nga it-kagawad, presenting SK kagawad. Pang ulihi, pang lima, guman ko nit barangay kagawad. Wa ba problema sa guman ko na, basi kong pobre matana. No. Pero andang konta man nga gina osisa kon ano ro mayad dahil siyempre na-receive tami man ro kwarta ga arang kabaabot man ro nagareklamo. No? Nagtaot ang sangag makon ay paring Marcos nga lang ay udama ko na. Tanan, awas pila ta ka barangay sa kin nga silinangag tana. Ribang kay posipos pang rina. O, di ba kayo yumyuhom pang rina. Ribang mga stilot kapitan, gin kakasro ng unga. Kat, umpisa kat na gupok na balita to sa Negros Occidental, sa Bogo, sa part it, Bogo ba yun? No? Sa Negros. O, te, gin kwanto, gin reklamo sa DLG, gin pa kwanto to, gin pa aksyonan tat DLG to. Di ba? Ay kabatas, unga mo taring ibutang. Oh, hay ra nga sa natabo pagid sa muging ikaw ang paginakon da ihaboy ko pagid nga pangutana mga ka K5 di karabi ginahambal nga daw ro pagkano ro pag take it pick pangani baga daw wata pagpaintrahan ro anang unga ko dihikita ko na sa post sa Facebook. Oh. Ay ato ni pangutana hindo na iya sa ton nga pag ililiba mga ka K5. Yun ang ginambal, no? Yung dapat ayuson takunta. Ro implementation, ang gudwawon ko tatsangag ban. Ay kasimple-simple malang man kung taro niya programa, kung antigo yang maglatag, ro pila na ton ka mga barangay officials. Gusto man kung taman ko ibang aron nga, halimbawa, barangay kagawad, o kung ano pa rin na nga, halimbawa, kaparti ko council, Beach W, Tanod, ano pa, mga kung ano pa rin ang kapartit ang council, no, secretary, treasurer, etc. E kung may mga unga matasandangan, dapat man maka-avail. Ay, ako, gahamaw ka na kinyo, I agree. Ribang dapat nga man karon makabaton. But sito it, nga wawon it may nabilin si Dagom. No? E kung wawon it habilin, mga may tatlo ka mga pilihan, tanan-tanan, o kung ito gidron, ma-identify ta nga pobre. So may daywa pa takita kaslat, ay man siya wawon takita at may makita. Sito it ang ninyo, nga wawon tagidit, may karapat dapat. At saka karon lang kamusugod na yun. Oh. Ay, harang unga matunoy. Pilagid man doon ang honorarium ng ginabinaton buwan-buwan. Ay, anong gigkabahuron ay? Oh. Makonsider man kami nga ba, ano, vulnerable household? At sunuhanon ko pang man yung unga rin nga tapak sa college. So, basi pwede ako karon. Pwede ta siguro ron, naman uman ko iba. Pwede gilat aron. Kung wawang gilit pa'y makita, situate ang ninyo nga what may nabilin para fair man imaw. Ako kung maabot sa time, ma'am, question nun, ti may latag di mo ro mga detalye ay won so far sa among barangay nga sa rekabo nga sitio hay madjawong gid it may nagakon abi nang eskwela at college tanan abi nagapangumata sa kabataang edad hera malat anon kay eskwela at college siya sa among barangay. Oh, ay titanan nga ra okay tara deserving tanan ati okay what problema how to contact dayon ere babi ginuunat anandar andaw na si babo nga gibago pumaidagom hay dapat kun idagom anay sa pinaka pobre pumaibabaw kita. Oh, di ba? I mean, at abing ko naman barangay nga
Hindi lang pang sports, pang pamilya pa.

0: andat naman na tanan anan anan kung nanong ayuda rin na mga K5. Sinula sa pagbalik tabalikan taron ro sa part 8 barangay Muging, no? Eh matawa na to ta oras si kapitan nga ma-explicar ro rin ron nga mga ginpa-avail na itatig 20k or 20,000 pesos mga ka K5.
1: Foro de los Pueblos.
0: Alas 7:52 sa tonyo oras dayng oras balita atod katon ita ginakabig nga power duo combination ang DTX 500 dag Mighty Zero Alkaline Vitamin C. Pabasko na ton nga immune system every day. Maintain na ton nga nami nga mata na ton nga vision, may improve ro quality of sleep pagka mo nag-inom DTX 500. Sa ika mo ngong diabetes, sambilog sa mga dahilan ko naman it nagaburon na inyong mata. Nagalabo, no? Dahil may manalagon nga komplikasyon ikaw. Dapat inom ka timprano po yung DTX 500 at sabihin mo't Mighty Zero Alkaline Vitamin C ay kung may bastante kang vitamina sa gawas, normal. Ngayon di ka pagtablan it mga batian, stress, kung ano-ano pa rin na. No? Mag-power duo combination, DTX 500 ang Mighty C Raw Alkaline Vitamin C.
1: Yonar Viray Foro de los Pueblos.
0: Sa aton niya pagbalik, balikan ta para tanan-tanan ha. Matapos siya mga pila kami importante nga pahanom-dom, standby.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ang akong pangalan si Lilibet Ipanto.
3: Kanus ani mo na ibawaan na kay diabetes?
2: Katong nagpa-check ko sa akong sugar, is 320. Painom ko sa DTX 500.
3: Ano sabi mong dosage sa DTX 500? Kapila ka mo inom?
2: Kabuntag na o gabi eh.
3: O, nakaroon pila na may mong sugar?
2: 136 na lang ang sugar.
1: DTX 500.
4: Kaupod na ton sa diskusyon ang aton CEO si Dr. Ramil Uy. Nga abala, kinanglano na ton mag-inom DTX 500. Dua lamang ka ingrediente ang DTX 500. Sa unang nga mga panahon, why pa man ini nila matunan ang mga synthetic drugs. Bulong sa taas sugar, natunan na nila ang powerful effect kung magkaon ikaw amarguso. Actually, may mga record nga sa South America sa mga panahon sang Aztec and Mayan civilization, nagakaon sila sa amarguso kung galain ang ila pamatsyag. Ginahimo nila iniya bulong, hindi kay pagkaon lang. Bulong, bangod sa kapait sini. Now, ini siya is prolific sa Asia, sa Africa, and South America. Nga aman, anong ara sa amarguso nga amo ining atong ginpili as prime ingredient? Isa sa active compound sang DTX 500.
5: Siya ang ginpili para iupod ni sugar cane. Or in short, polyphenols extract.
4: Usto. Nga ang ginpili naton, bangod ang siarantin. Kung kis agambal kami diri, nagamimik sang function sang insulin, may kataas kilay? Ha? Pwede yabla nga ang insulin alin sa amarguso? No! It's not insulin. Nagamimik sa function sang insulin. Nga ang amarguso, ang duga sini nga mapait. Ang pait sang amarguso contains charantin. Ano ining charantin? Isa ini ka bioactive compound nga makit-an sa duga sang amarguso. Meaning, kung ginapugaan mong amarguso para hindi magpait, ang ginakaon mo na fiber na lang. Why na tong charantin? Oh, kaya ara sa pait.
1: DTX 500.
6: Catalina Habagat, sang puro kantabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
3: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
6: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasakdol, kag no medyo may naga, ano na, hindi na ko kakita. Nagbakal ko dayon sa DTX, inang pulo kabilog, isa ka stab, gason sa isa ka adlaw, ito times ko, tagdawa-dawa ka kapsol, inang pagkaubos ko sir, may alibyo gate, subong gimintinance ko, nag-it sir ka namin, namin nag-it sa akong nga mata.
1: DTX 500.
4: Now, ano pa? Ini ang charantin, isa ini ka natural, steroidal, meaning steroidal gapakupos ang mga inflammation, no? Glycoside nga may ara sang hypoglycemic activity equivalent sa imo insulin. That's why kung tigaw na ang imo insulin as in the case of diabetes, makabulig sang dako ang pagtake or pagkaon sang pulo kabilog amarguso, hindi mo pagpugaan, ubuson mo ang pait sini. Ang pamangkot kaya mo.
5: Yawan ka kao ng puso.
4: Barato ba lang amarguso? Baka mahal sa amarguso?
5: Inom ka na lang DTX 500. In-extract, in-sulod sa kapsula.
4: Amo ini karon ang aton nga DTX 500?
5: Isa sa madugang ko na Sir GP, ang polyphenols nga ara sa DTX 500. Ano ang polyphenols? Ang polyphenols amo na yung pinakataas nga antioxidant nga makita mo sa mga prutas kagulay, kag especially dira sa tubo. Ang isa sa mga benepisyo isyu nga ang may polyphenols sa DTX 500. Ang purpose na siya is para ma-manage ang imong blood pressure.
4: Husto.
5: Para ma-stay healthy, kag flexible ang imong ugat, imong blood vessels. So kung flexible, healthy ang imong ugat, it will promote good blood circulation. Wala high blood so, because of polyphenols.
4: Polyphenols.
5: Isa pa sa mga makabulig sa DTX 500 ang polyphenols nga ara da sa iya para nga mag-regulate sang inflammation because antioxidant it will work as anti-inflammatory.
4: Husto.
5: Ti kurason subong isa sa mga rason nga aga kapatayan tao balatian sa kurason.
4: Sagid.
5: Para malikawan ang paghubag sa imong kurason, inflammation sa imong heart. Isa ang makabulig da ang polyphenols na makita mo sa disugard sugard cane.
4: Correct.
5: Or makita mo sa tubo. Aside na, ang polyphenols kag ang polycosanol na makita mo sa tubo, kaya niya tinluan, i-maintain niya ang mga manami nga selula sa imo atay nga mo ang gasala sa mga hilo sa imo lawas. Imagine ba kung ano ka benepisyo kung gainom ka DTX 500. Kuning nami nga pang periodic maintenance ang DTX 500. Maintain niya bla pagwaig ko i-self-regenerate niyang atay. Hindi lang atay, tanan niya si Lula.
1: Gusto. DTX 500!
7: Ako si Herminia Titong, 53.
8: Pilang ni mo blood sugar sa una?
7: Sobra 300.
8: Sa pagbakal mo sang DTX 500, paano mo iniginainom?
7: Nagainom ako aga-dua, sagsagabi-dua.
8: So, apat ka kapsula sa isa kadlaw. Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
7: Oo.
8: Anong resulta? Pila na?
7: Sobra na lang 100.
1: DTX 500! DTX 500! Health Alert with Dr. Ramil Uy. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Ang kampiyon na istasyon K5 News FM. Yonard Viray, Foro de los Pueblos.
0: Alas 7:58 segundo daton nga oras aga balik kita sa aton kadang pagpadayon sa aton nga programa sa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Sa gihapon inyo kanang anchorman K5 Leonard Viray. May una nga nga programa makaron sa Kapitolyo ro ginatawag nga naman K5 nga handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat. ABL Sports and Cultural Center, no? Mga serbisyo nga pwede ma-avail katon nga mga pobreng pumuguyo. E basiyat si Kapitan Karamana naton kung sinong barangay bi managa hambal. Basiyat manas Kapitan taraga pila gumana. ayo kamot dagagan sa ring mga posisyon kung kamo maniaga ay numero uno sa hama-hama ko mga ayuda sa inyong barangay. Wala sa aton nga pag ililiba ang agang partner aton nga patrol. Ma-play lang kita kay K5 Rong Maracon. Agang-agang pagid, raton nga linyada, good makaproceed kita sa aton nga dugang nga mga topiko, no? Ayun doon na, aton nga pamatian mga K5 sa aton nga pag-ililiba, ro pahayag ni Senador Risa Honteveros, ay mo ko Saturday, itanan nga issue, pwede ko nung i-question ka na, eh, no? So, gin-ask natin about sa rin nga eleksyon nga BSK 2026, no? Ay may sabat matay mo karun, parte sa anang nga desisyon. Nung kamat datura anang kung naman it datura anang kung baga side hindi ang imaw sa mga Bam Aquino etc. Babo man doon nagkwan eh nagpaabot man it rayang ranga pagklaro ron nga man it against and die siyempre butangan mo pat 5-year term ng ribang barangay ka problema sa lang kapitan i-extend pagin it 2028. Wow, Ginoo kong Diyos. Mag-uoy ka man sa mga barangay nga residente o na nga nag-hando man it manami nga dagagan ko anong barangay. Kung i-extend ani, mag may mga kapitan ta nga pres kung mga maura-maura nga nga simpleng ayuda pang islinanga gunsanda. Tapos yung i-extend pag ina. Huwag pa natin matistingan do 4-year nga term. No, agit, i-max tagid sa 5-year ba o tiba-tiba no, mga kapitan. Di si kapitan magpa-interview ay paadtunon ka na ro complainant. Ay to tangani kap gadiretso sa DILG. ito ta kuno sanda ma-proceed lang kuring reklamo ngaron. Ginatawan ma take out oras kapitan. Kung ano ka matuod nga nakasugod ro raya ngarang unga mo. Hindi na pag-i-challenge ro complainant.